dumeleng mmino o re nyadiseng ba o re nyadisa eh o na le sello gana jwa le sa gore wa tseba majaji a hey taba ya lenyalo e theogile kudu kudu kudu putse ke gore ke ka lebaka la eng ga re sa ratana goba go diregang ka taba ya lerato go diregang ka taba yela ya go phedishana ke go diregang ka taba ya go ba mmogo go na le polelo ene ke yona ka mahlakoreng a mangwe putse ke gore na a ke se ke yona ba bangwe le ka ba letse ba gore taba ye ke yona go ba jwang empa polelo yona e gone gore di palopalo di theogela fase ke dipego tse di leng gona tse dingwe tse di bontshang gore lenyalo ga le sa sona le peleng ke boletse ke kweše ya seleng di yona kere ka gobane e be itumile kudu go manyalo e be itumile kudu e be šomišo kudu manyalo a kere batho ba rata go tantsha ka yona ge ba sepela mola ka gare ga rokwetšho le lebolomo le sutu e be e le gore ba šomiša yona kudu-kudu ka mantšwana a koša ye e na le tlhotlheletšo e kgolo ka gare ga letšatši leo e na le tlhotlheletšo ye nngwe ye maatla ke reng ke classic tuesday ya e tla ba classic tuesday o tla gopela gore e di a šomišwa gape le mona go filimi ya titanic ye e leng gore le yona e be e le nngwe ya go gapa maikutlo a rena go feta yabe ya thopa sefoka sa academy award lefase ka bophara e bile ye nngwe ye kgolo nkare ke seka se a tlosišiang ya ke seka se a tlositlogelang gobane ge go na le tse dingwe tse re mo gopolang ka tsona ke mmino wa gago wa classic ballad ke ka fao a bitswang the queen of ballads the queen of power ballads kore ge go na le ya ke ena o tlatla go ena re my heart will go on My heart will go on. Utle go ena gana jwa le re I love you. Because I loved you. Yeah. All right. Ka gare ga tsela kgono.

tsona tshetsketsatsi a gone le monno mongwe o ile abalela mantsishia ba re ke Michelle ke ramosadi wo Michelle Royce are kana go tshedingwe ge batho bana le go se tshepe gore wena o ka fihla kae ka leeto la gago netefatsa gore o dira gore gore netefatsa gore leeto la gago o le sepela go feta ka mogowe ba beng ba gopola ka lona sepela e ya kgole kgole mo e leng gore ebile o ka sesa ba bakwa a kere batho ba bangwe ge ba nyatsa maeto wa rena ba bangwe o feleletsa o ikwa le wena o felela ke tshepo o felela ke maatla ka gore o sa gwetse thego o sa gwetse tlhotlheletso ya gore ka nnete o ka kgona jalo ke batho ba bakae ba e leng gore ba ile ba nyatsa seo se thomileng ke ba bakae le gono bao ba go mmakalelang ka gobane ba be ba nyatsa maeto a gago go ba ba nyatsa leeto le o le swereng go ba seo bongwe le ka gare go sone ke ba bakae Michelle Royce a re ge batho ba nyatsa e ka ba toro e ka ba projeke e ka ba seo swaraganeng le sona ba se nyatsa ba lebeletse gore wena o tswa kae ba lebeletse gore o tswa ka gare ga lapa la mohuta mang o tswa ka gare ga motse wa mohuta mang e ba gona ba go nyatsa maeto a rena gore etse yena o re a ka fihla mphato wa marematlo jwang etse yena o re o tlo fetsa jwang o tlo o fihlella jwang ka kwa lapeng lela go sa ka gwa le motho a fihleletseng jwale dira gore o namelele go dimo gore o se sabakwa ke Michelle o rialo ge ke motsopola ba le ba re go le re o re o botsišitse gore re difatana ga tse ke bokae o nagana gore o tla se khwetsa jwang ka gabo go sa ka gwa ba le ke rala ragolo agwe a se ke a bele sefatana yena o tlo se botsa eng o tlo se thoma kae dira gore o namele se e leng gore a senke se namelwe mo motseng wa geno batho ba sa bolela ge ba go bona o reka mashimo o re ke nyaka 10 hectares yela gobane o na le toro gobane o na le pono ya gago ba go makala gore o tla tsena jwang ka re ga teng go sa ka go ba le motho o motee wa go no ba le mashengwana go ba serapana ka gae sa temo ba re le tamati a seng ke batho ba modimo ba ije ya go tswa ka kwa serapaneng sa ngabo jwale yena o re o nyaka go dira eng o re o nyaka go jwala eng mehlare ya eng gana mo ge ba go nyatsa jwale ge ba bolela polelo eo ka leeto la gago dira gore o namelele go feta gore ba sesa tsoga ba boletse mantšu ao ya ke se le moya seo ke se le moya re ke te ka se le moya se ka gara ga khwedi yona ye le manano a thuto ka moka go ba yona kgoro ya thuto ka gara ga se le moya sa gago re lebella gape ka gara ga letsa se le khono le tshe le rwele ke

0: Baba sadi baba bedi baba rueling kile chachile 18 August 2026 ka gare ga ngwaga o empa bona ba itse gole ke basadi re le keteke Mani Flora Rapetsa ke ngwana Rapetsa le yena le khono le ke le tshela ga la matsana. Happy birthday mamza, happy birthday come away. Sosha ke dumela gore mathaba ai ba gona ba ga Rapetsa ba le potapotile ke tsa re go ke go di ga Rapetsa ka moka go tswa ka Tshwane. Re a leboga le gole le gole le gole le phadimelweng ke tsotlhe modimo a tswele pele go le tlhokomela o mongwe mosadiso ka moo molepo ga molepo e ga mamatsa ke Rebecca Sefara ebile ke ngwetse ga Sefara ke ngwetse ga Sefara ke Rebecca ebile ke Mahlako ka Sareto ke Moruti Mahlakwe ke letsatsi la gago la matsala kere happy birthday go wena o nyakile go la le moruti wa gago moruti maeko ke kwele gore ba re bele go la le lena ka re ga mafelo a beke ka ra kgwedi ya basadi moruti maeko le lena re sa leketeka batho ba August re sa leketeka kere happy birthday go lena ke tlele opelela a bo molejana ona sentse o be gona re lebelela gape tse di rwelego ke letšatši le ke la boditšhabatšhaba letšatši le le number 2018 World Breast Cancer Research Day re tseba gore kgwedi ya October ke re ke kgwedi ela go lebelelwa go batho ba go ba le kankere ya letswele jale ye re leng ka re ga yona kgwedi ke ya boditšhabatšhaba ya go dira dinyakešišo ya go tsena fase kore ye ke ya borramatlhale ke ya dingaka medical doctors professional doctors ke ya borramatlhale ba go nyakešiša gore taba ye ya kankere ya letswele re ka e fenya jwang. How can we fight breast cancer? Ke kgwedi ya gore go dirwe dinyakešišo go raya gore ka October re tlabe re emetse dipoeletše ka one ka gore taba ye ya diphatišišo go ba tsana dinyakešišo di thoma gana jwale ba thomile ba fatolola ke dumela gore ebile ke mengwagangwaga tšatši le lengwe go raya gore re tla tsoga re ke re emetšego go tswa go dinyakešiši banyakešiše boramahlale dingaka tšatši le lengwe re ka kwa re thaba ga re ka kwa gore le kopantse dikgopolo le tlile ka phenyo jale gane jale ke go ne go lemoša gore dinyakešišo di tswela pele dinyakešišo di nyaka tšhelete ka gare di nyaka gore batho ba šome mmogo gore na re ka dira eng go fana thego ka dithuto tše le go tswela pele go tlisa diphetogo go lwantšha taba ya kankere ya letswele ka moso World Breast Cancer ke re le ke World Breast Cancer Research Month Research Day ke yone e re leng ka gare go yona batho ba le e leng gore re na le gore re thome dilo re di gomele tseleng re di thome re di gomeletseleng a ke go lemoše gore le khono le taba yeo o santse o epele gora gore e ka saba gona gobane ke never give up day ke re leng ka gare go yona ya go nore kore ya gore matlafatsa gore a re beng le kgotlelelo ka metlha wena o thoma dilo wa di gomela tseleng ba bangwe ba di tšea a ke re ba di bone go wena o di thomile jwale letšatši le le kgono go lena ba le leng gore le thoma dilo la ditlogela never give up day ke letšatši le re leng ka gare go lona tswela pele ka sona seo tswela pele ka leeto la gago o e ganetse o re nna a ke sa tlo a ke sa tlo o seka phela o thomela batho a ke re wena ke wena o phelang o thomela batho jale netefatsa gore ga o sa thomela batho dilo a ke eng go ba ratane a sena ke letšašile le ruetše ka yona tsela yeo letšašile le ruetše tša go swana le tše ba re ke National Couples Day. National Couples Day ke letšaši le re leng ka re go lona ba ratane dumela letšaši le ba re ke la lena ke re la di 18 August letšaši la go ikgetha leo le tlang thwi go lena le lebile lena gore lena ke fetso bolela gore lerato le theogile kudu-kudu taba ya manyalo e e theogile dipego di bontšha jalo ke letšaši ke le nako ke monyetla ke sebaka sa gore lena ka bolena le thegane le ratane le tsošološe ke letšatši la go tsošološa le re leng ka gare go lona go na le dilo tse dintšhi tseo le di dirilego mmogo ke neng la mafelelo wa gago o ileng wa mofa mpho ke neng la mafelelo mo o ileng wane o ipsina ka nako ya go ba le wa gago mmogo tseo ka moka ga tsona di tiša kgomagano yela the bond National Couples be re no le lemoša kere ae a se rena ke letšatši le pele no le gopotša gore la mafelelo mo o fileng wa gago mpho ke neng la mafelelo mo o bileng le yena letšatši ka moka ke neng la mafelelo mo o bileng le yena dijong ke neng la mafelelo mo le jelego mmogo e ka ba ka gae e ka ba restauranteng ke neng la mafelelo mo le ileng lefelong la go fola la no yala fodiša megopolo la no ya phakeng mmogo ke ja bana
1: Oya mashemonga so thaba na ba mosali yo moso e le nna moana no ma channel bula channel sna iwa mele ka makopong a e na iwi ke re tsama na ka ke tshaba go robega #TobelFM66
0: All right kanete riria #66 ke la bobedi re bolela temo ka masa ka gare ga letšatši le lekgono gome maikemišetša magolo mo tabeng e re leng ka gare go yona a re lebale go na le bomma ba e leng gore ba resana le tlhotlo ya go tswela pele ka dilo tša bolemi a rieng lena re ba kgwatheng a rieng lekgono re ba kgetheng di-tuesday crush tša rena ba e leng gore ba palela ke go tsweletša ditsweletši tša bona ba di thoma empa go pale go pale a rieng ge re re go balemi ka moka ba e leng gore ba tswela pele tšatši ka tšatši go lema empa temo ya bona ya se bonagale a rieng re tsebagatšeng ditsweletši tša bona a rieng re ba tsebagatšeng le mašemo a ba leng ka gare gona Algero, it's not hard to love you 061-715-7100 ke WhatsApp number ya rena go ba wa 086-0002-452 ke hweditse di pana ba lotse dingwe na e ba re a wa tle o ka re WhatsApp e tlo senya o sa re jemega leng KV o ka re je di WhatsApp tse di ntse go feta megala 44 magoa 44 ke jang

0: eng ya go hlola meshomo tabeng ya go kaona fatshele go godisa economy ke balemi me batho ba santse ba tlokomela ke mmuso wa rena santse o tlokomela batho ba go bane ge re bolela ka dijo tse re di jantse tse ka tshe ke molemi wa mathomo wa bonagalang gore re je gore re bolela ka lehumo molemi ke yena a santse ka nnete a emelele pele jwale a bontsha gore ge re bolela ka tshireletso re bolela ka ditsela re bolela ka taba ya matlhagase re bolela ka taba ya kago leswa re bolela ka taba ya metsi dilo tseo ga di a swanela go tlhokega a di a swanela go hwetse ka mehla dikgama balemi balemi re kgama ke dilo tse dintšhi tse e le gore ge di re kgamile tsweletso e feleletsa e sa bonagale thekišo e feleletsa e sa tswelele tsweletso ga e be nene gobane balemi ba kgangwa ke sela le sela jale tshireletso ya balemi a bontšha gore e botlhokwa kudu-kudu letšatšing la lekgono a re le gore dijo di hwetšegale ga bonolo di seke hwetše di namelela nako le nako balemi ba tlhoka tshireletso ba tlhoka tshireletso gobane ge re bola ka temo re bolela ka bokamoso lekgono temo ya lekgono ke bokamoso bja rena temo ke bokamoso bja rena jale selelo se sengwe sa balemi se ke dumang gore re se lebelele gobane go na le tlilo tse dintšhi tse e leng gore ka nnete balemi ba tlhakana le tsona ditlhotlho ye nngwe ye e bonagetseng kudu-kudu ke go utswiwa ga lefuo taba ye ba re ke tlhoba boroko taba ye ke tlhoba boroko jale gwetse ke iphutšha gore na pele ge šetse basadi e le bona ba e leng gore ba na le leruo ba utswetsa na taba ya leruo ya go utswiwa ga leruo e tlhoka tshireletso ya mohutamang basadi taba ya tshireletso ya leruo go na le mašaka mantšhi le kgono a ana selo mašaka ana kera le ka lerothotswana la leruo batho ba lobile maruo ka baka la gore ba utsweditswe taba ye e nyaka tshireletso ya mohutamang taba ya go tlhokomela leruo e nyaka go lwantšhwa jwang ke tlo kgopela megala e mene go ba e leng gore ka nne e tsebalela ka leruo le gore na ke neng ga botsebotse mo e leng gore batho ba tlhoka go tlhokomela maruo a bona ke setlha se sefe se se nyakang gore re tlhokomele maruo se se tlhokang gore re ntšhe matlho dinameng maruo a re leng ka gare go ona a re a lobang tšatši ka tšatši maruo a re a lobang tšatši ka tšatši a nyaka tlhokomelo ya mohutamang ke neng gantšhi mo a bankotseng maruo a rena ke bolela ka balemi ba dikgogo ke bolela ka dikgomo dipudi gobane ke tsona tse di utswiwang kudu-kudu palo ya gona ke yone e bonagalang e le godimo dipudi dikgomo dikgogo ke setlha sefe mo e leng gore ka nnete a ke re tswa ka gare a setlha sa marega re tsena serothwaneng e tlo ba selemo ke neng mo e leng gore go nyaka gore a ditlhokomelo maruo a tlhokomelo 086-0002-452-061 ke WhatsApp number ya rena 715-7100
1: boipsino tshedimošo boithabišo boletifa re mošate wa botlhe tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: ka ona mokgwa o ke topa wena wa mathomo go sele go sagaletše
2: okay,
0: a re lotšheng
2: lekae
0: re gone lekae
2: wa le kgone gona thobela FM wa ya dimela
0: ke a go bona gore go ratile man
2: wa šhimisa motlolo wa pampiri ka madeira
0: ke a go kwa motlolo wa pampiri
2: OutKB maruo a rena nyaka re a tlhokomela gagolo mo sešweng sa selemo ka gore batho ba bantsi ba ba lemile mabele a bona dinyaka thumatse gore re itlhokomele gore re ska tara ra go ba melato ka gore go ne le tse dingwe e di a bula gate man
0: maruo wa rena ano ya bula gate
2: a bula gate go moka tsena go moka melato ke o ba go romela yona house kb and then di ruo tsa rena mo gashi a jika tsa di a utswiwa ka lebaka la gore a ba sa di hlokomela mana gana ka so ke a tswa ke ya moshumoni ke a tseba gore mo ditseleng go tsela ke kopana le tsona di robala mo nnete gore a bane taba le maruo a bona so ge go ile mathata go ba go ile mediro go bona motho a ja manganyakela le ruo o nyaka go rekisha
0: o re nyaka ge fela re tseba gore e tsenya se sengwe ka potleng
2: e a re netaba re yana so ke tsho mo go se tla go bona go tsama ke di bona mo tseleng be ba tsona ba robetse mo ga se le ruo ke ntshwenwe le rong
0: nyaka tlhokome lo kudu nyaka tshirile
2: ka gore ke yona e di yang gore go bele go rotho tafuleng
0: ke go lebogile
2: thank you
0: ke ka mo re a bitsa magware na batho ba re maru a re a bitsa magware na fela ge re nya ka tshelete ya tsona ntle le mo ba ra re tlokomele o ke rena rena le mpothata ge ka mshate go sele tabela FM mshate ai le sene go sele go sangaletse
2: na pogadi
0: le ka e ke tlo kgopela gore le be o mo kopana e bile ke felletsa ka lena ka mogomse
2: okay
0: eh le gona letsogile
2: ke tsile bana
0: go se le go sagaletse
2: a tswa ke la pagae
0: eh
2: ke di le di ya ka a di nna kwa go nna o ka di tlokomela me
0: a bua
2: la ke le di le kholo le nyane la pagae so ke di tlokomela
0: re phela re ntshitse mahlodi na me
2: e ke le le mo sentire le o itse ba go gore e mo ene di le mo kutse so ke di tlokomela ka ka lorwe se ho go mena pa ga di ditlo se pila ga nna mo khutu ene plate di ke ka mo kana ka tsela ke tsia le ke batho ba ile go re ba go tsiba di tsi go tsaka o tsi
0: bona ba le ba tsebang go rona le mosebo na le puditse kae le nkutse kae o na le hoko tsa dikgogo tse kae
2: ka nnete na pa ga di ka nna mo khutu
0: ke le kwele a dinya ke sehla ka mehla ka dina go ka moka a re pheleng re hlokometse maruo a rena re tlo ba re lebeletse gape taba ye ya go utswa ga le ruo re le boga o bona mana ka o re junior o a goleletse seng le lekhono Steven junior mana ka a ka petela le tsela re le boga ka nete a gole ya gole ka gare ga mshate wa tsebelo boithabiso nna ke gona ge ke fihlile mo felong ka ona mogou ke le boga tsebe ga go ka dina go ka moka Omega. Richard Omerut.

0: ya go feta seemo se le jwatse ga go njwatse seemo se jwang.
1: Re fa o le ka hwetsa go le gore masepala motlhomongwe go paletswe ke gona motlhomongwe go tlhokomela manelo go parara a metsi na ke ditlamorago dife tseo di ka tla go tsa latela morago ge ketelo ya lena.
0: Mogashi e taba kgolo rena re le barumiwa ba go ya go ile ba yona National Council of Provinces re etela di-province tsa rena ga re tle fa go tlo polisa dimasepala taba kgolo kore rena re le baemedi ke gore re tlo nyaka go tsewa rona ke thuso ya mohuta mang e le re ka e dia go netefatsa gore mathata ao dimasepala or department ba tlhakanang le ona ke mo kae mo re ka intervenang ra bra netefatsa gore mafelelong badudi ba borena ba kgona go kuma ditirelo ga a se reke fa go tlo tlhokofatsa dimasepala re nyaka go kwa mathata gore no nnete ba re ge e le gore go nna le bosaedi bo le gore bodio ba gona nnete ntho ela re bitsa gore ke consequence management ke e le gore tshwantse e be gona ka lebaka la gore rena mosomo a rona mole ke go netefatsa gore dithoto tsa setšhaba ke gola badudi ge e le gore go na le diporojeke tse e le gore maikemiso tsa tsona kudu-kudu tsa metsi re nyaka go bona badudi ba rena ba kgona go khumana metsi ka lebaka lere a tsewa gore metsi ke selo sa botlhokwa se le gore ga gona motho a ka phelang ntle le metsi.
1: Aga ge re ruma tate Mokwele ge e le gore motlho mongwe mo le ya go gona le hwetsa e le gorego tsela lekileng la di bolela peleng le mebasepala wa motlhongwe la diakanya peleng le mebasepala di sa eme ka ona mogola ga gone diphetogo le ya go dirang
0: ka ke bontshitse gore go na le magato a re tlo a jeago ka ke bontshitse gore magato a mathomo ke gore tlo nyaka go tswanna ke ka lebaka la eng ka lebaka la gore ge be re dia dikakanyo gore tsona di-recommendation be di tsa di ke rena re le baromiwa be re dia le bona ba mmasepala be re ba busa gore no ka lebaka la gore bothata ke bo le le mmasepala be le akanya gore na re ka go ka go ka diriwa eng if mmasepala ka bona o fetse o implementa di-recommendation ba dikakanyo tse e le gore bona ka bona ba petse yona go na le magato a lere tlo a jea ka lebaka la gore rena re le baromiwa se segolo ke go bona mandate wa rena wa parlamente wa go netefatsa gore badudi ba kuma ditirelo go na le magato le re tlo a tšea magato a boima le gore like as re boletse ge e le gore go na ba nyaka thuso ko mmusong wa province re tlo nyaka go tseba re ka lebaka la re nke re ba file ngwaga ka moka rena and then as re bontsho re le di-permanent delegate ka gona ko NCOP re di-permanent delegate tse e le gore nako kgapetsa re a ba re ba ona mo di-province tsa rena rena le dikarologkgetho dilo tse re tsa re ke di-constituency office mo le gore each and every monday re ba gona mo le gore re expecta gore bake seemelo rena re tlekeno re tle re ko gore bothata keng ba bile le sesebo sa gore ba re botse di-challenge tse e le gore ba di fumane.
1: Dikwaretse tate Malesela Mokwele le na le yo mongwe wa dikemedi tsa go ya go iletsa lekgotla la bosetšhaba la di-province re tloga re lebogile kudu ebile re dumela gore badudi ba tla golega ka diketelo tsa lena re a leboga.
0: No, re leboge be re tsebise le lenae mogashi le batheletse gore nnetse go ya ka dipego tse e le gore sa disere ja dipampiri go a bontsha gore seemo go mola le mola go na le mo o fetogoleng sense re ikapatse as re bontshe gore tlo ya go netefatsa gore nnetse ke mo kae le gona re tlo kwa le gona badudi ba re botse gore ke mo kae mo le gore ba fumane ba bone diphetogo sense re ekeo go etela ngwaga ya yenbeke e fetileng
1: re a di leboga ka nnete taba tse go thobela.
2: A re ke le se menne metso go ikela e ringela ya botshelela lana o sala tlokola tsela ntshebele motho o sebela kwa ba re gatela pele ka tshetsa gore Afrika Borwa ya mogolitse ka tolosho ya kwano ya AGOA go fitla mafelelo a ngwaga wa 2020 se swa imora ga ka tolosho ya biale ya kgweding ya February ngona ngwaga ngona o motheletsi fela sepheto sa ka tolosho yeo fa se sa tlo se se go fatwa ke simusho ke president ya United States Donald Trump. AGOA ke kwano ya United States le dinaga tsa Afrika ye o di melala go dinaga ke go fitlhelela mebaraka ya naga yeo ya United States ntle le tefo kwano yeo e akaretsa ditlhabelwa tsa go feta sekete ra ditaba rena merero ya ikonomi Nothando Magudulela o rulagantse pego gomme matshekomalatši a šo o a e bega.
3: Mola wa kgwebišano wa go bitšwa African Growth and Opportunity Act AGOA ka boripana wo o saenilwego ka ngwaga wa 2000 o netefatša gore dinaga tša Afrika jaaka borwa bja Sahara go akaretša

0: haranyana ke ene le gore ngwa moko ga bja le go thobela FM di tla le meso ke ene se botharo metsotso jo e riela ya botshelela nna ke go dumedisa motšhele jo thobela FM gotlhe mo ka ba o le gona ke re ke la bobedi ya re gorometsa bekela ka sebopego sona se re go sa kgathale gore o ka ba o le kae kapa kae re re meso ye le letšatši le re le bolelela pele re re tlo ba le le kaone nampitše le thabo le joy la ga mathato a ke tee ka mono studiong baka ke ba
1: age ke nnete o ntse ba gabotse ke kgoši yasese seja lebese ka fora ba sepedi ke lemela gaišo ke mogo ya bonkiše mpitše ega ka nnete re tsene ka sona sebopego se dumela gotlhegotlhe mo lo ka botlo ga o le gona la bobedi o mokaone
2: re ba ga go wa rena
1: age
2: ye ba ngwana
0: e bathong nke le mpotse mo gare ga ga marega le selemo wena o rata efe
1: ena ke thatela selemo
0: ma ba ka
1: ke go tonya nna le gona re kwane ga botse wa tswakeng
0: ga ke ka bogore ke go to ya le lena re kwane o ngopetse batho ba ino ba anore wa tsaba nna le lethabo a ke no ba ke sa mogoshima di a ka no ba sa tsanelang le ene ba tsaba batho ba madi a bulele batho ba modimo re tlhalosetse gore a le tsenelani yo goreng o kwa eng go di re tlhalosetse re fe yona goreng o sa rate marega goreng go sa ratege go tonya
1: a ke tsebe motlhomo e ka ba re ke mmele wa ka ke tshabela ke bolwetse ka pela gore o
0: ntsikela ya wa ba le wa tlhalosa o tsena ke mosikela ga ntshile ga ke
1: khone go tlelela
2: nna ke rata marega ngwana
0: o rata marega ne
2: ke rata marega ka baka la gore maria go fa motlhala ka baka la gore nna ke motho o rata o itshudulla a ke tsene ke phišo ka pela nka kgona o itshudulla metsotso ya go feta e masome a mararo pele gage ke thoma o fiša namile seo se dira gore kore ke phušele ke šome ka thata le go feta e setse ke e kwa boitshudulo nka itshudulla diiritše pedi ke sa lemoga
0: wa tseba nto ngwe ke e lemogileng go nna ka marega a ke na bonnete ba gore ke rata efe go feta efe eupia go ya ka nna o kare ke gotse ke rata marega kudu marega ke se e le goreng ke ikwa o kare nka kgona a mo matsogong aka go e kwa o tonya o ka kgona go dira gore ntlo e be borutho wa laita wa ba borutho mo e le goreng o feleletsa ebile o sa apara boima ka ntlong fanong selemo le go ka dieng wa tonya wa fisa ande phišo nako nngwe wa tseba le go ba re o ka ja di-ice wa swimmer wa itswa go sa no fisa ke kwa kare yona a mphe monyetla wa gore ke die ka mokgwa ke ratang go feta beno ke tshogile kudu ka lebaka la gore re tlo ba le phišo ye kgolo yo ebile o sekare yo fela go tloga ka kgwedi yone re le mmogo yona mafelong a yona go fitlha ka December re lebeletse taba ba e bitsang gore heat wave ke phišo ye kgolo ye e le goreng ba e bitsa El Nino ye e le goreng e tlo re aparela ka nako eo bjanong ba re phišo ye gantši ka mokgwa e tlo tlang ka gona e ba re go tlo ba dry empia go fisa gore gore o ka sebe le pula ye ntšhi ya go dira gore go fokotsege phišo ela go e raya gore re sa tloswa
1: ehe ba lemošitše gore di-temperatura di garata di tlake di nyoge ka mo provinceng ya Limpopo gana ka mola Polokwane le ka motsanene le ka mola Mosina kudu ba lebeletse lephalabora go thoma go 20°C di garata a iša go 35°C ke mo e le gore kudu ponela
0: phišo go na le nngwe ba re 40 gana ka mo Limpopo ke re batho ba modimo 40
1: ya ke mo nyakegang rena mo
0: lena ka le tlo ba le dikuluga re tlo tlhaba tshabatsi yo wa ba tseba ba le ba udo re ba ka dikwa phishonyana wa tseba ke bu fase he bu fase
1: ya batho ba itlokomela go ke kwile ba bolela le ka melo ya tlhaga e ka tetla ya tlo ba gona mara e fela ba bu bana le ditshwere e ka province ya Northern Cape le Western Cape ke ana mbo ile hore o ka tla o bona gala melo ya tlhaga gana ka gore sa iketile rena ka mo mara phisho tlo ba ile go godimo le province ya Western Cape le yona ba ile ditse
0: re bolela ka tlhaga ya ka Northern ya ka kwa Cape ka moka ka mogore re ya ka re tsang ka gona tsaba ya go tshosha ka gore a ke tsebe gore kwele ka ditaba tshe ile gore ngidile tsa tshwelela gore ile ba fa tendera go company gore e be yona ya go tima mello mola ile gore a ina le maitemogelo a se ya gale go le jwale ba nong kere wa bana jona jo ke ja go raloka ka mollo
1: banna
0: ga se se mme ba tla re ke pan ba raloka ka mollo ba santse ba time mollo
1: wa tswa ka netena wa tswa ka netena ke Afrika go riba
0: ya ke se nngwe tsa ile gore re dilibeletse ge ba wena wa tsiba gore motho wa o dukuloga dukuloga Renako ya go fisha e fitla nete fatsa gore o thoma bo lelishana lenga ka ya gago le tsebe gore o swanela go go thoma go dia eng gabiale o ikemisetse o itukisetse go tshwana le ge le itukisetsa marega o khumana le yo reka di ithara le yo dia sela le sela meno nga re nete fatseng gore le selemo se se tlotsana nga ga sona sa phisho ye kholo ya heat wave le nna le wena re itukisetsa tsona kudu ge re lebeletse batho ba ile goreng ba fela ba no dukuloga dukuloga ba ya ofisha ena le ka mogwefela go tswara botlhoko ka gona nete fatsa gore o dia jwale ba maemo a boso ba sheje ba rometse sengwenyana ge ba re kwa re bolela ka tabai e re go re ba reng
1: a jiba
0: to me patudi
1: alright o tla tota
3: se le joy le se sitika re tlo itemogela heat wave e ntshi selemong sa ngwago ye lo re e hlola ke El Nino. El Nino ke komelelo ye ntshi pula e tlobe e nyane selemong sa ngwago o ke ka mo re bona go nna ya go tsana le bo Europe le America ba itemogela heat wave e ntshi gane bjale ka se sebaka ka ga ba itemogela ba le mo maregeng rena ka selemo sa rena se fihla pula e tlobe e ntshi ka go bana re tloba ka gare ga komelelo ye ntshi e le ngore e hlola ke El Nino ke komelelo ya mo selemong sa ngwago pula e tlo fokotsa ga kudu ke ka moo ke lemošago balemi ka moka gore ba leme di enya tse le gore di tlhoka ga di nyake pula e ntšhi ka ge ba ka lema di enya tse le gore di nyaka pula e ntšhi o di tla swa di fisha ke phišo ke a leboga
0: ke ipotsiša gore wena ge o shetse o itukišetša selemo o nagana gore ke dilo tša mohuta ofetše e le goreng o tshwanela ke go di dira nka gore mela re tlono tša ba bararo fela lolo ba batla ba rometse ka lebaka la gore tlo ba re boleledišana le bana a renya o die eng e go no netefatša o motho wa e le goreng o fela dukologa phišo ye ntši a ye go tshwarega botse bene o nagana o ka re o tshwanela ke go die eng go netefatša gore wa itukiša ge e le gore motho wa e le goreng selemo a se go tshwarega botse nna nka se sa go tshwarega botse ke eng sa go dira gore o seka rata selemo lena ba reng a le rate selemo se go tlišetša motlho mongwe malwetse se go tlise sarisa nka o romele mo ore ko gore taba tse di ka ema ka sepopego sefe ba fela ba bolela ba re nna ke rata gore romela ba sa tsebe gore ba romele kae iga
1: age ba ka romela bona go 0630288050 molaija gatisho re tlo raloka ka bogare ka go tlhoka letepe le nwe metsi batho ba mdimo
4: Laduma Hardware e kitika basadi ka dikarolo tse botlhokwa tseo ba di kgathago go agentsi tšhaba sa rena go etsa modern large ceiling light go thoma ka 129.90 6 meters IPR roofing sheet ka 279.90 fela le 100 liters solar geyser ka 4999.90 ditaba tsebo tse Laduma Hardware e bula lebenkele le leswa kua elekwatini ka Mpumalanga ka di 20 August go etsa tshedimoso go dikgokaganyo tsa leago tsa rena Laduma Way safe and score
5: Birthday promotions mole bankelela A1 baby soft 2 ply toilet paper J18 $99.99 2 kg Mac $57.99 12.5 kg magnificent maize meal $82.99 1 kg mama's peanut butter $36.99 1 kg pride instant porridge $9.99 200 g 6-gun grill $14.99 pakisha A1 supermarket corner divination Jubet Street mo Polokwane simply the best
4: Garbo ele morago, rito la pele go thabisha. O se di musha, a mole go ruta. Tobele FM. Mo shato WhatsApp

0: Stingley at a winner fly high. Yeah, I can do Mela Nalena. Winner fly high. Fly high. Kasi pe pao sa ilo rofa yona. Gabi ala kota wala FM dita le meso. Kia sema goro she choku ile tamaya. Malumwa Davido wa ilo ringi. Ibali karagadi kheto. Omu ilo rongo bonichi. Kone gotopa. Mwa gobar hii. Kiri kheto chaingi. Opula gore kakua Nigeria. Banalidi. Kita rinar kariki di province. Di state. Cha bona tse ntshi a tse ile goreng ba fela ba getha gore ka mogere ka e lebelela go tsana le ka mogae re tla re ke di premier benong ka gare ga di state cha bona tse masomi tharo tsela 36 ke mo ile goreng malome ya gagwe o gonne go thopa gona mowe ba bitsa Osun state governmentship election tse ile goreng ba dira ka Nigeria ka di 15 ka di 15 cha tsa kgwedi yona e ke neng di 15 malobanyana mo ke mo ile gore re mmone ya thagetse ka lebaka la gore malome ya gagwe o gonne go thopa ebile re bolela ka dikgetho gana ba mogo ke nyaka bana ba rena nke ba mpatamele re tle re boledišane re tseba ga botse gore ka mono Afrika Borwa le rena ro ba le dikgetho ka kgwedi ele ya November ka D4 benong ke nyaka le mpotse mo bana ba ka gore na lena ge bo ka thoma mokgatlho wa gago wa politiki bo tla o bitsa eng wa gago e seng o ye re tsebang e leng gona wa ga wa politiki e bo tla ba eng ene e bo tla re go botsa batho ba o votele ba tshepiseng e bo tla ba diela eng e bo tla ba motho wa mohuta mang wa di politiki gore batho ba o votele ya nna ke tlo le votela ke a tseba re nyaka go kwa mabaka o e ka moka lebelela ka mokgobo bora dipolotiki ba diang ka ona o mpotse gore ge e le wena ke tse dife tse bo tla di diela setšhaba tse o tla ba botsang gore lebaka la gore le mvoutele ke le re tlo kwa go tswa go bana ba rena mesong ya lekgono go pola ga botse gore letšatši la mabane re boletse ka kopano ye e le goreng ya direga ya SADC ka kwa gola KZN ka Durban benong moporesidente wa Zimbabwe ntate Mongwa Mungwangwa Mnangwangwa o boletse taba ya gore dinaga tsa leboa tsa Afrika di tshwanetse go shumisana re tlo ba re sekaseka tebana ye ke tlo ba go walela yona ga botse o tle o kwe o mpotse gore na wena o bona o kare e tla re shumela na go ka sia ka le tshatsing la le gone re tla ba rena le ba digital and innovation hub ba ile gore nge ba tla ba ina le rena mesongye
1: Age motho wa bo Emerson Mnangagwa nete ke gore mola di sa fisha re tla be re boledishana jwalo le ba commission ya Madlanga re lebeletse bopaki bya yola vusi musi ket matlala wena o ka dilwa o beile tsebe nna moretla

0: 52. Yela ye nngwe ke ya di voice note fela ba tsheba batho ba FM re leboga. Shwena.
1: Eh me bera go ya ka mo jarateng ga montle ga mo ka gore santse o tsoga e sa le forogo o gona o dira yona me bere go eo. So ai na ke thatela Maria re gona lo robala botse. Ha ona menanye. Ha ona malwetse. So Maria monna number 1. Ke mo shitwa le khosi ka mamelo le ka mo. Thank you.
2: Tobe. Se silicho le se se di.
3: Ari.
0: Botsa botsa batho ma selemo ai.
3: Aba kwa
0: nna. Ba ba skwishishi ga botse ne.
3: Re nya ka ga
0: gabi.
3: Di ga gabi ka nnete. O bona o mola le mola di fatanare tsa botle re fela ntse tsi gore tshukutshuku tsa wa bona taba gore selemo ge se le gona re a tseba gore go nyakega gore re tsene ka gare ga metsi kutswanyana ka ga ba boletse.
0: Gane ka marega le tsene ka re ga metsi gape lena le tla re botsa ditaba le tlhapi na
3: a maria o ka re
0: a le tlhapi o tonya si ja ba tamela lolo ba a le tlhapi na
3: ka bo tsa pele tsuri ba slapi ka re di o di o fetanya na ka le thago
0: botsa botsa wa re botsa gore a le tlhapi
3: ke
0: le tla le he
3: a go a ke a
0: go ke le tla le sine la tso ke la costa hey ya o tla di kwa ditaba
3: story.

0: ba wena o ka ba le mogatlo wa politiki we ile gore o nya ka batho ba o votela e botla o bitjang mogatlo we le gore na tse botla ba re tshepisha jona gore tla re diela keng re a tsiba go botsa gore Africa borwa e lebile nna ko ngela ya dikgetho mo ile gore nge kgwedi ya November ke mo ile gore tla ba re tsena dikgethong tsa selegae beno re a tsiba gore bana ba rena ba tsiba gore go dirang ka monona geng e bile ba ba bona batho ba ge ba itla mafelong a beke ba ema ema batho ba ba go fapa fapana ba ba yemetse megatlho go fapa fapana ba itla ba uketsa gore letle le vote beno re nyo gore bana ba tsiba eng ebile ba khwešišeng ka taba e le goreng e e tla ka mononageng ya rena bana ba tseba
1: bana ba tseba o di tla le miso
2: nna motho a tlaišwa ke mmona ka gore a sa thabe nna ke tseba Wilson Mandela papa ke
3: rata
1: Thobela FM Mushato wa tsebo le boithabisho.
2: Sipa noi noi sa mama ke ina. Sipa noi noi sa mama ke ina. Re ke tsena ka matata, ma pimpana ka matata. Na le nka nna tshele tshela tsana sekolo pula so pa tla sekolo ke sema na ka la TV. Tla go bo tsara ga le thawel malmi iga. Nna mo khatlha ka ne ke tlo bitsa independent. Independent ya ka ne tlo thusa batho ka ba diela mehlagase, ka ba lukisetsa ditsela, ka ba direla di Apollo, ma bone a la mo tseleng gore magodi a ska gona o ba utswetsa ka lebo wa ke le rata rati rati
4: le le mane le joy le malum khoshieses na ke nna ka mogolo ma shishi na ke nna ka mo parking ena le 9 years old
0: hello ka mo
4: he nna ke tlo ba le party tse ko party le mane no ke itlo ba ons bou a nuwe South Africa first thing is first important sentjo ba le meti dijo diaparo ntlo le toilet ya proper and hey mashulaka abona sthunya hausili lishole or hausili mapolisa sinje over arrested for life kara wa tsana ona le sthunya ka mo South Africa mushaka
0: yeah bare a political party king on the bold never South Africa
5: yeah Africans
0: re aga Africa borwa
5: entswa
0: yeah Mhm. Are go nwe?
2: Thobela mani jalo khosiyeses. Na ke ke batla linala politiki yaka. Ne ke tla bitsa hore all people are invited. O ska nam tsalang. Ka re batho ba sokola ka ba ba sokola metsi ba ne ke tla ba hela dintlo. Ka ba fa metsi, ka ba fa di bathroom. Kalo wa ke na matlasinya tsena tikeng go nyane primary school.
6: Ke go go tla ke tsene nda di da mogatho wa city.
0: Yeah.
6: Mogatho wa nejo di sa metse le mosho.
5: Ah he.
6: Mo ba tsene ke re rata po po po po.
7: Ama chat ma piva la kama chat. Ke le la ke le ke ne le mphet. Ke tsila sha go ditse le sekolo re le primary school. Nga mphatong wa bo shupa. Nna ge beng ka thoma go gatlwa ka ga ke tlo go bitsa ATP. African Truly Promises. Ke beng ka tip ke beng ka futsa batho gore ba mvotele. Ke ba tshepisa gore ke tlo ba agela ke ke tlo ba ria la tseo ba se tlhoka go ka ba ka le ka ba ka ria le di company gore ke gone go ba hira ba tle ba bereke bo bo bo
0: Ba ja joy
8: ka matsatsi mo mpana ka matsatsi thobela mane le jele mo iga ka nne ke nna pa ba la mala ka gudula school
0: tsana
8: school sa tshe primary school ke ba la mphato bo shipa mo tshisa ka ke mama bolo Nna nka dira mogatlo ya ba FMP fetola maphelo a batho party nka dikolo ka di university ka thala mebereko ba sa tlhoka mebereko mo naeng wa phela o na le tšhelete ba ba ka re
0: go rata ruri
2: ka matsa
4: to ba pimpan ka lena ke nna mo loka sikuba ke tsena skala sa Dr. Dixon Patel ga ke tla ke bogela motho e reng ke le botse se se le jaile malimi ika na e be nna nina la mogatlha wa ka e be ka ba benefits for all nna ka fukasa kuruku kuru kwa magaeng ka go bane ga gona discontiri nka ba direla dikontivi ka ba tshetsa di shopo ka go ba le di gole ka ba ka ba di ka ba ka ba direla le metse le motlhagase e ke fetsa ka tla ka direla ba teropong bo
3: ka matsatsi mo pimpana ka lena ke nna tshofa tsa matsomane nna mogatlha ka nka bitsa beauty nature nne ke nga ba ke le presidente nne nka aga mebereko mengwe ke oketse gore baswa ba rena ba kgone go tloga mo ditrateng ba tlogele dilo tse ba di tsibang le dikolo re di oketse di-university and then ke tloše mekhukhu ke lokele di-RDP ka re batho ba bantšhi ba tshwala ka gara mekhukhu ke lekiše di-strata ebile mo go ka se tlhole go ba le di-strata go tle ba le di-pavement e go ka re ko Paris ka leboga popopopo.
4: Welcome, let's play football. Tobela manager, Limalumi Iga. Nakali itakin now si Wizi Roland. Kitana skolo goros lim primary school. Kibala grade 324. Name makaki meme Elizabeth. Kila shesha government station 8A. Nna mogatlha wa ka nka o bitsa batho ka moka nna nka tshepisa batho ka moka mošomo ka lebo popopopo ke le ratarati ka lerata
0: re go rata ruri ya re leboge bana ba rena se ke se supo ka nnete sa gore bana ba rena ba kgona go bona gore nna ke dilo di fetse e le gore di tshwanelwa ko lokišwa ka mono Aforika Borwa ika wena ge bonke bo ba le mogatlhong tse o tla ba lofeng
5: be ke tla ba le mogatlho kudu o e le goreng o tloga o shetsa dinyakwa tse e le gore di tloga di tseneletse tse di sa lebelelweng ke megatlho e meng ga bjale motlho mongwe
0: ke eng so
5: o ka lebelela bontšhi re fiwa dikgotlopo mahala why ke sadi mogatlho o e le gore o tla shetsa go fa basadi mesamelwana ya letlhapo magala
0: ke
5: dingwe tse e le goreng ke bona o kare di a shota ebile re fe le bana ba sekolo uniform magala nkane re kgona o ka fa bagolegwa magala le dijo tsa magala mo dikolong tsela tsa gabo rena
0: dijo di shetse di le gona ke nagana
5: bjalomola le mola jale ke nyaka ebe naga ka moka o tshwana le dikgolego ka moka nageng ya Aforika Borwa
0: abenong re ya leboga sejanka semmotsiše ke a tseba gore o tlo lebelela tša dipapadi fela a itshweng le yona ra e amogela ntse re tla no vote ngwaneso
9: and tla ko vote le joy ke nnaganne ka mokgwa o fapanego tsa ke lebeletse ka tlhako reng la basadi ka eng kgotsa re kopane mo medirong ya basadi kudu mo dikgweding tse jano tse tša basadi o kgotsa mosadi a emelele a re ena ke nna mosadi wa mathomo ebile mo mengwageng e lesome ga gona mosadi yo mongwe yo e le gore setša kile a tshwara maemo a ka ebile ke nyaka gore sa mohuto o se fele mo maphelong a basadi ge e le gore kwana mosadi wa mathomo ebile wa mafelelo o raya gore a o dire mošomo wa gago gabo
0: o tshwanetse go le maemong a makaono le
9: mosadiga
0: batho re bone re bone
9: e ba mosadi wa mathomo mengwageng e mentšhintši ao wa tloga tshwanetse o netefatse gore basadi ba bangwe ba bannyane ba tswelela
5: a re
0: re tla vota re fetsa o vota a ona wa ya madlanga kere
9: ema pele le joy wena o tlo dirang
0: awa nna le tseba gore ke diang nna le yaka le a e tseba temane ka moka
5: ke
0: re a e tseba ba lokang koso
5: viva le joy viva.

0: Botshelo ba dipapadi go Tswana FM le Vicky Sejamoleta.
1: A ke a leboga motheletse dumela Jenny van Wyk o rata setlhopha sa naga ya Cameroon morago ga go thopa diphadišano tsa sebela sa lefatshe tsa WAFCON. Selete sa Waterberg Limpopo se tantse shedi ka dipapadi tsa bonkgwetsi bja dikolo tsa K Motsepe. Se shute ka seripagare go tswa go ira bosupa ke tle ko tlolele tsona.
0: Boitshimobja dipapadi go Tswana FM le Vicky Sejamoleta. Pitipiti, o di tlalemiso, le go tlisetsa tsona go tswa diprovenseng ka moka ka Aforika Borwa. Bolokega mmileng, Tobele FM.
2: A re ke nnete bolokega mmileng a sho gaogele mphao wa lefapha la tsa dinamelo le polokego ya setšhaba ka mo province ya Limpopo. Dumela tlhe.
3: Kgoši ya sese, kgoši ya slender, e re ko go tamise.
2: Ei tada!
3: Ere ke tsa Michelle sofa ka moka sa di tlale meso ke ra tsija ka fa o lolo a mogo le joy a mogo le ba tsheletsi ba tsamela FM ke so nyalo go nore le bella mo ditleng tsa rena re a bona mo ela se se se tla ga botse re le bele tsona tsela ya rena ya le phepo ya N1 o tloga bona ka kwa la medina go ba o fitla re fitla bona kwa mantsole traffic station fa le re a bona mo ela se se se tla ga botse a go nu wena re na le wena mo ela se se se tla ga botse fa le re fagala ka bogale ba le ba hotela ka lebelo la godimo pe le na lotlela ka motropong ya rena ya mokopane tirang gore re tsena le ga kontraka ba tswela pele go shuma ka fa le re a re ba hlompeng me re se ke ra tsela pele ge re tla molao di step and go tsa rena le lena ba lotlela mo N11 magare ga mosetel matsodi cross duduma di sha ka fa le re gona ka fa le gona le pitlagano a re shumisane le ba tlhapetse ba rena R579 ya rena ka fa le le yona re temogela moela o mo ntsha setse pitse re a re shumisane le ba tlhapetse ba rena e re bua ka motropong go la rena polokwane re ena le ba tlhapetse ba ithu ba thusa go imolla setse pitse re lebele tsona R71 Nelson Mandela Drive G19 wa mall R521 ka fa le re re a re shumisane le bona a re ska le balang gore ka mogara a tropo go ya polokwane le ka metse magae fa le rena le bora kontraka ba tsela pele go shuma le bona re a tlhompe matso a bona gore re dule re bolokegile re sa le go petsa gore se mo re kubana mo bona a go laola se se se sa shume gona a re a shumise ja le ka tsona di stop sign bona ka mogara a tropo go ya polokwane re a bona gore moela se se se go montsi gudu le bele tsi mebila o tsana le Risk Excelsior Divinish Church Landrus Mareka fa le re a tlhompe ba se tla ka dina o ba ba tla go gona moela mo boneng a rena a go laola se se se sa dira we piletse gore tshe re na le di point duty officers go ba batho ba ba thusa go bana ba rena go tsela molatsile ge ba ya ka dikolong re re tshe a re ba tlhompeng ge ba re a re emeng gore bana ba rena ba dule ba bolokegile ka dinako ka moka go se se se ke ke ba go sa tsena mo sonya le kono a re hla le mogolela tsela
2: mo shate
4: Major League Birthday ya Shoprite. Go merikete ka go subsidize di theko tsa ditholetswa tsa motheo. Ka dintlola ka ekivelo ka 4 liter ya Right Brand Sunflower Oil ka R129.99. O bo reka le di 10 kg tsa pedi tsa Super White Super Maize Meal ka R149 fela. Dintlola ka tsa di hotjala go fitla ka laboraro la di 19 tsa Agostose 2026. Ga Shoprite fela.
5: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya R200 yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
0: Basadi ba ngwaga a 1,500 tshela bomma le lena

0: Ara, how long must I wait? Energy remix. A girl or way, way, a civil lavia, a lot of FM, Pilgamo, Colomantanalo, Armastrata, Kil or ring, a raw feeling. Yay, Mutanalo, a fish.
1: Yeah, Eh di di bua go therapy di bua go go tlhwa
0: opela
1: wa opela lo lo dira ga ja mo sfaleng tsu opela fela e ke di bua go go tle ka mo industry nyeo ka mo mmeng wa ga o dira ga ja ga botse motho la o tall handsome o bo
0: handsome
1: eh ke bi ga botse a ke
0: rile handsome motlanalo e le mosadi
1: o cute a ke rile wa tswa le
0: handsome gana se ba nanar
1: wena se go se a sa bo rena se tsena le ka mo se tsaka ka mo se a mse a tswa ka fa
0: o botse reg
1: ya yena o botse
0: o bole e be rena le yena ka kwa merupana kwela re ketika taba tsa basadi le ba sadi ba aba binisha rur basadi ba le ba ga di gale ba ba mphileng le bitso le leso
1: lo bina wa bina ga
0: le ba ba bintsha ra ka mo ka ba feletse wa tsiba re emeletse go biniwa go biniwa se gware se thaga ka nnete gona le gatisho ngwe ya lentju e le gore e tsweletse mo e re go gore nna mothiletse o reng ga lebeletse taba yela ya bana ba tseba
2: la bla le da si ija iga this is jabo le tsabo he mo la ke tsaba ngne o ba lo imala ba dimbe ai ke vhutela ka moelo mashish ke tsama le ma burukantsi ai ke vhutela ka moelo mashish o ba lwang le studio ka South Africa ma police a le tinga to ri chirelege o ba lwang le studio ka South Africa ma shola le hona a to ri chirelege ke ni thula je ka ke di face tshe mbathu ba le fasen mo ket matlale ba re ba re ba bolela ka kwale ke di thunya fela South Africa na go tshela ka moelo mo go tshela ka moelo mashishi mo
1: a
0: ye ka moelo se se na le vote a ye ka mo whatsa ga balela ka taba ya dithunya gore he mapodisa re shile ba re shile tsa kae ba le madlanga ga ni bya
1: whatsa e bile ye nwe ye Botswana naga ya Botswana e beile go go dimo ba re ke the most professional police service in Africa ka mogwa gore bona mapodisa bona adia a tshware dithunya ke be ka sona seboko se weng ba ba tshwara dithunya fela ke ba le ba special ba ile gore ba di playwa go ya go
0: wa tseba go reng ba gona go fenya ka seo ke le bakala gore ba sana le sele re se bitjang gore ke death penalty mo ile gore ba gona go isha thapong ge ba o dirile molato mogolo ba neng sewe se dira gore batho ba tshoge go dira dilo tsa go tshwana le dilo tse dintsi tse e le goreng a di molaong ke ka fao ba sa tshwareng dithunya kudu ka lebaka la gore ba no tseba gore e re ka no tshwara
1: fela
0: o toro ba le mathata o ka gopola ile raraloka gatisho e nngwe mo motho a bolela ka taba e le goreng molao gona o ba ona ka nageng ya bona a bolela ka Botswana ka mokgwa e le goreng molao o gona ka lebaka la gore ke molao tsabela goreng batho ba tloaetse go tshela molao go tshwana le rena rena ka mo a bolela gore rena le setloaedi sa gonne rena ma Afrika Borwa re no tshela molao bothata ke gore ge mongwe a o tswa ka ntle ga a tshela molao ke mo re thomang gore eupia rena ka bo rena re tshela molao ke tse dingwe tse e le goreng ke dipolelo tse e le goreng di dira gore o nagane gabedi gararo go lebelela naga ya geno ge re sa bolela ka dinaga ka tsela e kenyaka motheletse a batamele ka lebaka la gore re tlo ba re gopela gore wena o tlo re botse maikutlo a gago letšatši le maabane ka kua setse re tlhalositse mesong ya lekgono le maabane o tla gopela gore re boletse gore kopano ya SADC e gare ya gatlampana e tswela pele ka kua ka kua KZN ka la Durban mo e le goreng re tseba ga botse gore dipolelo le gore na go aga Afrika re ka aga ka tsela efe di a tswelela kua le kua ke ka fao re koleng moporesidente wa Zimbabwe Mnangagwa a bolela letšatši la maabane gore dinaga tša leboa bja Afrika di ka šomišana ebile ge kudu ge di ka lebelela gore diminerale tše di leng gona ke tše dintšhi ga kaka re ka šomišana mmogo gore re tle re fenye tlhako le mathata a e le goreng re ba le ona motho mongwe o ile a bolela re morao ga mengwage mekaka kaka Afrika ka botlalo ina le di minerale tse di kaka e upia re sena ka tsela le gore rena re ka di dira gape gore tle re kgone go rekisha na sidia keng se re sa dumela batho ba ka ntle ba re ka di minerale bona ba yo di dia ba di dia ba di dia ra ba di watch di nging ba di busha ba rekisha tsa tsone gore reng rena ka morao ga mengwage mekaka re palela go tseba gore dilo tse re tsonela go dira ka tsona gore bona ba nyeke ba tle ba reke di watch tsa utura gore rena dilo ka moka tsa utura gore rena ka di minerale tse ile gore nke tsa rena na se wa se bontshi gore re sana le mathata a manchina o mongwa bolela ba etapele ba rena ba Afrika ke bona ba tswareletse nna ga Afrika fase ka gore rena le tsona e upia go ka ba le selo wa se bo re se shumisha ka tse life o ka no tshwana le go sna selo le ba le dinaga tsa Afrika tse dintsi o ka re wa lebelela o ka ya kwa wa lebelela di video wa tsaba keng ke tlala o di bona tlala go re go lebeletse mo television go ba o lebeletse mo sella thekeng sa gao o ka re ya go nkgela tlalela ka mogho batho ba o ka lebella batho ba kitimela di rice batho ba phela gore gona le ntongwe ye le gore nge idea go ba re diri jole ka ma Africa ye le gore nka nnete re tshwanela go gore monyaka gona re u bule re gone o humana tokologo ya nnete re bolelang ka yona go go etla go taba tsetsa le humo le re bolelang ka lona le re leng Africa ena lona
1: Nkopetsa mo presidente wa kwa Nigeria ka kwa re a hore na le di khomo mara a ri a ri jina maona ri ja letlalo le fela le wa tswa ro keng e bile le letlalo la gona a e salela rena ka gore re le romela dinageng tsa kantle batho ba hore diela di beke batho ba hore diela dieta ka letlalo le tswa ka nageng ya rena na ke eng se ile hore rena nkile ra se dia re le naga ra se rekisha ka mo
0: kinyaka mo re bolela nnete bona o barking Nigeria na le oli what's about ke lo tsheding tshe le gore ka dibala di copper tsa ke na ga check amo ka tsa Africa gona le ntongwe ya lekhumo ye le gore nyaka ke le fase ka moka ye le gore ngitswere eupia ke rena re tlhakane le go fete na mutheletse o nagana ka re same na ganga a se bolelang se ka gonega ke eng re tswanela go dieng go nete fatsa gore se se ya dira eh re bolela ka ba etapele ba kgetha ke rena a re ska ba lebella ra eh ba eta le rena le re aya ga ne be le ro vota re ba kgetha ke rena beno go ira gore rena re ba fa tumelo ye ona na go diega ke mo re sa ke mo kae mo ile gore nga re ihumane
1: o go polo o rumele o go polo gore ka mo nagenye ya a South Africa rena le platinum rena le gold rena le diamond rena le chromium yo Botswana ina le diamond o lebelele ka kwa Angola ka kwa ba tshwere petroleum ba tshwere le diamond ka mola Zambia ba tshwere
0: minerale di fapa fapane go tswa kwa le kwa ke ka fa hore reng Africa ka moka ina le lehumo e upi le humo le re tlhaka re le tshwere tse dingwe tsa dilo tse re di tsebang gore le fa o ka ba lilo tse di botse ipu ya go sa kgone o ditlhokomela wa dišomiša ga botse o tlo no šala o maketse banong re banala Africa e maketse na o bona o ka re senya kae ba re ke ba etapele ba beya ko wena 0630288050 nkonwe a re se ka no re ba etapele ba dia re fe nama re fe ntongwe ya gore chikinya dikgopolo le rena go ya ka wena ka mogho o bonang ka gona moshadi

0: dikepe se segolo-golo ka kwa di a laišiwa di a suela di ya bo china di a kaeka ke lo je e leng gore re phela le jona everyday bothata fela ke gore ba eta pele ba rena ba ja go na le ntse ba ijang that's why bona ba senya bodia mešomo ka mo bona ba ja mara ke gata kore batho ba tlhalefa each and every day ba tlhalefa ba bona di-changes di tlo ba ona ga one ntho e sa feleng that's why o na le matlanka nto nngwe lengwe lengwe ya fela e tlo fela di re tlo bereka nto nngwe lengwe lengwe e tlo watch up bana baefe ango
1: thobela setlhopha sa ditlalemiso lesilo joy le kgoši ss ka seisimane ba re do as I say don't do as I do ge ba eng ba tlile ba re ntše ya tshela moedi e duta mosela ga o re go fitlhe nageng tša batho wa number wena wa re a ke a ba bona ba dirang o le moeng wa botsiša gore na go diwa ba se ka ba khuta ka lejwang ba re re bone batho ba South Africa ba sa tlhomphe molao le re na a re o tlhomphe ke go se tlhomphe ka bona ba tsweletse ba ena le menagano e mebe ke sa mathomo sa bobedi baetapele ba Africa ba ka se kgone go tswetša pele Africa ka gore a ga ba na vision ponelopelo ga ba ne maikemišetšo nto e se ba thabišang ke gore bona ba kgwetse dišhere ka gara dicompany ba ba kgwetse le dišunya ke se ba se nyakang re ka se tswele pele magumo a Africa a tla ya dinageng tše dingwe manyovu monisi
2: setlhopha se feletšago setlhopha sa re tla le meso kape ka sefota bo seletsa mešanang bana ba kgoši tla ke le botseng ekale le joy re na ka mo ga sekhukhune ka mo beka sefota ka mo re na le diminerale tše ngwa tše dintšintšintši gopola gore le moporesidente wa maloba thabombeki ile tlo a tlhalosa gabotse gore selete sa sekhukhune is a platinum city so tla ke le botseng magoši a gabo rena ba tshepišo tšhalete gomme ba lebala ka rena ke nto e le gore e tloga e re go batša ka mo Aforika Borwa ka mo Aforika Borwa re lebeletse gore ba re fe tšhalete re lebale ka batho re ire nnoši ke tšhama bulela ga makofane jata
3: ee lejoy le kgoši sese o tshwana le nna ka bosesane le bona Aforika Aforika re re ka loka botse he re ka khumana baetapele bao ba le ponelopele botsotse ne a jeja Aforika jaana bele a di sa nyaka democracy di nyaka dictator di nyaka dictator o tshwana le wa bona o ka lebelela Burkina Faso no e BC ya develop and o ka compara Burkina Faso le Mozambique wa compara Burkina Faso le bo South Africa there is huge different bele meeting wa maabano wa SADC ba ile bolela ka melomo fela o mnangagwa ba ile bolela ka melomo fela ga ona ntho ba ka edi bo Duma Boko ba ile bolela fela gore le ena baTswana Duma Boko ba alla ka yena ko Botswana gore no a re sa tlhoka democracy in these countries re tlhoka dictator who is going to dictate the right thing thobe kere imudumudi ba ka mutikile ene ka mantona e kholo mphurothe ka mo moroji ka mo abo mastofina
4: re tebela ka gashong tobela ka gashong le joy le malome ya rena ka mo le tsogile ga botsena
5: re
4: a wa tsoba problem e tla mo ka eta be yeo nna go akanna yes ba kgetha ke rena ba eta pele ke ya dumelana le wena gadi mara bothata bo ke bote ba kgetha go ke rena ba re kgetha because ba kgetha because ba re fa choice aba gone gore rena ba re ferile ena ga Aforika Borwa ba re le ba re nyaka president ya lena ye le bona nka re ka re eta pele aba re yeso ba tla ba swere batho ba bona ba ba bia ba le 3 gore ba le 4 ba re no okay kgetha mo batho ba ba 4 wa go shore ka mogo ba re fele choice mara ba re fa choice ka mogo wa go se bontsha gore ba nyaka gore fa choice ge be ile gore ga botsoka tlokomela ba re renar noe marle ka mogarinya ke moetapedi yo rena a tlo re kgotsofatsa e seng gore batle ba swere batho ba re ba re kgetha gare ga mamale mamale mama ba re kgetha gare ga le joy le Mr T le Alfred no are etse jwalo go santse ba re ge lo re no re nyaka go bontsha gore tabe re ba e bolela go kita ba mannete ba re rene dilo ka moka mare tlhoka moetapedi wa mannete ba re le re kgetha moetapedi monyakeng le nakanoshi le re moale monyakile le khone o no sa le dipolitiki tse sala gae ba re kgethela batho wa ba sa rume ba re nyakele motho e le bona nka raka taleta pele ke a leboga ka gashong ke a liwa mogwadi ka motho o pe ka

0: mushumo ga e mafema tlhano. Thank you.
1: A ge re ba lebogile ka nnete melaetsa ga tiso o ikwele ka mo ka ba ile gore ba tloga ba dirile jalo go tlhoga poledišano ya letšatši la le kgone. Re a leboga.

0: Hele ke yena ile gore ngwae kwa ga biale a go tsomela FM ditla le meso ya ke ile gore re go file yona ka sepepe go sona se wa tsaba ke nya ka re tle re lebelele ke a tsaba gore batho ba ntshile tshila mabane e ba lebele tshi television tsha bona kudu ka lebaka la gore ga ntshi ke le mogile gore ge cat matlala ga yo fa bopaki go ba biditswe go ba ile taba tsha tsha go seka go ba le batho ba ile gore ba nya ka go bona kudu gore diegang botsheno ba gore na le tshatshile mabane ge ba dutshikuwa go madlanga ko commissioning yela na humane se sengwe se ile gore motho mongwe go ya ka wena e bo se lebeletse gore se tla tswelela na ke tshe ding tshe ile gore di diegile le tshatshile mabane e upe se sengwe go polega botse gore gona le go ngo gana go araba dipotsiso tshe di itseng ka lebaka la gore o re di tla tla di moa magampe ge re lebeletse molato wa gagwe o ile gore o tswela pele kudu ge re lebeletse taba yela ya medi 24 ye ile goreng o latofatsa ka mashilling a mantshi a ile goreng wa tsiro ona mo ge re lebeletse gape ba buitsitse gore na o tsebana le yena ntate Senzo Mkuni mo ile goreng o gane ditse seo taba ya brown mbogotsi le yena o buitsitse ka yona a bolela gore a wa motsebile kana ko e mapolisa a yo phruphutsa ka kwa legaeng la gagwe ke tshe dingwe tshe ile goreng re dikwele o ganne kamano ya gagwe le ntate han roba lentlantla mokwanazi mo ile gore ngo shetse bontshitse gore yena le Salim Karim ba bo lady shane ka taba tsa masheleng gona le masheleng le di percent tse ile gore nge o mongwe o tshwere o mongwe o dia jwale le jwale beno o no re tle re kweta ba ye ka botlalo re no kwishisha gore na re ye mekae re tla ka bopaki ba bo fa na bona le thusho ye ntshi go madlanga ga biale ge re lebeletse go ba se a reng o gana go se bolela ka lebaka la gore se ka bolela se ka dira gore molato wa ga wa o sekelang o be le mathatanyana na ke sona se ile gore se ka thusha madlanga commission ka lebaka la gore wa bona ge motho a dutse setulong go ena le tshedingwe tshe ile gore o di palala go di araba botshweno ba gore na se se thusha commission go fitla kae ka lebaka la gore re lebeletse ka letlhakoreng la commission le gona le gore ba tshwanela go humana dikarabo tse ba di nyakang kana go uwe go ba tshe ile gore di tshwanela go gore di arabiwe beno re tlo ba re lebelela phapano yeo o ka opola lo mongwe ile gore nge ba palala go bolela ibile Jackson le ene ile thoma tsona tshe utsha gore enka se kgone go ya raba ke nya go ke o ke tsentsha ka gare ga mathata na taba e ge she tshe ile gana ka mogora enka se ya raba enka tla ka ke tsentsha ka gare ga mathata na i thusha joang e fitla joang go duka le bakala gore ge ba ona gana gore nna ka mogoke le belang gore ge na o bona gana gore awadi ya posho nka sa no ba botsa gore go dirileng e upi a ile ba monolo ka mogowe ka lebaka la gore o tla tsena ka gare ga bothata go ya ka mogwe le gore e ba ka gona gantsi bana re nya ka go no lebella tsimana e gore na e emejwang go pele ga botsa gore le tshila le khone o tla ba dutse yena cat matlala gana ka kwa ba tshola pele ka dipoledishano le diputsiso tshe le gore o tla ba pharwa ka tsona re boledishana le mosekaseki wa bosenyi e le go yena Thabang Bogopa a Thabang ra wa mogela go thobela FM o tsogile botse
1: go tsile ra lena re go pela le go tamisha le batheledi ba thobela FM
0: a wa ka nete re ile bo Thabang wa tsiba ke botsisha botsisho ye nngwe mo gore ge re le ka kua commissioning morero o mogolo ko gore re tle re fe botlhatse re tlhalose ditiragalo tse ile gore nge re ya ditseba na nka ge motho a gana go araba a re ke tlatla ke ke latofatsa na se a se bontsho ka re re gorarwa tseba re rudileng ka lebaka la gore ge nka re ba re le Thabo utswe je le ra se ka utswa ke tla dora wa a se ke utswe e ba ka re go nna ba re ba utswe je ka ke tla tla ke latofatsa a e bontsho ka re gona le se ile gore ngwa tseba re se dirile se se molaong go ba biang a ke tsebe gore ke a kwishega ge ke botsisha botshwena ge motho a gana kudu go araba a e go fentse ngwe ya gore go ra gore gona le se ile gore nge o wa se fitla se ile gore ngwa tseba re se se dire and a e dire gore commission is ka khumana morero mogolo wa ona moshomo wa ona o phethege le ona
1: o kwala ga botse se se le joy nnete ke gore ntate matlala ga a fitlha ka mola commissioneng ga se a uta babane o ka lebelela paragraph tsa gage tsa mathomo o re nna ke tsotsi melate ke ebirile go ka moka shie ke e goile go shie mo ke ikwebile ka e phonyoga ka tsela e leng gore ya belaetse o a te polela gore nna ke tsoti tshaba sa modimo a tswela pele a thoma go fatse wa ditseba go mabapi le seo commission e dumang go sekwa go yena pele ke ra gore ga se sephiri gore ntate matlala o dumetse ka gare ga fidelity ya gagwe gore nna ke mosenyi melato ya kashe eupia o re go na le e mengwe melato ke sa e seka ke gopela gore ke seke ka tetatetsa ka yona ke dumelele kgoroela ya tsheko ka mola gore e mpone molato goba seke ya mpona molato ke duma go tlhalosetsa batheetsi tabashe beke ke tharo tsa go feta re rile ge re bolela le minister wa maphodisa nna thuka sebele ka re tlhokomelang taba e ya gore le re dišatse ge dijwa ka matlhanka commission la balalela ka labohlano la ba golega
0: ke bone batho ba elwa le wena kudu ka taba yeo nka o tle mo o e tlhalosega botse ke rata gore ebile o ikgomile be ke e lebetse ka lebaka la gore le nne be ke le batho ba bangwe kua twitter ke go emisitše ka maoto a ke tsebe gore o e bone na eupia tabo e bolelang ke ya botlhokwa goreng o boletse taba e ya gore gore ba tshware ka labohlano e ba bothata
1: Mme ga ditaba ola o nnyamisitse ka gore nna le ena re a tsebana o sa mpitsa mananeng a thelebišene eupia ka tšatši lela ga a mpitsa o ne o ya ngwala ntle le go ntherisa maare ka ra gona taba o mošomong a ke tlhalose go ya ka Commissions of Inquiries Act of 1947-48 gona moo e re tlhatsi ye nngwe le ye nngwe ye e ka yang ka gare ga Commissions of Inquiry e fiwa ke dimantu la sepedi utlwa ke lekgwetse ga botse ya exemptiwa from go ka tla ya tseela magato a criminal mabapi le seo e file go bohlatse ka sona ba re ga o ka tla wa thuša commission ka bohlatse o šireleditswe o ka se rako mošomong o ka se wa swariwa ka baka la gore o šomišane le Commissions of Inquiry bjalo ka hlatse eupia seo ga se thibele gore maphodisa a dire mmereko wa bona re go thata ke gore ene madanga judge ka boyena o ile a lata general masemola nako e a sa le commissione a re gape nte le e dirago ya gore lebile le na le setlhophatšhomo lefidika madanga task team ke phoso ye kgolo mo molaong ba tšhentšha leina fela ba e bitša Commissions of Inquiries task team mara ntela ba e dirago ka boyona sa mathomo e tlo kalatša di-civil claim ka dimilione kgatlhanong le sepodisa o gopole gore gane dialo sepodisa ge ba fiwa budget ya 165 billion ka ngwaga plus minus 50% ya yona yo o patela diphoso tse dirilego ke maphodisa a e patele babereki e patela balle ke gopela go e tlhalosa tšhelete ya tax e palelwa ke go šireletša setšhaba ka gore e lokiša diphoso tša maphodisa ke mo e leng gore le ena professor Kakelia o ile a dumela re thabante o re botsa yona ke nnete re palelwa ke go šireletša batho ka gore re patela diphoso tša go dira ke maphodisa jalo a re boeng commission of inquiry e tshwanetse e kalatse dihlatse tša maema godimo go e raya gore ka morago wa Cat Matlala thabang o tshwanetse a be le mafolofolo a re a le nna ke ya kwa commissioneng ko ba botšatše ke ditsebago ka morago wa thabang go tswelele lejoy a re e ke ke ditsebago nna šiti re tshwanetse re tlhotlheletse batho go šomišana le commission re se ke ra fela pele commission ya fela ka November ga e fela dirante le tabang le dirile tša semolao e seng gore le bitse bora ditaba le re tlhatsela ya beka go feta re e swara ba e sware beke tlang tlhatse ga e tsa e šomišana le re gopoleng gore batho ba ke ditsoti re a ba tseba eupia ge ba kgona gore fa bohlatse jo bogolo ba tlo re thuša go ntšha bosenyi bola boleng ka mmusong re gopola gore commission ela ga e a lebelela tsoti tse tša go tswa ka mo ntle dinnyane e lebetse motlhola e leng gore o tšhentšha ditsotsi le kgone o berekišana le cat go sasa go tswa tendera ya 400 million ya gore maphodisa a rekelwe dithunya tse diswa o ya go nyaka tsoti e ngwe a kareng re ka utswetsa jwang mmuso e le yena a sa e nago ke motho o re mo nyakang oo jalo ge ditsotsi tsela di itsa di bolela lena le diswara go raya gore le nnyefiša boleng bja commission
0: eupia thabang o mongwe goba ke re nna ke se ka re o mongwe nna nka ganana le wena go tse dingwe ke re wena ke re go ka lemoga motlho mongwe re ke go fe motlhala ka mokgwanase dilo tse a latofatswang ka tsona ge e ba tshwarwa ke tse e le goreng tse dingwe a se di kgomo ebile a sa nka di a kgomiwa ka kua go Madlanga ke melato ye e le goreng o e dile ka kua ntle le ba bangwe ka mo Madlanga ebile a sa nka botsišwa le ka tsona benong re re maphodisa a eme Madlanga e fele pele ba kgona go tseba gore o dile bosenyi ka thoko tse dife go e na le gore ba molate gane jwale e ntse a le gona ka kua Madlanga a tshwere nngwe
1: ke a leboga 90% ya melato ye Julius Mkwana Jwa mswaretse go yona ka moka e boletse ka mola Matlanga. O gopola gore nna ga re fitlha kantorong Cecily Joy re bulela Matlanga re theletsa go tloga ga e thoma go fitlhela bosego ga e fela. Re theletsa mosegare ka moka. 90% e lotse ba tshwaretse Mkwana ke tse di tsweletse go ka Matlanga. Ga gona e utlwa bothata ke gore ga se tsa maabane ebile a se tsa maloba. Ke tsa mengwaga ya go feta, ke tsa bo ma 4-5 years.
0: Yeah.
1: That's go gona le nthongwe ba re ke imminence mo molaong. Go ra gore imminence ke gore ke rumotse Cecily Joy le hono ba lala ba ntshwere. E ya kwala. Mari ya gore Cecily Joy a rae man. Mengwaga mene ya go feta ke ile ka re ke ne le thabang a nkgwatha ka mogoletseng wa maleba. Na pile ya fetu shoka re ntola ke tshoganetse ga se tshoganetse. So se re se bolelang ke gore Matlanga a ihlomphiwe ka gore e tlo re thusa go nya mpolla. O gopola gore Matlanga ga e tswela pele batho ba e lebeletse mara se ba sa tsebeng ke gore ka molagare ga sepodisa go na le batho ba ntse ba sa dumeng gore Matlanga e nyempolole dilo tse itseo.
0: A tshwara jwa le Thabang o ska shooter ke nyoko tla go botsisa se ile gore re se lebeletse tshaching la le gone gore re tlo tsena go taba ya Cat Matlala. Ke se re pa gore go shoga iri ela ya bo seswai mphomro wa sisi a tla go dimoga se sengwe wishu. Tshia tshia nako ya gaoshe.

0: Chick and Nal Rogers. Ke bona ba ile gore ngwa ba kwa go biala go thobela FM a ditla le meso. Timmy, Timmy.
1: Hello, hello, Lejoy.
0: O tsogile?
1: Ke tsogile, ke tsogile raleng.
2: Are
0: we?
1: Khoshi ESS.
2: Le kae, le kae?
1: Re gona raleng.
2: Ha hona le ka matla.
1: Le tsema bana ba shu. Na ke ke re ke. Ke ka ipiletsa, ke ke dira bo ipiletso. Bo ke ka bo khopela. Gore ike ankura bona go tlhola ka kwa o khono tlhola ka kwa Home Affairs gore na ka ba le gore ba go nyetse go ba o nyetswe ka o sa tsebe ntle le tsebo ya gago bele be kere mola go di company je tata di policy je tata tsona tse di company je tse kgolotse tsa gore re khono tlhola gore na re ngwa di shitswe go ba byang. A kura bana matiting a le khone gape re nka tseba le joy gore kwa neng kwa ngwaga mang ke a go mongwadisa bele bekere go ka ba beyang batho beso re no ipiletsa go mmuso gore batle ka mogwa o e leng gore re tla kgone go tlhola ge nna ke tlhola ke go tsa e le gore ba ngwadisitse ntle le tumelo yaka goba tsebo yaka ke ye go phumula ke e ka ba jwang bana beso.
2: O tshaba eng fa o tshaba gore motlhobo o ka tla tswela bophelo ka tere dikoleng di
1: dire ba tlo re felela pelo batho ba
0: gore modimo le bitsane
1: ebile ba tlo re tlosa tšatšing pele ga nako
0: ene
1: ba dira ngwaneso ba dira ankere bana nna nako ela ka go se tsoge ga botse ka dula bookelong kgweditse ka bantse tshelelang ke dutse bookelong ke be ke sa nyake le batho ba ba leng kgauswi le nna ba tlo mpona ba tla go sepetsa batho
2: bake
1: batho ba ba kae ba e le gore ba bolaile meloko a bo bona ba bolaile malapa a bo bona ba bangwe ba bolaile botata go bona ba bangwe ba bolaile bomma go bona ka baka la tšhelete yonee
2: serialo ke nnete
1: awa wa bana ye le gore re tlopala ke go e laola ye go palla ke
0: tlo le gore re tshepe bomang
1: a re tsebe gore re tshepe bomang wa bana ye le gore tlopala ke go e laola ke e la ka tla sa metlharela ha e ba ka go go tlhola go tlhola ba ile o phumula ola ba ngwala o
2: he ban hey ha le di
1: ha le botata ape di a bua ka montle ka mo bana beso. E tlholeng gore na ke batho ba ba kae ba ile gore ba tlositse tsatsing ba bolaya ke meloko a bo bona ba sheditse tšhelete ka moragonakonyana ba renovate ba tsosolosa mengwako a bo bona ka mo ba go tsetse bophelo ai wa tseba keng e re ke dire tse ke ditletseng ka
2: mothobe
1: re le boga batheletse ratamisa go tle mo lekaba le le gona go thoma ka dia senyane go fitlha ka rela somepedi ra le mema gore tla re nwe metse ya mogako re ya go no thoma ka go shetsa tsetsa mašheleng tse le dithoto ebile ka tlhakoreng la mašheleng re a shetsa gore na e ka ba e le goreng nna e sa le mola mengwageng e le e fetilego re sheditse tse e le gore oa di reka goba tse e le gore oa di lefela ke eng e sa go bitsa gona bjale ge o sheditse go o lebelela morago o lebelela nako ye e rileng go yona ke eng se o ka reng se se a bitsa ba re se se a tura ke eng na o turelwa ke eng tla botlo re botse mo nomoro ya 0860002452 gomme go bo botse lefetšene re a go bolela le le bomma bo sese tla ntle re botse mehutana dibra e le gore la e apara la e šomiša na wena o tshwara ke efe botse mabaka ke afe tla otlo re tlhalosetse gona fawe ba le ka kua go NHBRC ba tlo re etela ka mphaposeng kgaso go thwe go ne le tlhatlho e le gore e fiwa bomma go sheditswe tabeng ya mea gore bolela ka construction ba rata go ba fa tlhatlho ye e leng gore e tlo fiwa

0: ala ala ala ala e ba to retela ka mphaposeng khatso pele re a botsisa ka mo magaeng ka mo gore na botse botse wena o rata moledi jo e leng gore o ne le tsebo goba o nyaka moledi o e leng gore o ne ko motho mathomong o motlhatlhe tla n re tle re nwe metsi ya mogaa ko go thoma kere senyane go fitlha kere la somepedi nano la sedibeng le seka tlhaiwatlhe re a leboga
1: Bahula, o hodisa mang le holo, o di tlale meso.
2: 086-000-2452, Tobel FM, Dumela Tse.
3: Tobela?
2: Ele kae?
3: Ronald Guy, Khosie Tsetse le Tsopa ka moka.
2: A, na ga re ntse.
3: Le bolela re mohlakita ka matsopane ka mo sprint.
2: A, ge.
3: Ke hopola go lakaletsa ngwana motswalake, ke ngwana wa Lubi, yena ke re thakile. Robano go tswa kwa Tafelkop ke fetse ka Loretta Boledi Tidiware Phatlhamotlhaka a le kwa Masilabelo kwa kere gologolo garepe
2: ke nnete bagolo ba itsene ka letšatši re a leboga tla ke ke bone motheletši shu Tobel FM re a lotšha
4: iga
2: a re lele
4: le lethabo e reng kekele moatša motswala batho ke moatša kgazi wa gola mamotha ke mamonama ke meki ke moatša roni monama o kwa kwa mmagodi moatša motswala oleole ke feleletse ka mane flora rapetswa le bona ba gola ke Jeanette Mosiale ka moa maponto ba itsine
2: a ge ba itsine ka letšatši ke nnete hip hip ure ta ke ke tope yo mongwe o gona go molaetša kgatišo shu
5: Ika Ratika Ratswel tsebwa go lo wa go diwa maphanga wa gola ka Soweto mampane wa gola ka Soweto ba go takatswa wa gola le yena le go gae ga mashabela a ka le sa ke ena Edmund ka mo Christmas City
2: akwe
6: mashate ba e shoba go rata ka morana le muluko wa go phela go monate go bana le bala go mana mala ga le gae mashate jatan moriting wa foje ga le gae ga magheru Awa le khone go gola motheletse koko kra mane flora wa garapetswa wa gola kra gola go le tshukuje be mushimanyana tsha gore ba morogile e be mafela mo go yena
2: a ge ke ne
7: dumelang team ditlalemeso rata re happy belated birthday go motswala waka yana ke Joyce Bambo o be a gola maabane o ka mo mokopane o lakalatswa ke motswala go e le go phresetelela mantši ka mo pretoria ga ke calspread ga magongwa ke re
2: mošatetobela
8: team ditlalemeso kile mokole ka Bedford ke re gae ke mogape ko pela go godisa waka wa senepe sa lebothone e le go mahlammaritša mamba a le ka kwa sholobane ke re o a gola today a gole a ngolele šukudibe mošimane mo go yena go godisa ke khile makwala ka mopromerose ke re
2: mošate
9: thobela ka mošate kgoši etshetse le lethabo le joy ke gopela go lakaletša ngwana ko gae ngwana kganya mohlala wa gola le gono o lakaletša ke nna sese ya gapebetse mohlala ke le ka mo Witbank gae ke Bakersfort Skopung ke re le moopelele tango
2: age
10: timi ditlalemeso e re re le tamišeng ke gopela go godiša khutso makola wa gola le gono o gola a le ka mo Lebronco Sprait go godiša ke ana senona matshela pataga mmamabolo ke re a gole ke leboga mošate
2: mošate a itsile ka letšatši la gagwe
11: thobela batho ba kwa thobela fm wa bolela mongwe ke mmatshwene nkwe ke godiša ngwana wa ka my only boy ronaldo nkwe wa gola today ke re hip hip ure ngwana ka o gole yena o ko sekolong ko dendron currently ke re a gole tshikodibe mošimanyana mo yena tanko
2: ka nnete tshikodibenyane
9: dumela ika le le joy le ka ero gona Joyce Khoslolo ke gopela go godiša magabo magabo ya gola maabane ke ngwana wa William Magabo le nna be ke ikgodisa ke be ke gola ka Friday thank you
2: a ge ba gole ba gole
12: thobela thobela thindi tlalemiso le apalešedi ramogopa ka mo botokwa bokombene ke godisa ngwana moratho wa ka fifi fifi ramogopa ke godisa le mmane ba gola maabane ba tshwara mengwaga e mentšhintšhi ke re ba gole ba gole ke ba rata ratirati ke ba rata ke sa khutše modimo a relo a ba lote ke ba rata ntšintši Hip hip hure
2: hip hip hure ke nnete ba dirile jalo ka mokgwa wa melaetša kgatišo le wena o ka dira jalo go 063-028-8050 ka nnete wa swana le ba ile gore ba lahletse gona mola ke tlo bala molaetša gago ka bogare ka go tlhoka le tepe a shu kwa lefapa la tsa dinamelo a lepologo ya tshaba ka mo province ya Limpopo o mokoile ka maragonyana le yena o a godisha ke gaogela mphao a ba gole ba gole ka nnete ka ke nagana gore wo a ka ba gola fa e ka be le borathwa gagwe ke thabise mphago wa gola le tshatjilela le gore a ke nnete a gola ipsile ka le tshaji a ge wena o mokai mo mogaleng wa mafelelo dumela tle
13: papa e ga le ba tshele se dumela ndimela ntleng
2: re a lotsa
13: ke kwana le kae mongaka
2: o ka bele kwile na rentse
13: a wa nka par ku le mola gola bela ko le bela le di ka nnete o bona le ba tsena gore ke ka mo se dira ga dira go tlo le dina
2: a re
13: re ke go pala go di tsama mo mong ke isu wena ba re ke thaba ma futhuma ke mo tsabe mo nna o ke mo tsalela ke mo kota marala e tsela ke re mo wa gole ke ndo ke kere di pili ke bomo go ke go ke di ke ke ngana mo ba re ke thetla tshao ke ona mo le tlile se tsena le so ke nna mo tlile mo go le motho se o re tsasa wa gola ba re go tsala re ka ka se dilo le joy e ka nne ya se di ona ba ke ya nna mo tlala o
2: e go kwila ke nnete
13: o re na tlile tsao ka mo dupita re ke di tsotsa
2: a re ke nnete ga ona le ka botlhata re ya le boga wisho
13: ke
2: le go kamrana ga ke nete ba re wa gola shuki Andrew Cookie motse o a kelwa jolo ke Jimmy Mamecha aga a gole a itshile ke letsatsi la gagwe ke letsatsi le ile goreng le tloga le ikgethile a wesho nna ena ka nete re tloga re rithile go ditlalemiso tsa Thobela FM thoma ka iria botselela go fitlha ka iria o senyane a re tlogela gona fa re tlogela gona fa ke nete go bile bose jwale e
14: ebe ke nyoka re ka nete ya rena e fedile
2: ora gore
14: ya rena e fedile o sana gore
2: go sa sa
14: se di beng bakalwa le rena mutile jo thobela FM re lebogile kudu thego le lerato le le goreng gore bontshitse lona o tla kana iriela a ya botshelela go tlhagana ka iria senyana re tshatile le botse la o tlala ka lethabo go tswa go tshopha ka moka rata gore o tswele pele o be le tshatsi le le kaone motsoletsi wa rena ile go yena Lorraine Lolo Matlo a ria mo leboga go tlhela re kopana gape tshatsing la go sasa moshate
2: moshate.

0: ke sibibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
1: mo shato wa tsebone go ithabisa.
2: No.
3: Ba re tshimetse tsoke se swa ifela ngo tshwa go iri ya senyane mzanzi o kwele delicious festival e fihlile kere ka boswa kere tshimishano le SABC ke ka lebaka la matla a SABC re go tshetsa mino di jo fashion kere setso sa go ikgetha le sa go thabisha jwale ka bala tedi mono Afrika borwa ka bophara e ba le rena ka la lesome go fitla ka la lesome te aprele ngwaga ke te pedi masome pedi shupa gola khaya lami Grand Prix second. Tso iri ke senyane fela ngo tsha go yona iri yena iri ya senyane dilo le rena o se ka ba shutela ga teng go ba nna no la ga go lena no le botlhokwa lena no la se dibele thomile ka sona se bope go sala se go pula gore ga re thomile ga bia le ka iri ya senyane re tlo fitla ka yona iri yela iri ya le semepedi maele ke maphapha wena o se ka ba ya felo le ga titi
0: se ke se dibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
1: mo shato wa tsebone bo ithabisa.

0: εξατσίν λογαλάνι, Γενάρη, Σεσιλία, Σεσιλία, μαμά, Σεσιλία. Να, ο νελό Σεσιλία, βάει λίγο μωρή και πάνε να τσεβίρω. Σεσιλία, ο μου νόγωνε. Και χωρίς λέει, τσακορή και χωρίς βασάρι, χωρίς βασάρι, Σεσιλία, και λίνε, αλλά μου σάρι, που μάγω ρε να βαβανσί, βαβώνα, και εγώ Σεσιλία, λίνε, αλλά μου σε τσεβίρω, αλλά λόρ, λίμι τσέγα που σάνα, μάρα, πάτσο, πάω τσέβα, πάω ρουτσέγα, πάω νιακόλα, πάω κουμάνο, ρε, λίνε, αλλά μάρα, και λίνα, μάν, και λίνα, αλλά λίγο, μάρα, σρά, πάω, ke ma botse ipe mara ke leina le le bose ge re setse re le bitša gape le metsetse re kotlhara fela go tswa go yone eriela iria senyano go sele dumelang gotlhe mo le kabe le le gona lenano ke la gago le le botse lenano la sedibeng e dula le rera o ka se itshole le ga tete
1: nage re retabiša batheletse gotlhe mo le kabe le le gona nnete re leboga re leboga theletse lena nne rempitse maisela go mašampitseng ka rata sa re sepela le moteletse wa rena ke ena pharephare ke mokgatho wa matlebe yane morodi ya tau re leboga mpho moraswi re leboga ditaba tša iria senyane re tla letela ka diria lesome re leboge batheletse re leboga setlhopha ka moka sa ditlalemetso tshedimoso ba re fileng yona le ke le lengwe letšatši re šeditše kgwedi yona ye ke la bobedi batheletse kgwedi ke ya phato ngwaga kwa ketepedi masomepedi tshela ditaba ga di fele ka nnete re šeditše kgwedi ya basadi kgwedi e le gore e gare ya roropa e tswela pele ee ditaba ga di
0: feleadirega di fele ebile ka nnete re ka segane gore re ithuta go tswa dinageng tše dingwe lela basadi ba mo Aforika Borwa taba šiona ke re la tseba gore mo toropong ditoropong tše dintšhi tša gabo rena ge re ya ge re fitlha kwa le ge o kanya ka go tshwa mare e namehile o kgaogana le ponto o kgaogana le diranta tše pedi ke thuranta gomme yabe e leng gore o tsena ka kua ntlwana ya botshelo bja mare wa itukiša ka mokgwa o ka itukišang ka gona wa tswa o kgona go tswela pele ka merero ya gago ya letšatši jale re bona ka kwa go la Austria ka kwa go la Vienna re bona mosadi tsoko šwena o iša kgoro o iša toropo kgorong ya tsheko ore nkane ba ba tlotša nkane ba ba tlotša nkane ba ba lefediša ge ba swantše ba šomiše dintlwana tša go tshola mare tša setšhaba ee ebile bone ba patela disente tše masome a mahlano tlhabirwa 50 cent jale rena mo gae re patela diponto ka mphela yona ebile go o tsena gona ka kwalo o kana go thoma ka go bereka pelepele gage goba go thoma ka go šoma goba go thoma ka go hlwekiša pele gage o thoma o nyako o dula fase mola pitšaneng ela ya gona jale taba e ke taba e šetswe morago ka kudu-kudu ka kwa go la Austria gore nagane go diregileng ga botse mosadi o bolela ditaba o ka baka la gore o lela gore yena o šomišitše tšhelete e ka lekanago diranta tše lesome tšatši leo ge a be a le phakeng a ile le mogwera a gage gomme ga a fitlha kwa lenang pele ape o swantse ko go ya go ithuša kgafetša-kgafetša ya be e leng gore o ga gona le tšhelete e kaka ra itebelela rena mo Aforika Borwa mara rena ka re yabetswa ka lebaka la gore mo ka kwa go la Austria ka kwa ba bolela gore dintlwana tšela tša botshelo ba mare tša batho ka moka go na le mo go tsenang basadi go na le mesamelwana ya letlhapo gore go ntšhitše setlhano seuwe go o kare o fitlha ka kware ore ore wa bona o sa bone botse o kgona go tšea mosamelwana a letlhapo gona ka mouwe onama wa ithuša wa ipeakanya wa ba ga botse wa tswela pele jale mo gae mo re bontšha ponto ka mo pampiri ya gone re šomišang ba bangwe re a itšhaba ka gore ene le go šalala ee ba bangwe seka ke bolela tlhabiro ke re ba bangwe go o fitlha o thoma ka go nyaka go tseba o thoma ka go šoma pele o thoma ka go šoma pele wa phumula wa wa ntšha tša gago ka repeke wa tšhela-tšhela wa kgone le gona o thoma o šomiša ntlwana ya botshelo bja mara ba lepotsišo ke gorena mara goreng go e ba fela jale goba ke yona tlholego ya mešomo ka mokgwanewe
1: gora gore rena re le maAforika Borwa re tshwanetse gore re eme kudu lena basadi tshwanetse gore re eme re ngongorege ka mokgwa e le gore dilo di sepela ka gona re na leboga tshedimoso botlhokwasiwe basadi a re emeng se segolo thata ke goreng re šeditse lephelo bophelo ba motho bophelo ba
0: mma ebile re tla gopola rena batho ba bangwe ba bomma ke rena batho ba e leng gore kgona go humana malwetse go tswa gona mola re pitšaneng mola senke dire ba re motho wa monna o a lwala ka lebaka la pitšana ela jale a re itlhokomeleng a re tšeng magato a re ikemakemeleng ke a maloka a rena gore nnete re tshwarega botse ge re dile mola dintlwaneng tša go tshwela mare
1: go tloga fa batheletse re ya go shetša tša mašheleng le dithoto tšatši la lekgone go šedi ya rena re šeditše gorena ke eng sa go bitša nakong ya bjale ke eng se e le gore se go dira gore o subeletše letsogo morabeng gape-gape re no pekwa re no o lebelela kwa morago kua
2: Ke o phuleletsa o ya pele ke re filo ka mosepelo mo botse o ya le phurusa le botala le ba neng nalo o fetela le dikoloto tsa ka moka go loan at ya FNB Tree ka FNB app gore a skala fa dikoloto tsa ntshi ka mo le ka mo biale o le fa sekoloto se tee fela ka kgwedi ka sela se se tee sa le sokotso ga le fetile fela tsa go thoma mme o seketse 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit suite go panya sekoloto sa gago se kgole fa yang o fa tefele tee fela kgwedi ka kgwedi go FNB app gore mo dilete go le fa ga ntse o feta fetolela sekoloto sa gago FNB le gono FNB thuso e fetola dilo tsohle sekoloto se lekola go latela tsela ya go qualifya go na le dipeelano FNB ke karolo ya First Rank Bank Limited moaboditelo ja ditšhelete le mokitsana wa semolao
3: phenyo e nngwe le nngwe e thoma ka toro Metal o mongwe le o mongwe o wane ga kanegelo mofenyi yo mongwe le yo mongwe o gwetsa lefelo la gago historing ka Sondaga sa la 23 Phato 2026 Afrika Borwa e kopana go keteka banna le basadi ba o phisego maikemisetso le bokgoni bja bona bo tlhotlheleditse go setšhaba e ba le rena go the 19 South African Sport Awards tseo di fiwago ka boikgantsho ke kgoro ya dipapadi bogabo le setso ka tirišano le Sascoc le SABC morero wa ngwaga o Crowned by greatness, go tlhompha bao ba fihleletse go maemo a godimo kudu a bokgoni dipapading. The 19th South African Sport Awards e tla phatlalatswa thui go SABC 1 go tloga ka seripagare go tswa go iri ya bosupa mathapama ka Sondaga sa 23 Phato thui go tswa Sun City Super Bowl hashtag izinja ze game. For the love of the
4: game. Jama Shilling.
5: Lona e botlhokwa mo ene o rebolela ka dithoto le masheleng.
4: Mokeleji e tla reboledišane ka tša kgwebo le ditokelo tša bareki ka la bobedi go sedibeng ka Bradwin le Timmy Thomas Tobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo.
1: Go re belebetsotso ke ba2022 re tswa iring ya senyane ke nako ya batheletše re rata go ka šetša go nna e ka bale gore ke eng sa go bitša nakong ya bjale ke eng seo se lefelago o ikwa gore ee se sona se gape nakong ya bjale nako e rileng go yona senape se bitsa mašheleng a godimo ke eng se e le gore go se reka go bapetsa le nako ele kwa morago kwa gore ee gape dilo di fetogile nomoro ke 086 00 02 452 086 00 02 452 a re koeng maikutlo a lena ke nako a re koeng gore na e ka bale gore wena o di bona bjang
0: a re re tša motlheletso ya matho mašome shatara locha
6: I'm going to go to the house.
7: I'm going to go to the house.
6: re a leboga bana ba kuluhlwa ga bo
0: re a leboga re tloga re leboga mo shate thobela FM re lo cha arlo cha
6: se sprete
0: age age papa
6: le thini ka mo
0: re gona go
6: le bona le Joseph Manana ka mothembisa wa tsuba se sprete le thini yo awa di fishi di thini fishi ke tsapi di tlhapi ke di a dura le tsona di pintsi ke yo di a o tshwane le pei a o tshwane di a bitsa mare le di bone mare
0: boabo yo mona go boima kore ebile ga o rekege tlhabirwa a o rekege ka lebaka la gore o rene ore o sa ile o sa re ke a reka tlhabirwa ya be e leng gore wa bona gore di a bitsa wa emelanyana ko thogonyana ko bare a ere ke tla boya nenne motlhomong ke tla kgwetsa aa go seno tshwana gore papa tšheletonyane e la gona le yona tak ile moshate thobela FM re locha mane mane hello mane
7: thank you so much
0: mane we mane
7: awa marate di arboela tšhele
1: ya
7: motlhagase
1: ai motlhagase ye
0: wa motlhagase go lesa lo ka raka wa sekete wa ngore ke re
7: o le tšhele ka go kra tšwa ndre
0: mane o e badile botse
7: ga oa taga le reka motlhase monate batho ba modimo ga o bonang ka neruo go bala jale jale rena re humaneng e lasa sate rena re golola motlhase
0: lola reka motlhagase le o patela
7: nana ke bidi yona nke re bile le ya di mare sa e ha di mma motho mmeng ke nya ke lana e tsatsanya na o tlhaka di gape
0: ho ka na me ke bidi we tsara fa o ikwisha e tsara wa e ya ka to ka mmaka to ro leng ka ka rika neng mma no pitla ka lo se patela wa itsela wa itsela wa itsela re le mo ga mma re le mo
7: lena a tsaka ke ne le kwela batho di tsaba le di kwela
0: re di kwele ka hona ke ba home ai the great yare ya se ale moya
7: flora rate tso ba dina ba di fetela no ke ba le
0: ra allo
7: man ya hole ban
0: ba re ba social go betswang lo pelle msadi weng ngal rata
7: na ska ya se la nge ga ba tsere di kukutle
0: a u e ke nete au re o kwele mane ra le bana boba nete o gola gola mane flora gola gola tshukudi be moshimanyana re tloga re leboga a gole motheletse mogolo wa thabana FM tlhabira o dikwele ditaba kere taba ke tsana tshe uenge dilo di a bitsa magagesho go tswa go lengwana la business tech le tlhalositse mo bekeng la go feta gore la se ba hore keng bophelo a isa le bola ba Africa ka lebaka la gore dilo tse be re direka ka diranta tse le golo 100 ranta le gone re direka ka 385
1: Runaway.
0: O le mo go la butsho rena ke eng ntwane uwe ke setlola fela
1: o le mo ge le tabengwe go ka ya ka mo mabengkeleng go parara o tla ba bona ba khurumetsa khurumetsa ditrolli upcha ge ba khurumetsa tsona ditrolli tse uwe ge ba fitla mola ba ya go le se seng tsona se a tshala go botsa ne a di tsuka mo
0: go botsa go boima magagesho go leng ba tshelete ga bo ga bo re selo kudukudu ba rantanyana ya ga bo re na bo re selo gore gore re re no papatletsa papatletsa tlhabira ka tlhiritse o mong re felletse ka yena mo shate tshobela FM ra lo tsa
8: Bretwen
0: buti
8: laitsina
0: raipsina ga munyama na re tshikule na le satantsa
8: ba tsan sa Thomas le itsina na
1: re tsine botita fita ra lena
8: ala la
1: ahe
8: e bana ape wa tsaba hore ibile re no di ai o ka re mo profeta bread ape ma ba le marapo ana wa bolelang ke sa tswa re ka ke 20 rand plastika nna le nya ne se
0: a majwe e ngwana mma se se go kong khan khomo
8: bona dikhuralene tete mongwe ay ay ay ya
0: tsela le tswa le yo tla papatleja monna
8: ya le ho nne le ho wa tsore do di anye na manyane le ke bi dire re gore go le bo ya re kifisha bo hobe ka sobo ay go bo tsa nete di le ya sikiri tamati ya tamati
0: ah re a dole sa butu ke tshe tshe ke regile tshenne ka icha ei ka chelete ntshi ke tshaba lo bolela mo seya le mo yemba le ka tla re ke senya chelete
8: ei wa bona kwa matala kwa breakfast ya tiba hore na go sa hona u bo diwa ntong ba re ke motshotswa tlhong wa go pula
0: ka mo tsama tshe di phiri tshe kwa brena Ke mo tlhakofela go sa tloga go makatsa gore go lebella mo mafelong a batho ba latlhileng ditlakala. O khumane go ne e medikgetlwana tsa marotho, o ne e dikgetlwana tsa diapola tsa o se fele botse, o ikutlwisa gore na lena. Nka ne rena re ingwa e ka re ba bang bona ba ba phadima ba tlola melomo lena. Jole dilo di a bitsa magagesho, go pula gore bona go ntlo re bolela ka 100 rand. 100 rand ba re ka dilo tse dintsi. E be yo deposita le ditena.
9: Ai.
0: Go ne jwa le o ka se thomo ka ka ditena wa re ka ditena wa re ke tlo re ka ditena. Lo ba tla bitsa mapodisa o tsere se legolo ba tlo bitsa mapodisa magesho a re tlokomeleng ka mogore shimisha masheleng ka gona ga ba lebetse o tsere ke ba sima mararo fela go tswa go area senyane ke nako a re go dintlhagolo tsa ditaba ga byale.

0: o bona la o rata untle jo tobele FM re tloga re leboga go tsane monate bo siane le happy k is it to love you le na batlhaletsi ba rena ba ba botse botse ke ka fa rotla lang ka ye ka tsedi mosho e leng re ke ya magete gete gete gete ya le re ke dira gore wena o be modudu o leng re o tloga matla fetse ile ruri gore o matla fetse ke ge re tla gona go bona wa tsiba re keng o sa shumishi masheleng ka boshaedi o reka dilo tse e leng re tla tloga dine le mogola mo bophelong ba gago le mo tlhomong motse ba tshedi leng kotse le tshedi seng kotse yo le rena o se ka ba shoota ka sana se bopego sana se magare sho tsana ka lana ya rena ka lana e bohlokwa ka lana ya bo botse le mo aparo mm pele nyana mola re tshere ko shebo se a gere tlhabirwa the commodoso he iri easy le yona
1: o mo kwe lion rich
0: o sa ko rosa re ke no no tsana le misong mo sidiveng wa tsa sidiveng se dira gore dilo di be bonono jwa mmara mo thelebi wa rena o mo botse
1: bele re tsene go bobotse le fashion re tsene go bobotse le ka mogomo motho a parang ka gona re sheditse taba ya di bra dumelang bomma bo sesi dumelang tle rena ke mohuta ofe wa di bra o leng gore wena wa o apara le gona e ka ba o go swara bjang go lemogegile nna taba e ke e bone le sekane ke bone basadi ba bang bo sesi ba bang ge ba pere bra Bryantse ga ina pere tlhenkge ya dula ya karetsa letswele kwa gota itla gare letswele bjale seripa se sengwe ka ba re mosadi o ne le matswele a mane gane ke le ya mabedi wa kwešiša gore jang
0: Mas olha, velho, calma que eu não ri,
1: engangilei. Engangilei e ripilei.

0: ge re tla re wa pere o feletse o lebellega ga botse ke re tla khumana le modi gareng ja ga ge mane o ri le ga nyanyana o ri le e nyana wa tsiba ba bangwe eh jwale re go khumana gile e bile go tswa go letlakala la IOL le le sheditseng tama ya ka mogore na batho ba o marileng ka gona tabeng ja moaparo ba re khumana gile gore rena basadi ba bantsi ba Afrika borwa a re tsebe disaise tsa rena tsa manete tsa di bra ba re ka lebaka leo ke ba bantsinyana ba rena ba e leng gore re apara di bra tse e leng gore ga di name di tshwarana le mebele ya rena ga botse seka ka mogoma le motlhabiro a bolelang ba bangwe re dira tsa gore nganga kudu-kudu ba bangwe re dira tsa go ka nganga kudu komikana e ya go lokela name e re reng ke letswele re dira tsa gore dira tse dinyano go ba ra dira tse dikgolo ba bangwe re dira tse e leng gore le le di-chemicale mola re phela ka maemo a rileng a maphelo ba bangwe ba re re wa tse ba re keng ba bangwe ba bue re riwe segone o e apara ga tee setsentšhi tse letshale le o lebeletsiole ka re letla go tsena ka ganong gore ke a bolela Jwale re a botsisa basadi na ke nnete re tlhaka letlhako la mogwana wa dibra nke gore re botseletso la gago la go reka bra gore na ebile le le jwang go bile bonolo o humana bra e leng ya gago e leng gore e tshwara kgara tsa gago ka mokgwa wa tshwanelo go ba le gone uelo wena o sa sokola o sa le ka re a motlhako ebile motlho mongwe o lesitse a re boleleng ka yona taba ye 086 000 2452 ke melorotse ya gona dumelang basadi 086 000 2452 ba bangwe basadi ba ne mangwaengwae mo o tsamayang lepanta mo ba bangwe o bule o khumana bule mogalabi wa gaga rena gane o tlola ka eng ee tlola ka eng nkane o tswile dilo tse dintsho ka mo a re boleleng ka leeto la dibra basadi le bonolo le bonolo go ba le boima o tseba size ya gago gore o e tsebe o kgone o e bone jwa
1: re dubelele re go sepetseletso la bobotse le fashione
2: mabotse mabontle motho a tsebang ka taba tsa bobotse se Sesteboho wa ka Senyolo
3: Sesteboho makeup wa selemo le marega e a fapana
4: makeup wa selemo le marega e fapana go dikotsi
1: Mara, letlalela rena, lo melela ka pila.
5: Nare a re bolele bomma nomoro ke 086 000 2452 bo setsiwe a re bolele nomoro 086 000 2452 re bolela ka dibrava.
0: Aga, moshato tshobela FM re la mogela. Ma?
4: Ya.
0: Re gona le kae?
4: Ke ke mo tsena o nna ba di wa
0: Age, se o ma wena mogala ga go nka ne ka re wa o shetsa.
4: Wa ntshetsa sefi.
0: Awa, o ba go bitse botsilwane.
4: Eh. All right. Ke ga ba
0: re bona ga nna bona go ma botsa bona.
4: Ke ka ni go ya ga mal mtsini yena.
5: Ma.
4: Sefi.
0: Ah,
4: na ba re botsa ke re.
5: Awa.
0: Ah, se o manna.
5: Mogala ga go.
0: Mosha to tshabela pemra locha.
6: Ni guys.
0: Ah, ke baby.
6: Lona.
0: Re bona sona.
6: U tu tsamo reng wa nna pena.
0: Ro bona. Ro bona 2 by 2.
6: Nna. Na doing for the journey mo amwali na o ka le bela ka nna yo. Ana ke ke tsa tsuno ri ka para sa itse eh 38 di un 20 di mo aka. Yo, ke bile ga fetse ka tshabela ko di spambra. Ka go ka re ha go khona o hema.
5: Yeah.
0: Ka le go apere di roko tsa mankana ngana mo ne thutsa o ntsha ka kwa o tla khona go bona ke batho ba apere sports bra.
6: A ke re bana ngre yo, ke tla apara tse di mo e tla o se bona ke batho ka sports bra. Lena a ne a ntsotse. Na ile nna o kra ntse le motlalo mo a tsiba ke bo ya ke fosha yona pele gore
0: Nase a go tsere.
6: Ai, re na we.
0: Re go kwela.
6: Ke le bo.
0: Re le boga ngwana mmare re tloga re le boga. Eh ba sa dirisa bolela ka yona taba e hoya ya di bra ya gore na le etola le na ibile le jwa. Ipi a tlhabira re fetse mo pele. Mzanzi le tela lotto jackpot draws. Mukibelo wo ka ba le sebaka sa go ithupela masheleng a lotto jackpot ao a lekanyeditswego go 100 million. Ao ke masheleng ao a ka re go wena we go fetola bophelo ba gago le semetseng. Bogela draw twi ka mukibelo wo ka iria senyane mantsiwa go SABC 2 o ka

0: wo moswa wa Afrika Borwa eng wena the national lottery more place more chances more millions ba raloki ba tsana tsho ba le mengwa ga ele se mse swa go ba go feta ra loka ka maikarabelo national lottery e sepetswa ke size khaya
1: re dubelele re go sepetseletso la bobotsi le fashion
2: mabotsi mabontle motho a tsebang ka taba tsa bobotsi se se bogo wa ga senyolo
3: se se bogo makeup wa selemo le marega e ya fapana
4: makeup wa selemo le marega e fapana go di
3: kutu
4: marega le tlabe la rena lo melela ka pila
1: dubele fm mosheto wa tsebo le boithabiso
5: Mushate wati wali witabi show bari chiburu bodu masole amane bari kan nne tata mesha beti ari go botsho ri kan nne a yesing bo doctor mari tata mesha beti ri kan nne mwana wele
6: mwase
5: ba u shuma kwa du horontsha mikusho kwa ri ka ri le boga teletsa lena eh uri u bodu amaka ka baka la onganga di dilo tsa onganga tle mutele tshe na mushate mushate tobele fm ra locha Arlo Cheng.
6: I want to move to.
5: Really get up there. Remember, shout out to the ephemera locha.
7: No, go go.
6: Nare,
5: Kara.
6: Rona Ralina. Ma.
7: Hapo nna malimiti ni ranna le nna le ntse matlo a mafo.
5: O lena ke lena ba go khumisha malume a bana ba rena a kere.
7: Yo le ntse matlo a mafo se stressing eish kana le yona tabela ya matsene. Ke kere ka sa mamma. E nna pina nyana o ka re e shota hanyane.
5: Eh.
7: Ke re ke se se ne khulu nyana mo dimunyana e re khatla e dumela. Ke ya go dimunyana e tsene. E be ka kra science ya ka botle le ho ke apere ke se momontshana sa ntate ba noji.
5: Halala, halala, la la mara ra le ra le boga, ra le boga mo go. Wo modimo ba Israele. Ai, se se ma re go ba ro kwile tlhogopletsana rena ya di branganga. Eh re tlatla re itlo e bolela re tlatla re tlo e bole di shatsa tshile leng go me go nwe lo santse go ya go se se eni wa ga mokwena ro kwa gore na go litlola se tshaba mantjiweng a le khono na ka ba le rena ba re tshwaretse eng re tla re go rena ba re tshwaretse ka kwa litlola se tshaba aga
6: go pele ba tsheletse gore le tlhola sethaba ke lenano le le tsena go SABC 2 go thoma ka iri ya seswai go fitla ka seripagare go tswa iri ya seswai la bedile lengwe le lengwe gona mola go SABC 2 a reng kere ya mogele seseni seseni ra go tamisa go thobela FM ra le bona
7: tobela bana ba se lutile
5: re tswile hantle fela mme thata bona
7: yo bana ba se lutile taba tsa botlhoka le re bradie ka
5: I'm going to go to the house.
7: I'm going to go to the garage. Le go nna go di tlhola tshwara re to seka seka taba ya batho ba kopana le mathata ha ba kenya kopo ya road accident fund batho ba na le tokelo ya go ikatsetsa difomo but batho ba bangata ntse ba rata gore ba batle di-lawyera di batlatsetse difomo di etseng kore di ba etsetse gore dintho tsa bona di tsamaye hantle and then ba ba kenyetse tsona go road accident fund empa re mo le tsho ba tsama bangata ba re kuna le dilera tse jile ntshemete tsa bona ba re loyara e tla batla tshelete ka tshelete ha e tla loyara o tlo motsietsa a mo fetshetse nyane a yena nke e kgolo ke ba thata fela so re bone le bohlokwa gore re bue le road accident fund ba re khalosetse babuhi gore na ke eng se bakasetsang ha gore bakatse di form tso ba ithatsetse tsona ba ikopela tshina teo ka bobona Timi Thomas le Brodin le Khatso
0: na
7: ne le tseba gore road accident fund ke ha fela koloi tse pedi di thulane ha o sna hore koloi ne thulane lengwe o tla se o ka se claim road accident fund ha o le jwana ba tshwara le road accident fund ne ba re file di ntshatsengata tsa bohlokwa tse bontshang hore o claim road accident fund ha o le jwana na ko mo tla re koloi ya o ntse accident or e kene mo di pothole ba re ha o le jwalo o tshwantse o lo batla tshelete hao ho masipala o gore o tlile ho masipala di nkadinga pa tseleng hore le go di fumana go ba road accident fund ba re hya ile seding mantapam taba go hlokwa bana ba se kiena le se la se tshaba le fetupu di nako ha re sa le ka 80 se re kena ka 9:30 se re kwa gare ka mora iri ya seswai ho SABC 2 re teng lo SABC le hae re teng lo ho marangrang mola ho SABC plus ba ile ngore ba batla ho re lebella ho di phone di smartphone tsa bona ke ne ke le tshwaretse lo kalo ke le lata ka le rato rati
0: le rena re go rata ba tse any re le boga ye mi raro fela me se o tsoga bya le ngwe gona e riela e ri ya le so me dula le rena ska wa shutela ka tete tla birota le rena ya di bra nga e go ke le shedi ile ruri re tloga re le boga se di le ena re batho ba modimo we hey bra Jine tele na o sa tsotse bo o le ke na tlhaka ite jine o le ibile na a wila gona go tshabela sports bra o go le le mutsholo je rena ne nyana wila bolala re ka re ba re di sports bra ka re ke tsona malamolela sechaba fela re a butse sha ba sa di re le etola gago la bra a bona na na nwe le tlhabira eng ka no ipula na se ke a pare bra a one le mokikwang a one le mokikwang ke nna wa garajela ke ne le bonnete ba gore ba ke ke mola go IOL ba tlhalosa gore gara di ne le go fetoga fetoga ke tsena o tla ba go diregile go ne tshile lengwe o ka re di ba tshe di golo gara tshe tshile lengwe ba se dira tse ba kudukudu mhlomogo ya mola mathlapong o re khumana le go re gara tshe ba le ka ra isa le tsa gago bale kudukudu ba le re ne le gara e golo la e bona joale ke ga botse ke apare ke nyaka ke nya gore yale ke apare ke nyaka bole basadi a re boleleng gore na leeto la lena e ka ba le gore na ke la mokhuta mang ka reng ke be ba dira tse di jwang go direga eng moshate thobela FM moshate
8: mokansela ra le nyara ba ka ba ke ba ratang
0: hello kanseliri
6: kanseliri
8: wa tsa gore ke bola ke nyara nyara ka no e tlhalosa monna tse ke le bana ga re o tla ya pare mara nna
0: Ari, ga chama solo tsa ba solo ke amane.
8: Na wa mpona a ke nginya ke ampi ma tsada amane.
0: Eh.
8: Ibi da ke ba te ya mathali ene, ya mathali ya mkhubata go re o tla fumana o ka re ni. E go ke inga ya para ena dinga ka se ya para dinga ke bona re nga tsia le 10 minutes ke ya pere ka re. O tlo ke ra empanela o ka re ni ke tla di ke tsana ke mo le tsia tsana.
0: Pala pala go hema.
8: Eh, a nginya ke la ti. Na ke apara gore ke yo ba re ba tsara ka di lo change tsona pa di rutiwang e a ke le ni factory a di rutike ba tswa ba di ka mo ba o kgira ba di le me pota na yo ba ba me nyane mara ke a lebelela nna gore ne ye impere ka mo khoma ke ya getsa nna ke nya ka ja go khabara go go khoma ke kwa ke hema botse
0: a re
8: ke kwa ke hema botse ka re ke tsana mo le ke tsana ke khabitse kudu kudu kudu ka ke ke le di tsene ba ke le betse lo tsara ke le nyalo la la fitwa mahua ba tsore demo na ba re hudumele ke mo kansela ra le mmera ba le ka re ke tsena mo la ke tsaba ka matajwa ngwe
0: allo ra le boga ba dumele mane
8: ra kansela ra
0: le boga ba kansela ba re na re man selina mahua re tloga re le boga mmare ya le boga maka shore e gomela gona mo re ya le boga lena ba ile o letsene nnete eng ba sa dire ba le leto ge re tla tabeng ja go getha di bra ga bonolo ga bonolo le gati
6: a nkeri wa bana tsona di bra di aparo tsa ka garetse kwa mabenkeleng kwa sese a o itekantshe wa reka ke tsapa re ba bantshinyana di no ba tla ba se ba le ka gae
0: jole a re tlhokomele magagesho ka lebaka la gore di ka noma tsa o tshiela bothata bo bogolo ka re di ka tshiela le bothata ba bolwetse ba mokokotlo gomme gape e botlhokwa se yona pele ga re ya go mphoka ditaba
5: are tlokomeleng a re tlokomele taba ya khapo yela a e ke ra komikanela go lokela nama e a re tlokomele yona ge re go reka o tlokomela plastic ntwe e le panta le la go tla ka fase ga yona re tlokomela lona tsatsi le lengwe dimotsa re thutsa re tla re gona re tlo itsinkela ra itsenela ka gare ga yona ipe mara re ra tsepa re letla tlokomela go mme jole ke nako ya gore re kwa ditaba tsa iri ya lesome

0: re mosadi wa mo Afrika kana go go tshwetse go ba go fisha wa tseba re keng ba di shega ba itswa ba tshoba jile tula le rena ska ba shoot
1: gare ga di gwetlo tsa go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebelletsana le morwalo wa di chelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntishishega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa chelete pele go di iritse 24 o ka shireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetsago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
2: Marireng a mebila ya Afrika Borwa e ka fetoga mo metsetswaneng ka nakwana e tlhakile phapha ke tlano ya godi ya go shira o se otlele ka tlwaelo o tlela ka shedi ka sa bone ga botse fitlhela dimitareng tse 50 e tswa tseleng o eme lefelong le kgausi la go emisa dilori la polokego dula o fadimegile dula o phetse lekola tikologo ya gago o se botse ba bangwe bona o bonwe tla re lekole mebila ya mariga mmogo molaetsa wo le utlwisetswa ke kgoro ya dinamelwa
3: Se ke se di be ka breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shata wa tsebo le boithabisho
4: melao ye la o la go dikgwebo go se di be e ba le rena ga ditsebedi matlafatsa bo rakgwebo potlana bo rakgwebo ba o ba tsweletsego le bo rakgwebo ba o ba sa ithutago go tswala phala re sa lebale le wena motheletsi wa thobela FM mo shata wa tsebo le boithabisho

0: tla gholotsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsi go letlakolo.
1: Naga o tswela pele o ba le ditlamorago tsa o di sa lokago o ba dude gore ba kgone go fitlhelela ditirelo tsa motheo. Komišene ya madlanga e kwele melaetsa ya WhatsApp e o e bego e laodiša maano a o laetsa makati ka tšhomišo ya sedirišwa sa thekenoloji tekolong ya tšhomišo ya megala ya cellular sa o bitšwa IMSI catchers. Viola Motsumi o kgethilwe bereka spikara sa lekgotla thala melao la North West ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo e reng ya bolesomepedi.
2: Tabela FM. Tabela FM.
3: Mosotho.
2: Gantse Mosotho le ena o na le batho ba go betha batho ka mogolekong jwale ka pisa
4: je tlhoya tsebe o ditheletse ka kotara pele ga iri ga seswai bosego bja lla bobedi le ka mahlaku
0: se ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fena mo go tumela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.

0: ka di bona motlhang di bua mokato wa bana ka morao ga letsatsi le lela di-4 tsa November ka morao ga dikgetho ke gona re tla tsebang gore na o besitse o tukile na mare bale wena ke tlo lebala mmale gape tabela e saleng ke re re tlo bolela ka yona mone
1: gane
0: namile wena mosadi ola namile a kgotsa ga levelevele ola o jabetsa tšhelete mone
1: nka mokgobo ka ona mosadi ba le o ka khumana le gore ba dulele o bapago a ke bare ke mokgwetsa o bona yo molo
0: jalo wena go o kare o nyaka go blame papa
1: tshwanete gore ke mo blame masedi ka baka la gore tšhelete yaka e kgeliwa ka mokgwano ke ka baka lagwe
0: nnana o sekebe wa leke wa nyaka go tsentšha papa ka galo ja sa ditsebeng
1: re ke o boje traba engwe nka ye masedi wa bona ka nako e nngwe mo bophelone re tshwanete gore e batho ba bangwe ba kgeapa re ba tseleje re jeka tsebe re beye ka thone gore ke thoma o bola maele a
0: pisa
1: o mpojija re nkgetšhele bobabao ka gara ditraba jaaka ja ditšhelete e nkgenya kolla
0: fela wena sa ke o thomile neng goba o eletsana le bobisa
1: gore ka nako nngwe e bisa kgeapa o tsake ebile ke nyake tao lebalaman bonobono o ka re aputa di-flatten jaa ja bobisa ko opela gore o emele ka tlhokonyana ke folowe man ke tsene mo di-flatten ja ja
0: bobisaoma gape nna ke go bodie gore ke lapile nka se tle ka kgona go driver
1: wa masedi nna ke nyaka o folo ke nyaka go tsena ka mo di-flatten ka mo ke bone robert
0: sake o iša ka e robert mon
2: nna go diragala e ngwena ngwenangkele o tlhonane ka tsela e o khuile mang
3: gape re blandarile nna le majita le ke phelang le bona ona re ipotsa gore re mapara then the next thing re ya ko dipaleng kua re tlosa dipolakate tsa bonkgetheng ba bangwe re nyaka go šheletša sophia fela
2: ele molato mo ka e gona moi a kere ke nagana gore nne ye o dirwa ke motho a tse ba re o na le maata go feta ba bangwe
3: oa di spana ka mogouwe ka gore ne sophia o sign-ile melawana ya gore yena o tla latela all melao ka moka ya IEC magareng ga yona ke gore sophia a seke a thusetsa bonkgetheng ba bangwe le gona o tla amogela dipoelo ka morago ya dikgetho ge ba yena o na le mo e le gore wa ngongorega wa ipelaetša o tla ye goreng ya tsheko a ise dingongoro tseo tsa gagwe ke fetsa go bolela le yena gone bjalo enankoma a nyamalomo a kwatile mothola a phore ne rena re nyakile go dira gore a phomole mo lenaneo la bonkgetheng
2: a go bolela nnete e ke rutegile
3: le nna reeseseke
2: dilo tse tša dipolotika ke dikwešitše botse ke nona gore ne ge o na le matho a ka tamagagamolola tša ba bangwe wa togela tša gago go wine wena
3: gore go na le melao ye mebaya da e le gore nna ba bangwe re ka mosetsele
2: so enough ka IEC
3: okay
2: mphetiša ka morago ga lebatimone
3: ke efeng yanao
2: why o dirile gore sa ke abe le maseme ka zaka ya gagwe na
3: e le gore lenna why gone bjalo le nyako spina dilo le di-tennis against nna mola e le gore ke sake o lela tšhalete tša gago
2: ne ke bone ka mokgwa wa ba kwatile ka gona daman man
3: and then
2: ka ba ka mo tshepiša meter
3: o mo tshepišitše 1 million manome
2: yena sentho mofesengwenyana
3: ganile
2: o dule tse apara diaparo tša lebole tša godimo oa tura wena o lepara o re nyako tšhama banyana ka yona
3: nna la bona ge e le yao fa sake a nanka se kgone but nna ke nyako tseba gore nne mosadi ola wa o radi ya sake yena le mofile bokae
2: mofile 1 million le
3: gore meta then why yena a sa repele sake
2: okae ke nyakana le yena motho ola ke nyako
3: motoaokae
2: ntshwantse re motoshetša je ntho ola mana motho ola ga botsebotsa kere a ka re o tshwarisa go ba re blackmail
4: o kare ba gona o se ke ya kore ba bolela e re ke theletše gabotse
5: wa seba ke na le letshogo
2: tsholane mele tsola
5: ke tshoga gore a kere obviously matsheko ga a no o kwatabaje o tlo o thoma go lwa le phetola and then molotlhantšhe ke ma ke nna toša ke nna
2: mogwera go ke tlela se se juang na wena a ka go no ore go kwa tabe ano o thoma ka go no o lwa tsoša lerole ntle le go dira dinyakešišo go kwa gore na tabe ya phetola le mma batho ke nnete goba a wana
5: ee morutogale
2: gape ge ba re nganga ba re nganga
6: o na le nako e kaka o mo jako
4: a nono eweng ae botlhokwa le re mang o dizazaza le mang ene mang ge a kaka o tlo kgabatega le reng
7: Millicent o bothateng lena gape o kwele ka taba ya lerato la ka sephiring la phetola le mma batho pele a tsebe gore a dire eng moruti kgone mo eletša goreng a tlo botša mmatsheko ka ge e le mogwera a gagwe ka gore o re ga a ka lemoga gore wo Millicent o bea dutse a tseba fela a no humola seo se ka fediša segwera sa bona nna ge taba ye bjalo ka ye e tlhagile go mogwera wa gago molekani wa gagwe a ratana wena go tshwanetse gore o direng ka yona o mmotse goba o e humolele
8: dumela lebya malebya le baretsi lebo la gentse jalo o letsala yaka e le milisente nka bolella matsheo ka ntlha gore batho ba ke ditsala ba bantshana seinong so se se tlileng go nna botlhoko ke ga matsheko aka a ka itse a ba feleletsa gape a lemoga gore le milisente kganye o ntse a itse mara a sa mmolelele ke gore a mmolelele jaaka e le ditsala Petrus Motladile moago wa Zeerust Northwest Province
9: thobela mahlakong mina ngithi makamtshele sesi wami akamtshele akamtshele sesi wami
10: hei amatlhakong di a boa ga e le nna le sima la jekele ka mo northwest ka moawa beke re nne ano e bolela a e botse na mosalwa petrola ka gore a tla felele ke setšhomi le yena aa e ka sebe botse le tšhomi go tloa gale ba tshepana le ka jeko a motshepa ya molele gore gape monna gago le milisent ba dira sole so ya leboa matlhakong rocks
11: se se lebza ne na ke bone le mogopolo mo botse ke bona e le kaone yena mong a no iponela ka gagwe matlho a ke bone gore segwera se ka fela Doris Nyagula ka mosešego zone 1 masakaneng taba e ai ke kgomo ya mošate wa e gapa o molato wa e tlogela o molato nna ke re Millicent a ka bolela fela mmatsheko a ka se mo tshepe a ka gomola le gona ge o mmatsheko a tlo kwa gore o bea dutse tseba o Millicent a le gona motlo mmefelelwa iyo a kgomo ya mošate wa e gapa o molato wa e tlogela o molato ra e setša ba gara mmuta mohamanskral mošate yo mo rurina a di tlogela taba tša batho ruri di tla boya mahlakong ke ngwala ke le kgomo school ga matlala ke leme Johannes Mahlaba tebogo mametša a re seselebo nna ke ra o mmotse selo yena o tla iponela ka bo yena o ngwala le ka mokatlegong ga ebogom ga matšhaba seselebsa ai taba ke tša babedi wena wa boraro ke mphiane nna ke no gomola ga e spend motse west ke mpenza a retse seselebsa taba e bjale wa tseba re ya ikgomolela yena mongwe o tla iponela Thomas Molokwane ga e ke mafefe o ilitlaka a re Millicent a no botša mmatsheko nne na ke bona go le kaone ka baka la gore bothata ke gore ke swana mošate wa e gapa o molato wa e tlogela o molato a retse o ka mo thembisa ga e ke tswa mamone manyeleti ditaba tša batho no di tlogela Izrom mabapa ka mo Atrichville ga e ke matekering seno wa barwana a ke le lebogeng ka maikutlo a lena le tšatša e bele le botse le tsebe gore le a ratwa ka lerato la marato šalang ga botse
2: ebile sefatlhego o ka ke a go botsiša gore go diragetseng wena ompotsa gore nako orate ke go ratadileng ke go kukena ke go bopule
12: ke bethilwe ke batho ba go romelwa ke mosotho
2: eng mosotho
12: ee jonjane
2: ebane gantse mosotho le ena o na le batho ba go betha batho ka mogolegong jwale ka pisa
11: je tlhoya tsebe o ditheletse ka kotara pele ga e re ga seswai bošego bjalla bobedi le ka

0: le bona le tsitse go mo mokokotlo dulo go sele le moloko mashamaite go taba golo
1: ye ke nako ya gore o khwetse tshedimoso o rutege o tsebe tsa madireng le go gatha tema e ri ya le sompedi go fitlhaka iri ya pele ka Dr. Moloko Mashamaite moshupologo go fitlhela botlhano gore o kgone go sepela le mabaka o go gathe ka mošhito o tee le tseo di diregago ka mo nonageng le lefaseng ka bophara se fetwe ke lenaneo la tabakgolo ka Dr. Moloko Mashamaite
2: nna mara emeletsa makagešo ka lebelo ebile re ketima le yona re tshware ga mosela gore se ka baya re timelela re a le dumediša mosela a rengwa lekgono wa segalela makagešo
1: mo thobele fm mošupologo go fitlhela botlhano
3: ke nako ya gore le kgobokane le sealemoya o kwa tabakgolo ya letšatši le gore e go ama bjang
4: o ya
3: theletša Dr. Moloko Mashamaite go tloga gabjale go fitlhela ka ene ya pele go thobela fm mošhata wa tsebo le boithabišo
5: a rena maraya gokološa magagešo re etoša kua thabeng re itiša fase mo bogodutšing batho re tere kgone go kwa gona e foka e yaka dumelang batšheletši ba rena ka moka la bobeding la lekgono ra le dumediša ka moka lena gotlhegotlhe mo leka bale le gona lenaleng la lena la dipoledišana la tabakgolo metsotso ke e šupa bjalo go tswa go iri ya lesomepedi magagešo re a le amogela le rena ebile re leboga bao ba tlile go pele ga rena re a šielana ka mokgwa magagešo le rena nako e tla fitlha ra tswa ra tlogelela ba bangwe gore ba kgone go tswela pele go le ruta le go le sedimoša e kgolokgolo ke ele ka khumana thuto magagešo ditabašitšeng ebile ke leboga le wena Stanford ke ya go leboga monnagešo e re ke nama ke thome ka ya gore modula setulo wa komiti ya portfolio ya thuto ya bodimo kua palamenteng Walter Letsie o re o tshwenya ke dimilionemilione tsa diranta tseo mothomongwe di bontšhago gore di be di kabe di ngwatlhelana le batho ba bangwe ba ba sa tsebio mola ka tshwanelo ditšhelete tseno di be di tshwanetse di lebane le baithuti bao mothomongwe kua ditheong tsa thuto ba tlogago ba di nyaka go di nyaka ebile ba tshwara dikhumane ka tshwanelo dipego di laetša gore NSFAS ya kgona go lefela tšhelete ya go lekana baithuti ba dikete tse masome a mane e le botšhelete e ka fithang go dibilione tse tlhano fegelana tee go ya ka dinyakišo tseo di tswela go pele go dirwa ke bale ba SIU batheletši le kgono komišene ya madlanka e santse e tswela pele mo le kgono ba tswela go pele botheletša jo bongwe jwa bothatse morago ga gore maabana mabolayapodi ba tlhoe ba tseneletše tlhatse e kgolo Vusmus Kat Matlala yo a bego a kgetha gona a ka araba dife a ka se arabe tše dife tša dipušo tšeo a bego a di botšišwa bothatse bja gagwe bo sa emišitšwe le bakanyana ga nnyane gomme gothwe o tla boya ka la 24-25 kgweding ye gore a tla kgone go tswela pele go fa botlhatse yo bo tla ba bolokisitswe ke baemedi ba gagwe ba semolao nkemeleng nyana ga nnyana ga nnyane fela ke a boe
6: warra o sa gopola nako tsela o beng o kgona go dira tse dintšhi ka lesome
7: a ke gale gotse
6: majajia lesoma ga e sa le selo
7: a ke ya rip fela
6: empa o sa kgona go hwetsa komiki ya rico
7: wa ketša
6: belu pack ya bona ya 800 gram e dira komiki tse 296 tša go tsefa ka theko ya ka fase ga lesome komiki ka e teng ka rico o hwetsa boleng bja go tsebalega ka nako tsohle tshepišo ya ka fase ga 1 rand komiki e tee e badile ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e direlwago
8: mampara o ikeke ya mafelelong mme go botlhokwa gore tšhelete ya gagwe e bošomele re filosiwe ka mosepelo wa bohlale go e na le gore a lefe theko ye feletseng ya borotho ka FNB go lefa 99 cent fela ga pick and pay le boxer mo FNB e lefelang tšhelete ya bošala ge o le ka fatshe ka kgatelelo yeo ke yona tsela ya go kgolega budgeteng ya gago
9: cyber card yago ya FNB easy aspire goba prime life ye qualifyang bakeng sa tšhelete efe goba efe o kgone go reka borotho ka 99 cents ga pick and pay le boxer beke le beke fetogela go FNB legono FNB thuša e fetola dilo tsotlhe dipeelano pela wona go putsa le ditekanyetso ka setoko sa le gona FNB ke karolo ya First Rand Bank Limited moa wa ditirelo tša ditšhelete le mokitlana wa semolao

0: Birthday ya Shoprite ya me nosh garaga tshedi gomme re kitike ka go fa ditla tshedi mo tsa go sekete ka dintšwela ka tsa go sona le 10 kg ya super white super maize meal 10 kg ya tasty rice le 10 kg ya snowflake cake wheat flour di go tshe ka mokana ga tsona tshe tharo ka 299 rand di go tshe ka go fihla ka laboraro la di 19 tsa Agostose 2026 ga Shoprite fela
1: o theleditse taba golo mo thobele FM le Dr. Moloko Mashamaite.
2: A tshele tere tere mpele na le na le bakela bya le ke le tsebise fela go nore le le khono commission ya matanga e re tlologetse go mmitsela pele e re tlologetse go melaetsa ya di WhatsApp ya rakgwebo ebile e le mong wa di-taxi yo a shetsego a tlhokofetse ke bolela ka Jonathan Mswatsi mosebi yo a bego a boledišana le Julius Mokhwanatsi e le go tlhogo ye e fegilwego ya maphodisa a ikurulone ga mmogo le batšea karolo ba bangwe ba go amantšhwa le dikonteraka tseo motho mongwe di bego di fela di bolelo ba bolela ka tsona melaetseng ya bona ya di-WhatsApp kudu melaetsa yeo e bego e tswa go Sergeant Fanning Nkosi yo le yena a fegilwego aga a nne mere gomele gona mmagagešo le tsebe gore le sa theletše thobela FM ya lekgotlakgatšho la Aforika Borwa e kwa gona ebele re tsena kae
3: re boledišana le ditsebi ba eta pele ba sekaseke le ba bangwe ba bantšhi go lenaneo la gago la mamorato la tabakgolo go thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
2: o molotsana go eko ke yona pula madiboge ke bolelang ka metlha ke re go e kwa modumoana o o tsebe gore bjale go tsena lenaneo la dipoledišano la tabakgolo mo go thobela FM ya lekgotlakgatšho la Aforika Borwa batheletše ka moka lena re re madume a semmušo šea uweng le kgono e le la bobedi re nyaka go tšea šedi ya rena bagešong re iše go taba e nngwe ye botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa-tlhokwa ya bophelo kudu-kudu re lebeletše malwetse a ke bjale batho re lwala re sepela gape batho re lwala re sepela ba bangwe bile batse ba e dirile motlae ba re aa nna re lwala re sepele re nyaka go lebelela bolwetse bongwe shubu jo bošorošorošorošoro ba bangwe ba re ke the silent killer bolwetse bja sukiri ba gešo yo bo tswela go pele go ama maphelo a rena bjale ka maAforika Borwa se se tla morago ga gore go be le pego yeo e lokolotsego ke Statistics South Africa yeo e utolotseng gore bolwetse bja sukiri bjale gona ke bolwetse bja tlhago yo boleka motho mongwe bo ka baka go mahu a mantšhintšhintši kudu ka mona nageng pego ye e laetša gore ka ngwaga wa 2023 bolwetse bja sukiri bo bakile mahu a batho ba 27,692 a ke bolele ka mengwaga ya kgale 2023 e le go diperesente tše 5.8 tša mahu ka moka ao a begilwego a mangwe a kano ba se a begwa a mangwe a begilwe se se ra gore bolwetse bja sukiri magagešong bjalo bo fetile le bolwetse bjele ya tuberculosis le gopola TB TB le yona ke jo bongwe jwa bolwetse bje le goreng bo bolaya batho kudu ga mmogo le bolwetse bja HIV bjalo ye re bolelang ka yona le kgono ya sukiri bolwetse bja sukiri ba re bo kgonne go feta malwetse ya mo tseleng bja TB bja HIV motho mongwe ge re be re ka kgona go bapetša gabotse re be re ka re le COVID-19 e kile ya re ema emiša mane ya re tshwenya ya re tsoka-tsokiša ruri re le maAforika Borwa le ba dinaga tse dingwe ditsebi tša maphelo magagešo di re bothata jo ga bo thome ka bookelong fela a ke re bjale batho ba bangwe pele ga ge bo ka ya bookelong dilo tše dintšhi taba o sa di tsebe ba re bo thoma le pele motho a ka fitlha ka kua bookelong ka baka la tseo a se jago ngaka engwe kile mpotsa a romee mašamadi you are what do you eat kare e koreng a re dilo tseo diang ke tsona di diang gore o be ka mokgwane o leng ka gona ka re ka tleng doctor a re ee re se re se jago magagešo tsela eo re s phelago ka yona boitshudulla ngaka e fela maaka a mangwe a ke felang ke a bolela ke ga e ngaka mpotsa a romone a fa wa itshudulla tshule onoko ke re ee bola e le gore botsebotse se gore ke a itshula ke rabangaka botsebotse ke a sepela ga ke ketime e ya rago le yona e lokile ane ya o sepela fela le yona e lokile kudu ke yona e ka go thuša batheletše taba ya go itshudulla le go tlhatlhoba maphelo a rena nako le nako motho a ka go butša nna e sale go yanga ke nneng ei o kwane khumana ba bangwe e setele mengwa e mebedi e meraro wa itshudulla na goba aowa go mmeli tsebidile mo sha gape gore di ta morago tsa bolwetse sekirima ga jo ga di felele maphelong a batho fela ka ge boemo bya maphelo a batho motho mongwe motho mongwe le mongwe a ka ama bogoni bya gagwe ka nako engwe o setsiwe na le bolwetse mokhutho ka nore o eta ka mo motlho mongwe studio se o tshwana le nna ke ebjalo wa no fita ka mo apalela ko o bona di-computer je matho a duo gana wa re ke a potiela potiela matho a gana ka gona puitso ke gorena banna ke eng seo se tlhotlheletsang koketsego ya bolwetse bja sukiri mo nageng ya rena gomme re ka dira eng go thibela dilo tse magagešo ta ke le botseng ge re tla ka go molao le ge re tla ka go tsa maphelo go botse kudu ebile go rataka kudu gore re nyake batho ba malebalebalebaleba o ba tla re išang pele ba re thuša ta ke le botseng re boledišana le setsebi sa tsa maphelo kudu mererong ya bolwetse bjona yo re bolelang ka bjona ya sukiri Dr. Maboa Makhomisane yo a tla go re thuša magagešo go re tswetša pele le gore re tsebe gore na re mo kae ge re tla go taba ya magato ao re ka tšeago go thibela bolwetse bjo re bolelang ka bjona bja sukiri ngaka madumeši ao ke ale amogele ke a le dumediša ebile ke lethagalela gore le tlile ka studio thobelathobela
4: mogaši thobela le batheletši ao le nna ke thabetse go ba moki
2: ela
4: mathomo ke e tla ka moke botse ka nnete
2: ke pele ke botse re a leboga ngaka re leboga kudu magagešo ke ena bo Dr. Maboa Makhomisane ke bona ba tle re thuša magagešo ware o tsebo gore bjale ge šete e bolela le ke ngaka re alafa le wena gona mo o taba o le gona gore o kogore ena gape e bolelang ke ngaka ke yona yona nke le mpotse doctor ke ka baka la eng re bona koketsego ya bolwetse bjo bja sukiri le mahu a bakwang ke yona bolwetse bjo ka mo nageng ya rena ga botsebotse se tshwalwa ke eng
4: so bolwetse ba sukiri ka bo bona ke bolwetse bo e leng gore ke bolwetse bo e leng gore bo tla ka leabe la gantši
2: bona
4: ka gae gantši o kry-a le gore motho o risking ya gore le ena bo kry-e mara nto re lemogeleng matšatši a ko gore ka mokgwa re phelang ka gona le dijo tse re di jang ka gona di dira gore batho ba feleletša ba gaina weight fetša e dira gore batho bo ba le bolwetse ba sukiri le ge e le gore a gona leabela ka gae mara fela nto le re boneng kudukudukudu le amile ganya le boletše ka yona ganyane ke gore after COVID-19 e tsena re lemogile gore COVID-19 ne e ruša lebete and lebete ke rona le le berekang kudu go controla sukiri mo mmeleng wa motho
2: se lebete ke sela sele ke pancreas
4: so lebete ka mmereko wa lena ko ntšha nto bare ke insulin e kgone go laola sukiri
2: eaola
4: ka botse so COVID-19 la fitlha ya e ruruša ya feleletša dira batho ba e leng gore ne ba tlo ba le sukiri later on sukiri la ya naba ya ba tsena immediately le tla gopola gore ka nako ya COVID batho ba e leng gore ne ba lna le bolwetse jwa sukiri ke bone le bone ba fela ba lwala kudu o fetiša batho ba e leng gore ba so ke nto re boneng gore after COVID-19 nomoro ya batho ba ba le sukiri le ya nyoga kudu ya feleletša e dirile gore e be batho ba bantši somo bona le mago a o tla ka bolwetse
2: wa rarasha doctor ke lemoga go ena le ntswana le lengwe ke re bana a beke gale ke tsene sekolo empa lentswana le lengwe šele ke lekole nako ya COVID-19 ba re comorbidities ba re ge o ka ba na le malwetsana a mangwe namele COVID-19 yo o lebelelana
4: moneo tshwanya go fetisa batho ba bangwe so nto ngwe gape re lemogeleng kore o na le bolwetse ba re ke obesity bolwetse ba
2: mmele o mogolo
4: so batho ba ba le mmele o mogolo le bona ne ba feleletša ba e ba le bothata bo bontši fela bolwetse ba mmele le bona bo feteletša bodileda gore sukiri le yone e tle ka pele so e re ka lebelela ka mokgwa re phelang ka gona through taba ya go dia di-exercise le dijo tse re di jang re feleletša e dirile motho
2: abolokile doctor e tshwarenyana gannyane re fetiše ba ore re kgone go tswela pele ga botse
5: Etocat ke di rata
6: e re ke o lefelele yona ka thie eo ngwana
5: ka nnete papa
6: ka my cashback ya my way ke tlo bušetšwa 10% ya di-premium jaka bakeng sa go se tlaime mengwaga e mebedi
5: okay
6: bjale ke tla ba le tšhelete eo ke tšegilego ya go thagatša ngwanaka wena o ne iphelela sewena girl
5: papa ke a leboga
6: o nana
7: batho ba mmagontle dikoloi tša mmagontle meputso ya mmagontle o humana quotation tsena go myway.co.za my cashback ke kgolega go ditsweletša tša maswanedi mo o patelago go o sa ka wa tlaima mengwaga e mebedi mme ditefelo tša di-premium tša gago di sa šalela morago myway ke moe wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete wa go se inšhora bophelo di-premium di aka risk profile ya gago go na le dipeelano
8: ke mengwagangwaga basadi e le ntlha le thito ya setšhaba ba ba le khuetšo ye botse setšhabeng le ditutuetšo mo di-industering ba hlohleletsa meloko go fenya ditshitiso ka moka tseo ba lebane go natso. Basadi e sa le ba dutse e le motho wa tswelopele. Gomme kgweding ye ya basadi Lenko e gantsha ka go keteka basadi bao ba tlisa go diphetogo. Gobane go fedisa melelwane le gono gore kgontsha go fitlhelela tse kaone go sasa. Lenko, energizing today, advancing tomorrow.
9: Go tloga go tsa dipolotiki go ya go tsa ikonomi le maphelo, re go tlhatholela tsona ka botlalo.
10: Major General Richard Sibiri o ragile mošomong.
9: Go taba kgolo ya Thobel FM. Moshata wa tsebo le boithabišo.
2: Go bjale ba ge šomitse ke masomepedi tee go tswa go iri ya lesomepedi ke nnete re boledišana fa le Dr. Makhomisane. Mabua Makhomisane ke ena a re thuša magage šuša boletse taba tše pedi tše tharo tše ke naanang gore wa itekola le wena mo o leng gona. Ba re ke leabela selo se bolwetse bja sukiri bona le o ba le leabelanyana wa khumana e le gore ka mogae ge e le o re na le motho a nang le bolwetse jo e ka nota bjata jo akeka ka mokgwane oe ka nako ngwe dijo tse re di jago kwa ne khumana di dia gore motho a ta abe le mmele o mogologolo ke nyako tsena mo tabeng ya dijong a ka gona. Dijo tse batho re di jago kudu-kudu motho mongwe tseo re ka rego di tlodiwa kae kae ba tso re no reka kae kae tse dingwe ke di-tin wato bata tse dingwe ke dilo mamang di kgatha teme ka kang go koketsego ya bolwetse jwa sukiri.
4: So ntho e ke ratang go butsa baletse ba ka ke gore if dijo tse ke dijo tse e leng gore ga o kgone o di bona o di thomile kae nka fa motlhala ka gore if ke ja morogo ke a kgona go bora ntho ke morogo etswa kae
2: etswa
4: mmu languishish kore a sobe le process tse dintsi tse di fitileng until le tlo
2: dija
4: languishish kore tshwanetse le bona gore nto e tswile motlhareng wa tlhagaeng a ba ka eja mara if go bole le process tse dintsi tse e leng gore e di fitile e feleletsa le gore awa ke highly processed food le gore mmele a o sa kgone go idigesta gabotse ya fetsa e kgosa gore motho a feleletse a nona. So e nngwe gape ke taba ya starch. So ge motho a eja dijo o tshwanetse gore a fokotse starch mo plateng. Re feleletsa re rile if starch se mo plateng starch kore re bola ka letsa le bogobe
2: dirise
4: borotho and so on. So if motho a berekisa dijo tseo di tshwanetse di tseye kota ya plate kore re tlatse plate ka di-veg le nama e tshwanetse re ba gona e ka tsa kotanyana. So ka mokgwa rena re jang re tlwetse ngwe ja ka ona o kare le gore starch sela se tse re half ya plate
2: le
4: kakule lona le tladitseng plate and le kakulela e le tsena ka ra dimpa e fetoga la ba sukiri sukiri e like yone e leng gore thomo tlala mmeleng then lebetelela thomo palelwa go e berekisa bjanong sukiri a phela e le godimo nang pele motho la a ka rashi tsa thomo ba le bolwetse ba sukiri o ya pele
2: ngaka ka gore lena dingaka di fela le re botsa le re re se re se jago ke dijo tsa mohuta o fitse motho mongwe di ka dia gore di thibele bothata jo ya bolwetse ba sukiri ge ka ba di gona.
4: So re ke boletse gore bolwetse ba sukiri ke leabela ka nnete a re kgone go thibela fela if re ka kgone go make sure gore a re dire motho a gain weight or a exercise then ke ka mokgwa re kgone go thibela bolwetse bo se ka tsena ene gore motho a se ka gain weight ke go fokotsa ka mokgwa ke boletseng ka gona dijo tsela le make sure wa exercise ka mokgwa a gona dijo tse e leng motho a ka dijo tsa thibela bolwetse boke fela if motho e leng gore a gone bolwetse bo ka gae mara ke bolwetse motho o a ka gaina bolwetse bo through go ba le mmele re ka dira le taba ya mmele then bolwetse bo ka se mo tsene.
2: Ba bantsi ba bolela ka tabane ya go itshudulla ke tsa gore go botlhokwa e fela motho o tshwanetse a itshudulle ga kaakang ka baka lao ka nako ngwe ke dio itirietsa ba ranna ba re ae o sata ka mo wena dilo tse metšhini e tlo felela ja o bolaile ga botse o itshudulla o ke tshwanetse ke sepelela gato le lebjang go fitlhela ke ikwešiša gore ae ke lokile ka gore ba bangwe o ne kgonela ya le kgono o sa sa o palela ke o emelela
4: no ke pushi ya botseo ntho e re bolelang gantšhe ke gore if motho wa ke tsholla o tshwanetse gore a dire at least 30 minutes a day 30 minutes a day and 30 minutes you e tshwanetse e be gabedi 15 minutes ya mathomo e tshwanetse re bentwe ba re ke cardio ke ile leng gore o ka drilla wa di ntwe leng gore e dropela gao e be check up pele and then other 15 minutes e be le ba re ke strength exercise gore maybe o ka di ntwe le ba re ke di squats or wa di push up ya go dira le mishifa le yona e thomo o bereka bjanong because o di ka moho ndere mashama itiko mmele o goga sukiri ka bontšhi yela o ejileng ya feleletsa e diro sukiri le se ka tlala mo mading mo e leng re feleletsa di le kotsi
2: mpotse ngaka o mongwe wa dingaka kile a mpotsa gore kamo ka rena batho ha rena le sukiri ke nete
4: ke nete
2: e do ba gore e fapana ka mogho e tla ba ile ka gare ga mmilo ya ka gona
4: eh so motho mo lo mo re ore a gona phela ga botse o tlhoka sukiri
2: oh yeah
4: that's why he le ja bogobe or le ja rice le ja or le ja matsapola or le ja lotsa tsona le di borotho le kwa lena le energy
2: oya
4: ya tlhokega sukiri le or lije botshata e ba ga ile gore mmela o sa kgona go iberekisha ya fitla mo leng e tlala mo mading ere o ska kgona o ska kgona iberekisha ke ga ile gore le betilela le pala go ntsha di sheje leng di make sure sukiri le e tsona tsena mo ibereka so here ka ja e le ka ja su e di jo tse leng gore fetse ga tsa ba sukiri ya tlala mo mading ke mo leng gore e thoma go sa mathata la ma 5 fela re pele re a bolela a go tshwana le mahlo a thoma le botata a ka khosa stroke a ka khosa gore motho a be le bolwetse ba pelo a ka khosa ditshiyo tsa motho le tsone di thomofoko tsa go bereka di ka khosa bolwetse bo la ba gore maoto a le a sa kgona go feel the feelings or a be le bogashe mo e leng gore go ka ba le sešomo mola lotong sešo sela se keka ka pela
2: a se fole ka pela
4: yeah so even if ke lefa dipilisi tsa gore na le kgone o fodisa le loto lela o kry-a le robjanong a o sa kgone gore le
2: go ba go diraga eng ke eng se se dia gore ntho e se ka fola
4: ntho e diang gore se ka fola ke dilo tse pedi ntho ya mathomo gore sukiri e dira gore motho a seka kgona ba le di immune system ya o make sure gore sukiri di-bacteria tse le di fokotsega
2: o ya
4: sa bobedi ke gore ditšhika tse e leng go di supplya madi plekela ore e kgone go fodisa di thoma go blockega di blockega ka gore sukiri ile a tlala mo mading fo nako e tele ya fitlha di a ngatana ya blocka plekela so ge e blockile sukiri le madi a palwa ko go feta so even if ke lefa di-antibiotic gore di kgone go treata sešo sela di palwa ko go feta di fitlhe mola sešo sela seleng that's why ba bangwe re kry-a re fitlha mo re gapeletsa gore re fitlhe re cut-e mola leoto lela gore at least sešo sela se se ka keka sa ja mmele ka moka
2: se diwa theletse ka nako ngwe o khumana le gore o na le sešo ka nnedibele ga e ngaka ba bontšha mo gore o a khumana sešo sa se sa fole tatlileng o tlo gore o ya ngakeng ka morago ga nako e teletsana o bo o ditlela ya wa ngakeng after e gape le otule menwana e yane e mene e e tlo gora re ripe ao bana e seletšhaba go keka ga bolwetse jo boteng doctor go na le ba bangwe ba bontšha taba ya gore bolwetse ya sukiri botlodi ya gore ka nako engwe motho a be le kgatelelo ya madi kore high blood e nngwe e le gore e tla o makatsa wa setse bo nna e tse ke tshwanetse ke ebee kae ore kekere e gana o ya fashe e ne o tlila e le godimo lotsa mokhutso ga botse re tshwanetse o di tlhatlhoba nneng
4: kore motho mo le mongwe at least once a year o tshwanetse re a tlhatlhobiwe because bolwetse ba sukiri ke mogotsi kudu-kudu-kudu le bolwetse ba high blood because ka moka tsone di bereka mo chicken tse tsa madi e sukiri ka tlala kudu mo chicken tsa madi e ra go di-chicken tse le di tsona di sa kgone go bula ga botse tsa kgosa gore e bele e le high blood le yona in the long run so e re ka kgone go dila le sukiri ka pela re make sure high blood is kahle e re ka dila le high blood ka pela re make sure sukiri le yona e se kahle so at least once a year motho mo le mongwe ga a ka kgone go ya ko ngakeng a fitlhe mo e leng gore ba ka motlhatlhoba re kgone go kry-a re thibetse malwetse a sa le gole
2: e le gore wa kgone ya gore o bele high blood e nngwe e kgologolo e ba re ba lebelela disukiri tsa go ba khumang le di-normal wa kgone
4: yone ya kgonega fela ke gore if re ka e tlogelele ka mogo e fo nako e telele e feleletsa e dirile gore le yona sukiri e fitlhe mo leng gore ya tsena
2: lokile o theletse thobela FM ya legotagaso la aforika bore ke bolesena le ngaka mmagageso ke a golofela le lena ka moka kore ke gatlwa kore radio ke sebetsa se sengwe sa o dia gore ore mo o dutseng ge re bolela ka mo ke bolela le ngaka magageso ke bolela le bo doctor Maboa Makhomisane o kgone go kusa gore e bana a peta bae ba e bolelang e ama le nna
11: basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo
2: bateledi re ka mo studio 11 re a tshela bjale re nyako ya ka kua studio 6 mola go dutsego Stanford Phuti Matlho Thole ka Matepe gore a re botse gonna ditaba tsa iria lesometharo dikaretela le eng o di bone ka seopoma

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tego letlhakolo.
1: Nnete mokone magareng a tsona o tswa Justice Mabandla, just College of Justice. Batlileji ba ka letela tsa gore commission ya matlanga e kwele gore o be wa molatofatso ya ditatofatsong tsa polao ka tiso kate molefe mong ditaxi yo a tlhokaetsego Mswazi Msebi le rakgwebo Steve Motsumi ba be ba itirile baemedi ba mmuso dikwanong tsa wamatlhako ya didiriswa tsa technology tsa go lekola ka fao megala ya cellula e šomago ka gona ke gore grabers. Baithuti ba feta 44,000 go ralala le dikolo tse 17 tsela tsa kabo ya thuto ya godingwana ba thegilwe ke NSFAS ka tšhelete ya bolelo diranta tse dibilione tse 5 fegelwana tee ntle le tshwanelo fa o humanwe go fela diranta tse dibilione tse 2 go feta ga bjalo. Komišene ya ditokelo tsa botho ere o amo wanaga o tswela pele go ba le ditlamorago tseo di sa lokago go badudi gore ba kgone go fitlhelela ditirelo tsa motheo. Ke Stanford Mahlo o tobela FM tšele tse dingwe ka botlalo ereng ya pele.
0: O theleditse tabagolo mo Thobela FM le Dr. Moloko Mashamaite.
2: A ke tema ga leswi ke na le ngaka makomisane ka mo ke na le bona ka mo maga leswi. O tsa Dr. Kenya ka gore re tle mo tabeng ye nngwe she ya dika. Ke tla reng di symptoms kore re ka gona mtho mongwe motho a no le mo re wa re ke na le bolwetse jwa sukiri mang tse mtho mongwe di sa tshwanelang go tlhokomoloa ka nako ngwe o bona selo se sengwe mo go wena bele ka motho wa kumana ono ra e ta feta ntlo ya itshwenye o ba ita di jang jang ke di symptoms ke di taetso di fe mtho mongwe tse di ka di fitse re ka di bona ka pela gore ei o ka re tse di tlo reisa bolwetse jwa sukiri.
3: Yeah, now ke pusha bo se tsa mashama ite because gantsi o kry-a batho ba le tsona ditaetso checke ba se le lebelele mara ntho ya mathomo e tlhagang kore ntho e tshwantse re tseba ke gore e mmele o thomo o lemoga gore sukiri e thomo o nyoga mo mmeleng o leka go entšha ka motlhapologo.
2: Oh yeah.
3: So o kry-a le gore bjanong le tlhapologa kort e le tlhapologa kort sometimes o kry-a le tsoga le bosheo le o tlhapologa ga botsebotse ka molao motho e leng gore a ne bolwetse wa sukiri a ne bothata ga a tshwanele go tsoa gantšintši bosego a tlhapologo so gantši ba saine ya mathomo a lemoša gore kannete o ka bona le bothata ba sukiri janong ge mmele o thoma o lusa sukiri metsi bjana kere motlhapolo tswa ka metsi o thoma o fokotsa metsi ale o ya re o thoma o nyoriwa gantši bjanong o nyoriwa gantši gorere mmele bjanong o nyaka metsi because metsi a thoma o shota because o tlhapologa kort le bone.
2: Oh, ke kokore ke tabeng ile ka yego ya hore o kitimela ntwaneng o ne go tlhapologa.
3: Eh.
2: Eh, go buya.
3: Eh.
2: O re ke dula fase.
3: Eh.
2: O go kana so fetse man. O ka re o ka boelela gape.
3: Nnete. Because mmele o palwa go ntsha sukirela o le ka go ntsha tlo tlhapologa.
2: Ba nna
3: o le phela le ya gana ka kwana. E ka checka sukiri kana kwa ndi o tla bona gore ka nnete e nyoile. So ntho engwe e tlhagang gape ke gore metsi le ona matlho ka mogare le ona a tsentse ka metsi so banong ge o tlhapologa gantši le metsi a la thomo o fokotsea ka mo matlhong re le re le a lebelela bjanong ga le sa kgone di bona gabotse ka mokgwa le tlwaetseng ka gona gore dipalo a sa kgone di bala gabotse le dilo tse ntši a le sa kgone di bona gabotse e ba e dirwa kore ka nnete sukiri ka ba inyogile ka nako eo. So ntho engwe gape re e bonang especially mo maotong gore o kry-a le gore maoto le ona a thomo tlhabatlhaba
2: ka mofase
3: ntho e tlhabatlhabang e le checka le karwa kaneta gona ntho e le e bonang sometimes le kry-a le gore maybe mo maotong le ona le ka raa something mara a le sa feela something gore kannete ke eng e le raileng a le sa feela pain ka nako
2: e bannoe
3: ee so sometimes la kwa maoto a fiša kry-a le gore bjanong ke marea lena le gapeletša gore bjanong le ntšhe dikobo mo maotong because maoto o lekwa lekwa kare a fiša
2: ea
3: le disigne tsa bontšha gore kannete sukiri e ka ba e le
2: gore gore ka mantšwe a mangwe a re nogore ke kgatlha ke motlhale o lofang ya gore maoto a ka fiša wa kumana e le gore ke nako e le gore ka re ne gore o a tonya wena wa kumana o ne o swa maotoa o ntse o fiša o ntse o tonya ba maka la gorena banna maoto a kankane a fiša o ba ra batho ee nke re mphe nseketelo sa metsi mo kolokele maoto a ka
3: ke nnete. So e ba e laetša ka nnete gore ka boa sukiri o e ka ba e tsene e nyako re thomo e laola
2: nke le mpotseng doctor wa kgonega gore motho a phele nako e telele man a na le bolwetse jo e fela go sena dipontšho tsa go laetsa gore jana tse re dumetse nna le lena gore o kwane go kumane o na le kore motho a no tswela pele o phela ena a sa lemoge gore o na le bothata bjo
3: ke nnete nto e tlhaga ka nnete
2: ya
3: in fact nto e re e tsebang ke gore half ya batho ba ba le bolwetse jwa sukiri ga ba tse gore bona le bona
2: a o banna
3: because bo sa etla
2: yeah
3: go fitlhe tsa le lengwe gore maybe se bo fitlhile certain stage ke mo lengwe disanetse ke boletseng ka tsona tsa thoma that is why re feleletsa re re it's e botlhokwa kudu gore motho a gone o ya a checkiwe at least once a year. I always say gore ntate Mashama ite gore if ke birthday yaka and ke nyaka go thoma ka leswa the following year a ke fitseng ko doctor ke di o tlhatlhobiwe gore ke thome ga botsengwa ga
2: gore a gopola motho mongwe re o fita gore thato be dilo ka mo
3: I'm going to go to the doctor.
2: O thasela dithotse dingwe tsa ka mmile o sana le bopelo o sana le bo dipio le bo matho matho se dile a boledi doctor se le boledi matho gona le ka mogobo ka dia gore dithotse ga o dingwe tsa mmile dipalelo go shuma ka bakala sukiri
3: ke nete
2: yeah
3: so ka mogola ke tlhalositseng gore sukiri e tlala bolumo mading and eja chikete tsa madi ka moka ka mmile ka moka di tshomo eja and di rutse di boletseng especially bonna le di kidneys le di pelo di tlhoka madi gore re kgone go bereka ka botse o ka thomo ba le shortage ya supply ya madi plekeng tseo di pseo di a fokola ko odibi e di fokola ke molale gore re feleletsa re motho o tlhoka dialysis
2: then
3: le pelo ona e ka tlhoka madi gore a e fitlhele ka botse o kry-a e le gore bjane motho o laka kry-a heart attack o ya pele le bonna o kra ile gore re motho wa monna ka thagala o fitla kae o kra ile gore bonna bo labo sa di responda ka mogola
2: atle yeah
3: ke dingwe gape ka mogola ke tlhalositseng maoto le ona affectega jalo le jwalo
2: gore ka mantjwa mangwe bolo jo bo kana tsa jarata tle le mo rentse re ya bua pele pele le go paledisa le go dia dilo tse dingwe tse o di tswaetse o no tshwana le go driver ha o sa gona go driver ga botse go sepela ka mogorotsi ba ngo gotoka ka ona go wanta ka ona ta dingwe re le bona go re watse ba bile wa khukama ha o sa gona go sepela botse o thopolwele ke dilo na di dingwe jeng ka nna tja re bontse re ya kwa pele
3: ka nnete because gore go gona o rila o hloka mahlo mara fela ntwe ngwe tlhang e le bolelele go mile ga botse ntate Mashama gore mishifa ya motho o gona go bereka ga botse ra gona o ema ra gona o kitima e hloka swikiri yano e sukiri e tletse fela mo mading a sa kgona go tsena mo e bereka go bona o ke mo leng gore mishifa le yona e thoma go felela o ka ba batho mo hota kudu because was what's in
2: the yeah
3: ke re le mmele o thoma go ja mishifa as a form of energy because of what before la go bereka di jela tsene di jileng for energy e le bereka
2: ka tsa gile ka tsakana mo mo iso mo ke mo tseba ara na e ke mo lebella ka ga nyoko se mo tsebe
3: yeah
2: ara wa ke nna mashamaiti ke nna monna eso wena ebile o mbona ke fodile a bo setse marapo mane a setse ke late ke tlolo le nna kere ke tswile eboka bodia gore mbomboe bolwetse ya sukiri ka gore lere boka o otiša boka o nontšha
3: so a bo go nontšhe perse a boka se o fitlhe mo leng ore wa go nontšha fela go nonne bo ka tsena because o nonne
2: ke ile obesity le bolela ka yona
3: ke bole teng ka yona fela if motho le ngore o na le bolwetse boki ene ha bo treatiwe ke mo le ngore o kra motho a gona a fela ka pela pela nyana because mmele o palo go bereisha dijo tsela tse
2: dingwe o
3: bereisha mishifa ya gagwe ya nong ibile a bereisha makura pesa o bereisha mishifa ile o kra le gore mishifa ile ya fokotsega le ga tsama a sana energy gore o palo go dia the simplest of the
2: o lokile nka emanya ga nyane re tshe ba re a boere bo ya mona mile tla pele
0: tibela bolwetse e phalakala mathata se molao ga emele motlhang wena o na le chelete bjale o re wena o swanetse go leta magma news ga o lete ebile ga o ganwe re o emela melato ka moka ka 92 randa fela ka kgwedi ka o waiting period ba mathomo ba go subscribe ge ba ikwa papa tshwenye ba tla tsenywa go matengwa a go thopa ntlo go ba Hyundai i10 emsa WhatsApp a lentshule magma go 073 421 2757 gona bjale magma ga o sa le noši
2: kolo nna ba ngwe ke le moile ka monageng e se re la tlhamatso go tswa re nya ka o re re thule taba engwe re lebella mmuso kudu ka mathong re mmuso na mara o di yang ka o sa di sa o tsa o na ga re tla mo go malodi ke nya ka no lo botsa ngaka ke le bolele ka bakala gore ke le bona ka mathong ke no nagana gore mmuso o ka no se kgone o di a dilo tse dingwe empa rena yela ka batho nga ne re sa yidi nga ke ra lebana le lena tree la re botsa ona re ka di yang ra di yang ra di yang ra di yang ra di yang ra ja in still re buditse hore le ga re ja dijo re tsebe bona re ka dijo ja mkhuta mang o tsaka re fita ka o lo khumana o di lentwe ba ke trolley ela iteje lo tsela o re kile nga mgo sna ya ba ya le phelo le le botse ke bolotsi ya sukiri bo ka thibelwa ntlo mongwe maemong a mantsi go na le kgonagalo ya gore re re ai re ka sa gona bolaola wa kgonagalo
3: le ra gore ge motho a setsana le
2: motho shona le bolotsi ya sukiri o tsere nako nyane e ntshi kudu ntlo mongwe lo bona dinga ka sa di bone tsa dileng ba a re morwaleng ka swele re moise ba la fita la ka mo go sukiri e se e le ka gona a ona ka mogore ka di wa gone
3: sukiri a o gona ga le re se ka gona ila
2: o ya
3: di hlaretse re beng le tsone di khone o bere ka ga botse di fokotse mo madi bo tshata bo beng gona ke gore re tsena ge go setse go tlhageleng because ra le gore motho re mo kra setse di kidney tsela setse di swele ka mo
2: a o bana
3: or ma o twa la fit lip stage sela sala tsontse ra gaolo
2: a o batho ba mo
3: ma twa le a sa di o bona completely tshewe re palo go di reverse
2: o
3: mo re setse di tlhagile re palo go di reverse if maybe re kra lo maybe lo to le setse le tswele maybe ka na go ire ka khono protect the lips yo re le tsona the scar fitter mo leng gore dia fella ruri ora protector ma to le ona ora scar fella ruri mara sukiri ona ore laola re khone laola majaja ga di hlare tse re beng le tsho
2: mbuje le khone laola sukiri if era o mo kgila mbuja kriya ka nako ngwe re tse melae tsa go tsoga batho ba motho mo ba batsa ba isime mama le ba tsona le la dingaka ba re ge khona ona le ntlo mo ibile ke no buche buche re na le mikhuti e mika ya sukiri
3: so ke me khuta me bidi
2: per
3: se re na le mo khuto ba re ke type 1 ke ile leng hore o e kra o sa leng wana o sa tjobelewa le bitse la ga go a lebere ke thota
2: o ya
3: ke ile leng hore ba ne hore khona o fa di injection tse leng hore a hlaba tsa thusha gore sukiri le ya fast then ba le type 2 ke leng hore le bitse le kgwa slowly
2: Oh,
3: le kwa slow le re khone manager ka dipilisi ra make sure gore if re ka lose le weight then o ka make sure re khone manage ka nna type 2 na chiwe e tla ge motho tsa le motho mogolo mo leng gore re ka khone e manage so ke type jana je tshepedi je leng gore re lwa le tsona so ke ya type 1 only 5% mo le fasting are e bone ga ntse bothata ke bo ba type 2
2: o tla le ba ka la go tshepetse nga ka gore ba bangwe ba re go na le sukiri engwe re e ba ka khumana sukiri ya ga o ile fase ba re ga go bonolo go enyosha emba ga ba ka khumana sukiri ya o ile wudimudimudim ba gona go fatse dingwe le gona go fa batho dilo tse dingwe tse di ka etheosha yela ka ile gore e theuile o theuwa le ya gona go enyosha
3: re gona go enyosha ga botse
2: o ya
3: ile go enyosha ga e theuile fase re be re kisha le ge motho a ka di yona juice o re ya skambeleni ke re competition re tshe sukiri le metsi motho la anwa sukiri la wa ya nyoga simple botsata go gore sometimes if motho o tshetsa tumile o ba le botsata ba dipsiwe o kra ile gore e phela e dropa ga ntshinji ya no gore re treatment ya gagare tshwenye re adjust o tsamaya sa dipsiwe tsa gagare kana go ene ra ba ra adjust le ka mogo a jang kana go ene e seng gore go botsata go inyosha bolla nete o inyosha ya sentwa ya wima as long as if it tewile go dira come no mix cha metsi le sukiri ora mofanto ya ba le sukiri nyana e khone o nyuwa ga botse e sne re
2: thata o go tla be ke nnete ya gore kana go mo ba bangwe ba re a re re tsan sukiri mo le nna re bolela ka skambele re tsan sukiri mo le tele mofe
3: yeah
2: e ka khona mo thusa ntle
3: e ka khona mo thusa gore ye go dimo
2: ene
3: ga ntshi we ke e tlhagagele gore maybe di hlare tsa di berekisitseng ari tsa maishane like the amount of di jocha di jileng ka bokana kwa newe mo leng re kara sukiri dropa o na ko ngo kara le re bisho tsa gare se tshe thumlo for kona because di bisho tsela le a thusha le tsona gore sukiri ska fa
2: doctor le bole di ngwe ke go ka re ngusha botlhoko ya gore kana ko ngo khumana ngwana a belegwa a ena le sukiri e go tajwa go dire ileng pele a belegwa
3: yeah so ntwe e hlagang one ke le a belegwa o kara le gore if ka ga ya bona le labelana le la type 1 o ka rolo yana o bale lona mara ona le batho ba ile ngore mmele wa bona o kora o ilwa le vet lab mmele wa bona
2: yeah
3: a se tlhare go re dio tseba gore e tlhagishwa ke mara le mogolo e tla ka le abela ifa e tla ka le abela o kora mmele le wana o ntsha mashole a mmele ona a lwa le vet le la o kora le vet le sa gona go manage sukiri go ya pele ke mo ile ngore from childhood re ya go di mo o ya go di mo then re gona mo fa di injection tshela tshe di muthu shangwe maintainer sukirila and also le di jo tse dingwe tsentse ba di bereke show me ka sure so ke ra ya laolega
2: botlhele di re le botjeng tsho mo shile ga no se dumele prediction ya ne ke bile le yona le doctor makomisani ke gore ke batho ba ba ntshintshintshintshintshi lena go kwa sejaring ga kwa doctor ono kumana le re re le tsena la kumana ba lutsi ba le sume la na malatsena la ba bona ka uti ka uti u fitela ba khotsofa la ba etu bele gone bele re la fa ba lutsi ba go fika di million tse tharo mo ye nna le lena ke nya ka gore pele ga ge motho mongwe ke tlo bulela ba thiletse gore ba re botse gore na bona ba reng motho mongwe ba buitse di butso tse nna re sa di butsishao o na le mongwe ba butsitse butsho gore na bo lutsi ya sukiri bele ka re ke bona bo thola mahu a mantsi ka monana ga ya rena wena o dira eng go itshireletsa kgatlhanong le bolwetse ba sukiri ke putshwedi bošhangbatheledi motho mongwe ba bangwe ba ka re botsa ka taba ya go itshurulola le tse dingwe le go yangakeng kgafetsa-kgafetsa go tlhola go nna seemo sa go sa sukiri se eme kae ra ba ra butsa gorena wena o tlhokomela gore ke dijo tsa mokhuta mantse o di jago na kudu-kudu dijo tseo motho mongwe di nako le sukiri letswai goba motho mongwe makhura a mantsi dingaka di a re botsa ba re se ka ja nama ya makhurakhura a mantsi di tlo o bakela bothata nomore shiwa batheletse ke 086-000-2452 ke moka ke na le bo doctor maboa makomisane ka mo ke nyaka gore ke nameke yo thoma ka o bula megale motho mongwe ba babedi ba bararo le ka golega la re le butsa dibutse mabapi le bolwetse

0: Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Etukat ke di rata.
2: E re go le fele yona ka tie ngwana.
1: Ka nnete papa.
2: Ka my cashback ya my way. Ke tlo bušetšwa 10% ya di premium jack. Bakeng sa go se claim mengwaga e mebedi.
1: Okay.
2: Diale, ke tla ba le tšhelete eo ke tšegilego ya go thagatša ngwanaka. Wena o ne iphelela sebowena girl.
1: Papa, ke a leboga.
2: Oh nana.
3: Batho ba mmagonte, dikoloi tša mmagonte, meputso ya mmagonte. O humana quotation tsena go myway.co.za. My cashback ke kholewa go ditšweletša tša maswanedi. Mo o patelago go o sa ka wa claima mengwaga e mebedi. Mme ditefelo tša di premium tša gago di sa šalela morago. My way ke moabi wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete wa go se inšora bophelo. Di-premium di aka risk profile ya gago. O na le dipeelano.
4: Ngwalele molaetša ge o fihla gae. Share location ya gago. O seke wa sepela o nnoši. A ke mantšu ao basadi ba Afrika Borwa ba a kwago letšatši le letšatši. E sego ka gobane ba sena šedi. Eupša, ka gobane bošoro bo ba rutile go phela ka tsela ye. Nagana ge e ba thuto ya mathomo yeo re e rutile go barwedi ba rena e be e le go itshepa, e sego go ba šedi. Kholofelo go ena le poifo. Kgweding ya basadi, a re ageng Aforika Borwa moo mosadi yo mongwe le yo mongwe a ka phelago, a šoma le go atlega ka polokego. Mmogo re ka fedisa bošoro bja bong le polao ya basadi. Le tlišetšwa ke GBVF Response Fund. Katirishano mmogo le SABC.
5: Motung a di thaba tsa rena

0: go lebeletse a snap mahapa thobela fm mo shati wa tsebo le boithabiso.
1: Le FM tiba ka go ruta le leme, sitjo, bukhwa, le histori ya magoshi. Itiba ka go thabisha ka mmino wa batheletsi ba go bolela leme la Sesotho sa lebowa. O fa batheletsi mananeo a thuto go tloga baneng go ya go batho ba bagolo.
2: Ke hlabirwa malopi a phogole ke tlo ya mamphela.
1: Mmogo le go fepa ka mehuta ka moka ya dipapadi.
2: Ga lokile maleka dipapading tse ka bago tse nna sanka latlhegela
3: dibuku ya sepedi tlang le tsompa.
1: Thobela FM ke moshate wa dialemoya, ke moshate wa tsebo le boithabiso.

0: All I need is right here in Africa. Steve Kekane ke na reng yalo. Metsing mo se pedi tire tshela go irele ya bobedi go ba lena ya Thobela FM. Ke ne ke gore nalona bela ka gare le bile re boletse re kopane go 0860002452. Re go gore ka bela re tsa ba ye e gonegala byang. Go gonegala byang hle gore o gopale ke go thusa motho a sa phela ka dinyako tsa ka banga o gopela bile o gona ga botse gore o ka mothusa. Go mo emele mo lahlo ka ge tsa ga ba ka nore lehu e ba wena wa mathomo o kitimela mo wa nna wa tsebang ka thusa mpotseng gore ke direng. Wa di dira kamka re a lotsha Thobela
1: mango go lotsha
0: lotsheng
1: o bula lalwa wa ka metha stolo sa ba dira triple m mathu wa sona mana di rokoro ko modia mathata mo go tsang wena we
0: nna mo nna di rokoro ke go amogela tle
1: mango go tabo e bula pe go roge tshi o la o tswa mabane e botlhoko thoko ya di ya re no re ya gonala mara e botlhoko ge ke sa phela ke busha moya ke sina selo mango go ke sokola ke lwala wena o le family ata o na le sahau o ya lata mara wa pala go ntse o ntse doctor wa pala go ntse ke la le bo ruo gore mo ke yang mo ba tsholo ne go bona le mara ke tlo tlo go fetse batho ba ishwe bona batho ba ntsha di tshelete motho a bile a go bala phutse no ra go bona ke mangu kwa a dire ka bo monna di rokoro ka gone o bona la ba ba mo shipa gore wa bona le mangu go ke yena e bile a di ya di tsama tsa di khomo ke yena ke mapokisi mara ke se sapela e bile botlhoko mangoko a sa ntlhokomedi ela ene e yone ya phela ya gona le ngwana mara
0: re e diriswa ke eng ntho
1: o bona leteketsa gore ke go sekola le botlhoko le tsaba gore motho nngwe e lekgola ka gare a tsedingwe ba bangwe re bona goreng e ditšhelete ka bokhumala motho wa ngwa disedi krile a kgona bontšha se setse se bontšha gore o ba thagana le nna botse botse ke taba ya pride
0: ya ke go kwele ke go kwele re a lotsha Thobela
2: ango go bele le kae
0: re gona le kae
2: o gona la le phiri me kwa ka motlolo
0: e gona gala bya ntaba e phiri
2: o tsa re gona gala jwa mangu go bele
0: eh
2: e gona tsana la rena ba
0: wa gaoga phiri
2: patela ntshile la ba re go lihule ga go le anthinsha mashima ba sale ke a ditlaela. Gore lebeletse gore ga ne bua le mangu go pedi o hwetse o dula ka gare ga moka kwa no mongwa go sokola go hlaka. Batho ba sna taba le ene mari tshe tshe go hlokofetse go ba di gore go ba di go rekela le pokisi la 100,000 ba go bolo ka mano bona bo mara mola o phela go sna motho ene gore ya nata ba le wene. Wa sa tso gore nata ba ya mohuto we go ira gore le gono ga phiri me kwa bolla mo sia le moyeng le mangu go pedi. Batho ba ithuta thutu ya gore ga motho a ba a jeng gore mo tshent doctor re ska netela gore ga a tlo hlokofala mo re tori ya chamano mo nobo mangu go ga ke re go ene ke re thabola mosadi ke bo gashagasha ga ile banyana banyana ba re machankuri ya ke go phelo tata
0: tata phiri ai re a lotsha Thobela
1: Thobela
0: le gai
1: mangu go be ka samola kwa ga shai monna di o borolo ka motho tse matsu
0: banna monna di o borolo taba shi ba re ya gonega nna ke no butshaputshi bona la re gonagala byang
1: mangu go mpone
0: okay
1: ntwe e dira ke bo mpone le go hloka pelu tshekegi ga kere ge e ka be e le gore wene gonte gona wantse ba gore ke ngwanene nka bo bile le pelu tshekegi ge ke be ke sa balwa ore bana ba ka ba senetsiba o bona ba balwa o ba latlhela sakana la bobi mara ka nako le ke fokofetse batho ba gobakane o nyaka go ba bontsha gore wene o ne le sa gago mponeng
0: re tshwenya ke go ba bomponeng
1: re tshwenya ke go ba bomponeng
0: nna ke go
1: nna nka dira sa gore mponeng fela ka gore rena re le mahlokong le rena re sene selo re no tshaba gore na gore mo bo sa mo ishe tokgi re no ina masare tsila ka gore re ba re sene selo
0: kudu ka bakala gore le tsebaga botse gore ba nna mang kokore moleleditse re mogopetse ra morapela ra re ba nna le go ka nomisha are re fetchelete re re mopatelele mola molanga ke ara ke nanga ke nang e fela ga robala ke ena tlang ka lebelwa ke ding
1: mponeng
0: mponeng a ke go kwele ke go kwele re le boga ke masombiri tlhano fela metsi re tshela go irele ya bobedi re nya ka go tseba ka rloneng rena ya go gonagala byang motlhomong le wane bile ya go tlhagela wa tseba nko re botse gore wena o ka no se bolela maina ba tsho gore nge mangu ke ena ke re ba re bile ka mogopela a tla ke ding re botse re go diregileng Thobela re a lotsha
1: ra lotsha mangu
0: le kae
1: rola le kae
0: re gona tle Okay, Lisija.
3: Ya ke tlaba mangkopo wa khonala ya khonala yo ibolela ya khonala motho wa lwala a rone ke ka mara thaka thakabe a lwala o tla motho wa mothusang ka hore a eto ke go rae kae mara ka tsiba ro balang ka lona sa be ba ilukisha rumo ya nwa le ga no tla ba ilukisha hore ba tsaba ba bona hore na o dira lae
0: ba e bona re penda
3: ya then a ke tsebo rena why
0: Ma shele ke le repentang ka ona re rekang dilo tsa go tlhokisha re be re palela ke go tsa motho re mo isheng akeng.
3: Good. Ya gona ba mafu.
0: A shi ke go kwela.
3: A danke.
0: E ya ba nore metsi yone ke masimi pele shi ba re tshwele go irele ya bobedi. Re tla bua re kopana le yona gape ka morago ga dintlha tsa ditsa bana le wena. Ei. Ba re wine ba dance to a love song. Manhattan's.

0: Awoki mama Miriam Makeba pata pata ko mongwa ba sadiba ile ngore ka se go ba lebetse ko mongwa ba sadiba ile ngore mo go dire le mo go yona a gone ka mogeng ngore ka se mo go pole ka gona mosadi o mongwe ile ngore bo botse bya gagwe bo botseneletse bo botse bya tlhago moruru wa gagwe ile ngore ko a tlhago ge ba bolela ka di afro tse ile ngore di be di dula tsa tshwarela monga tsona ke gere bolela ka bo mama Miriam Makeba zenzile Miriam Makeba ile ngore ka nete gere re mama Africa wa tseba gore re feditse tsatsing le se mo gore ngena November 2008 ke mo ile ngore wile a feta alfaseng la ka keno metse ke mo se mama bedi nna lona re ke la go irele ya boraro nke felletse hle nke re ga re tlhelle e bana koena mogola dimela hle dimela ke le boga tsheletse ya gago eish ya what a gentle love song nelone a re ga re tlhelele ka go ka gore ke bela gore go gonagala bjang 0860002452 re go gore ke bela gore go gonagala bjang gore wena mothanya ke thuso mo go wena ka ba le mathateng ka ba le bolwetse ka ba le tlala ka ba le tshokolo go ba tshotlego efe go ba efe wena gore nka se gone ka mabaka a tsejwang ko wena ka morago ga gore o kore motho le a pasa le go fetile lefasolo la ka ke ao wena ba botse ba keng ke thibang thibang gore le ka ga yo ka bo ba botswara wa musharolo wa lena o tlogeleng o ka re o na le maema fasana nyana ke tla letlisetsa o ka reng o ka onana ke ya batse ba batho ba gona 0860002452 e gona gala byang taba ya mohuto o tle re ya locha thobe
1: mango go pedi
0: ishe
1: dimeri ya motsweletse ka bo doc tepzen monna o shee
0: doc tepzen o dimage
1: ke Andries mo ke la ke re go tsaka tshwenye ga mo mo.
0: Okay Andries.
1: Mangu go pebe ya khona gala gore motho ga ya go khopela thutswa sa phela ga o bone go tsoka jwa gagwe o tswa re kana ko la re shili mo le passing we no nya ka go tlo gore o tlo khopela tshwara le go te hlatswa ka go mo rekela mapoki su dilang ga teng ka bo bua mo thutswa sa phela.
0: Keng ke ke go go ja ke ditlontsa re ke paletse ke go mothusa ke a itshola ke khopela tshwara le ka go modirela mo la assale.
1: O leka go te hlatisha gore o bona ga le gore ka rono o ye mo kaone mo la ile gore nka be ulwa mothusa sa pele go ndwa la sa go bona o bona ke rena o nke go dire tshe ke rono o tlo go gahla rena
0: yo ya ke go kwe ke a leboga Andres
1: thobe
0: re a locha thobe le FM
2: hello good baby
0: hello
2: le tshinna ke le dimishi ya ke ka mang
0: ke ngamela na ke mo mongela tshe
2: a tla bebe khona kana jang
0: eh
2: re le ne rato la fake
0: le rato la fake
2: re mo thatsho go fetse re ba re ba re tsane le mo kone le tswane ba go tsi ba bone ka re mothola re be re morata ke be ke sa morate a botse ke mo mpeleng mo nna re go rona go le tsara go ne go mpeleng a ke re ga nne le o tsole ba le ka mo ga ya go ne le go ne ba tswara le re nya re tsere go le go ba re na ba ga mothang go marna ba ka go fetse o tla go tlamela go lwana tote ba di mo tshwara ona ke mo go tsaba lena e bile bana ka go ya mela a re lawa
0: e ba ne
2: tsore mo thoko ga se ba tlo go rata motho o tlo go fetse le rata la fiki a re ne rata ga botse mo thatse la botse tsa rata ne rata na mona re tlo go fetse
0: ya ai
2: na na go le mang go go pele
0: ke a le bo e re ke na peke tswalle e re ke na peke tswalle gona mo go tshwara na le marato a fake ke le sime shupa metsotso ne lwana re ke la go irile boraro go e ba le nna ya Thobela FM dok are gomele e re ke bone oma re tsewa mafelofelofelofelofelo re ke go reka se re tswalele le yona na re a lotsa Thobela hello ba sa tswalela lebati la sefatanaga re re tse wena Thobela re a lotsa oo e re ke nape ke itswalele e re ke nape ke itswalele gona mo go tshwere na le marato a fake ke le sime shupa metsotso ne lwana re ke la go irile boraro go e ba le nna ya Thobela FM dok are gomele e re ke bone oma re tsewa mafelofelofelofelofelo re ke go reka se re tswalele le yona na re a lotsa Thobela hello ba sa tswalela lebati la sefatanaga e re re tse wena Thobela re a lotsa e ba le nna Thobela hello awi wa tsoa ke dumo go kwa ke tse gore go diragalang ka mogala wa gago Thobela re a lotsa
3: ngwana ke kana kotso
0: a ya ding
3: le kae ke Thobela FM agre
0: le bolela le mangoko baby
3: mangoko baby ya kgonaga ala eh ke se kwa ga e kwa tlhogo ke tshao ke ka mora madisha.
0: Okay.
3: Eh ya gona gala. Go duka ba kala gore na go ba thoba ba sa phela ge re sa gola re sa le ba banyane ba sa le ba banyane ba ba jiela fase ba ba roge ba ba rake ge ba itla ba ba rake ba ya fase le go dimo ke se tse ba gotse e be gore bona ba bereka ba le ba bona ba sa bereka go ya ka kwa ba go kukela dinkobo ba rekele le dijo di ntlotsole ka moka ba ge go dira bona a tlhokofala a ba tsore ba tshware ka ba leseke ba tshaba le go tla go wena.
0: Awa ke kwile e ke go tsarana lona re ke la go irele ya boraro a re gomela gona fao ke le leboge ka moka ba ile go kgone go tsena go 0863002452 taba ye be re ipotsisa gore ya gonagala na gona ge lore ya gonagala gonagala byang dok na lona re puthe puthe diporogona tsa rena re tswe re tla kopana le batseltsel setseng la go sasa mo leng re tla re ikwa ka re lona rena ya molao o reng re tswela pele revolution ka tsheni tshele mo rona tla bo itsina ka tsona ka gare ga e ba lenna mo go thobela FM re tlotswa ka maditaba go tswa go papa morago ga se tata.
4: Tsanin le fasi la mebotu le medi ga mmogo le muwa
5: rona kharibe ye botse ya go ikhantsha go 89

0: barwa rre ba babedi gale gale ba gola mmogo yo mogolo leina la gagwe e be e le lesiba a napa a gola a nyala mosadi wa mohumi mola yo monyane ena leina la gagwe e le lesetša le ene o ile a inyelela mosadi wa go itshokolela a tlhaka go etša yena a kere le ena o ikgoletše a tlhaka yo lesiba e be e le motho wa go ikgogomoša ebile a ena le mona lesetša yena e be e le wa go loka a ena le tlhompho kudu-kudu-kudu lesiba o ile a re pele a ya go dula le mosadi wa gagwe wa mohumi a napa a tla go lesetša a mo laela a re
1: ya bana lesetša ke a tswa ka mogae akere ke a go dula le mosadi wa ka o mobotse wa mohumi ke tlo go kgopela gore wena le mosadi yo wa gago wa modidi le seke la ba latsoga le nnaganne gore etela le ka tla la re segiša ka batho ka gore yalo ke a tswa ke a sepen a šhale gona ka mo ntlong ya gago ya ditšhina
0: lesetša o ile a no tswela pele a itunela le mosadi wa gagwe ka gare ga motlhako wa bona ba leka bophelo ka mokgwa oo ba bego ba ka kgona ka gona ena ebile e be e le motho wa go rata go itšhumela ka diatla tša gagwe

0: re ba be ba sena sa bona aowa go robala ka tlala gona ba be ba sa robale ka tlala o be a selasela ka go tsoma le go gorela batho megotha mola mosadi a go yena a be a tlhatsotsa batho dikobo go ba go tlhokisa tšatši le lengwe namile e ya re le mesong ba sa re ba tsoga ba hwetsa letsi ka ngopeng la morale wa bona go kutame ntshare ntshare ye e be e gobetse leoto bana baka ebile e laetsa gabotse gore bjale gona ga e sa kgona le go fofa e laetsa gore e kgwa botlhoko e be e sa tshwane le dinonyana tše dingwe tša bo yona e be e na le mebala ya go taga e go fapana e mebotse kudu mosadi wa lesetša o ile a e tšea a leka go e tlhokomela gore leotwana le la yona le fole a le rare a efa dijo le metsi o be a tloga ebile leotwana la gona a le bofile ka lešelana matšatši a rile ge a dutse a ya yanapa ya ba le yona e ya fola gwa ba go a fitlha nako ya gore a oa ntshare e boele gabo yona mo ile go ya tshwanela ke gore bja le laele
1: ke leboga ge le be le ntlhokometse mathatši ka moka e sa le ntopo letse ka ngopeng nkabe e le ba bangwe nkabe ba ntse re bampeša ba sheba ka nna ke tloga ke leboga kudu ke tla le tlogelela mpho ya bohlokwa gona mola le ntopile go gona letse ka ngopeng
0: matšatši morago wa gore ntshare ela e sepele aa lesetša o ile a hwetša mokotlana o monnyane ka gare le dithoro tša peo ya lephotse ba ile ba di bjala ka serapaneng sa bona kgausi le morale aa gape ba makala letšatši lla go latela ba hwetša lephotse le lengwe le le tee le šetše le godile kudu ba ile ba le rwadišana ba le tsenya ka kua moraleng moo lesetša a ile go a tšea tsedi gore a le pharole ka bogare he ke re mphaka o boka se le gone lebe le feta a mangwe maphotse ka moka a oabe go a gola le ona ka lebelo aa gape lena o maketse ga a seno le pharola go etswa gauta selebere ke re le dibenyabenyane le tšhelete e ntši mosadi wa lesetša o ile a ketima a napa a topa le lengwe lephotse le e le gore e be e sa le le lennyane le lona ge ba le ripa aa gape bjale ba le ripa ka mphaka le la napa la tswa tšeo di tswilego go lela le legolo gabjale gape ke ge lesetša le mosadi ba thoma go huma le dinala ba be bjale ba feta le lesiba kudu ka lehumo ditaba tše di le tša fitlhela yola lesiba a kwa gore lesetša ga se a humotšhela tlala ke re le ntlo ya gago e kgolo kudu-kudu-kudu-kudu ya mabato wa mararo ya segoši lesiba o ile a lata lesetša go mmotšiša gore ga botsebotse e ka ba lehumo le e la gagwe le tswa kae
2: o re ifile ke ntshare ee ya mebala ya go ekgetha morago wa gore mosadi a ka e tlhokomela aa o ka no o tla ge go ne tseo di tlhokago re tla go thuša ka tsona
0: lesiba o rile go kwa gore lehumo lela lesetša le tswa kae ai a se gotlelele o be a sanya ke go fetišwa ke lesetša ka lehumo a napa a tsomana le yona ntshare yeo go fitlhela ebile a e hwetša a thoma le go roba ntshare ela leoto la yona gore mosadi wa gagwe a kgone go itlhokomela o ile a e botsa gore ka swele e tlo mo fa dithoro tša maphotse a lehumo e ile ka nnete ntshare ya mo fa dithoro a di bjala le semetseng ka letšatši la go latela ke ge ba hwetša maphotse ba thagetše kudu-kudu-kudu-kudu ba napa ba rwala la mathomo ba le iša ka ngakong ba re le go lebula go a thuthupanke go thuthupile pomo ke re dilo ka moka ka ngwakong tša šala di rathagane le bona ebile ba gobetse go feta ba be ba edibala ge e le ntlo yona e be e se sa le gona ke re maboto a mangwe a wele ge ba phaphama ke ge o sena selo bana ba mmatoka ya ba gona a bona gore megabaru ya gagwe le mona ga se di mošomele le ga tete sesewe sa mosela seripa nene ke ithutile tše dintšhi go tswa kanegelong ya rena pele mpotseng bana baka na ke eng ya go hwetswa kua letsi ka ngopeng gona-gona e tlogetse mpho ya eng gona e ka ba ke mang wa go feleletša a humile ruri-ruri-ruri nna ke a lebotša a re pheleng ntle le megabaru re amogeleng se sengwe le se sengwe seo re fiwago se se tlo dira gore re be batho ba lerato le go ikamogela le go phela le batho ba bangwe ntle le megabaru le lehufa go fitlhela ge re kopana gape nakong yeo e tlago
3: Bye-bye.
4: SABC Education. Enrich your mind. Enrich your life.
5: Kanagaloe ya tsogang. Utsisha ka mekhantso ke SABC Education. Mo go thobela FM. Bara lokikisitse ba lendire. Six mogashwa. Biketo mamila. Le Precious Molepo. Mwana re ke burulong simolo kwa magongwa. Ba tjweletse metsheneng le medumong. Ke rorisang sa thege le silone ntekwa. Mo tjweletse le motlhagisa moyeng. Ke mmaphuti a lilamola. Mola mo tjweletse mogolo e le Isaac Silo Mashila. SABC Education. Enriching minds, enriching lives.

0: ke mino go tswa go City People, you made a fool of me go ntshirela tobela FM shata wa tsebole boithabi sho mse tswa bele ke masumpedi tsela go tswa iring ya boraro ke yona re shang go hloko pledishano ya rena
1: yona go tshe you made a fool of me
0: what
1: like ke selo se ste se ste se ba ratane ba lwana ba lwa ba lwen ba lwale ba lwe ba lwe ba lwa go ka sona
0: you made a
1: ba lwela se ya untra style ga ga dilo ka mka tshe di lengona
0: mo fasting
1: selo sa ma oema go dimo se ba selo lwa go sa pele pele sa go dimo You made a fool of me.
0: Oh.
1: Untirile style. Baratane.
0: Yeah.
1: Ge ba elwa. Ba tlogelana. O mongwe tla ba re untirile style. Yeah, untirile style. Hey, untirile style. Okay, look, ila re tjo style. O yo.
0: Can just style. Ga re gatone pele.
1: Polarisano ya rena cha chingla le khono.
0: Yeah. E nya go dia usa pele. Okay.
1: Ke nya go rona ga ne se poelana ne. Lo yena mtheletse ndagana se ka bona boemo jo le go ka re ga bona wa botseba o ka ba le motledi wa taxi o ka ba le teacher mistress o moki o le podisa gona fa o leng gona a re tshe gore mengwage le somo ya go feta
0: yeah
1: o be o be ya masheleng
0: mhm
1: o be ya chelete mangisimane ba re ke saving for rainy days
0: yeah
1: o be ya chelete gore ga go dira ga eng go na pula ya midupi wena o khone o ka yongoba o yonga tafao o tswang go boloka gone bana ya arbala nete chelete shi o ibeile no arele some shi e re toma go butswa chelete le o ibeile go o go investa le re go dira eng ka swa
0: o biele ja go investa
1: o e o fetse o ibeile ja ba re e dira eng immature
0: immature ya ke a butswa o ibeile ga botse ya butswa
1: ya
0: ya
1: mature ha ke nya ka mature ye gore batho ba gone go fishisha gore ke eng ka nka re ya butswa ba tla nna ya pe okay shi o jwalo e go tsena le mashokotjo ba re o ka intsha go nyaka
0: ya okay
1: ya re ka kgwedi ya mafelele go swanetse gore o ye go intsha morago ga go e boloka mengwaga-ngwaga yona yeo ya ba go ba le bothata ka gae mo wa leloko a tlhoka go masheleng a mantši mme o tla go wena ka mabaka a go kwagala a go pela tšhelete mabaka ao a go fa gona wa wako a kwagala a tse re o reng fela a kwagala le wena o ka tlalela ge o le ka tlase ga mabaka mohutong tšhelete yeo a e tlhokago e lekana tloa le yona yeo o e bolokilego mengwaga e lesome potšišoši o gona motho wa geno yo a o ka mo fago tšhelete yeo e goba aowa mabaka a gona ke eng
0: Mathata a dupella.
1: O mo lo mongwe ne. Ke a tsorwa tshwantse o mong a ka re ya. A ya nga seke. Mang mang gona le ba bana gana. Wa tsa batho ba ka gae ka moka. Gona le ba e benore o mongwe o meile go di mokudu kudu kudu mo e benore a o nya ka o monyamisha.
0: Yeah.
1: Ba bangwa ba rata go lukile fela a sanga ba go direla selo. Ke mo ka go ba le o mongwe o fela o na le soft spot o kwa man gona le lefelo le buruto ka pelong ya gago mo a le gona fela ba mo ba khona hore bona ke ya le rata ka moka fela ei akinya go sokola lena o go bona motho o jwalo yo bene re ka mo fa chalteo go ba o tla no kwishisha fela lwena ga o nya go ba go siema sa go sona le sa gago o se go ka ntsha chalete
0: Kombuzo.
1: O tlo zwana le yena.
0: Are fa batheletse.
1: E ya batheletseng fela o
0: we
1: na ga no why kwa tabe.
0: Yeah. Mara mathata a lona manao wa bana.
1: Mathata a jwana.
0: A dupella o ba nenge.
1: Ka bana no ra dupelela.
0: Mathata ya.
1: Mathata so a bona ka tselemo. Yeah, ke skumuzo mbatha go Facebook, kwela no setwa ba go Facebook,
0: tselela
1: go DM ya rena. Yeah. Ka tlele fa o rata gele re latela go Facebook ya station. Ke thobela FM yaka, thobela FM yaka. Are bim ba bantsi. Re following, re tla follow. Okay. Yeah. Ke nako ya hore re kwe hore di
0: dintlhagolo tsa ditaba
1: di emi jwang. Poela no mkantsi ke o thabile. Okay.
0: Fine ya di go mutse 10.
1: Ke ri leng ale.
0: O ri le setwaba. Mara ke ri le.
1: Ke fa mohlala.
0: Awa, awa mhlomongwe e di ba re o thella ka lelo.
1: Awa ke fa mohlala, stoba ke se fana sona le ke ri le dwaba. A se wena.
0: Stand fa re fa dilo go tsa ditsa.

0: O kwele re go fepa ka ditaba tseo di tsantse go šedi go tswa tikologong ya geno go ya go ya gešo go tswa dipolotiking go ya go tša ikonomi fela mo go ntširogele.
1: Okay, re amogela moeng wa rena lekgono ke Matau Sefako, jwalo ka ge poelano a boletše ke project leader of this NSFAS systematic investigation. Re le amogela go Thobela FM go lenaneo la ntšhilogele. Ausi Matau Sefako,
2: dumelang balena in studio, dumelang ba theletše ka gae.
1: Ya, pele re tsena go tše dintši, mošomo wa go ke go diraeng jalo ka title le šie telele project leader of the NSFAS systematic investigation, go tsena ka ofising mošomo wa go ke go diraeng se se mata
2: kumbuzo rena mmero kwa rena ka mo ofising ya public protector re nyakišiša di-complaint ke re di kry-ang go tšwa go ba setšhaba. Gantši batho ba kgone go tla go rena ge ba lela mabapi le the services mabapi le tša mmušo, for example di-students tše ba santseng kwetšeng di-alarm tša NSFAS ba tlile go rena ba lela gore dilo ga di sepele ga botse, ga ba kgwetše di-allowance tša bona ka tsela ya maleba. So ke tše e leng gore re bere dinya ke šiša rena as ba public protector.
1: Wow, bjano ka morago ga dinya ke šišo tšeo nna le sa tswela pele ka dinya ke šišo goba go na le diphitlhelelo tše le di fitlheletšego ka dinya ke šišo tša lena?
2: Kumbuza ka se sebaka diphitlhelelo tša rena di-preliminary. Investigation ya rena e sa tswela pele, dinyakišišo tša rena di sa tswela pele. Opia re releasetše section 79 notice tšatšing la mamotlha e leng gore re detaila investigation ya rena le gore diphitlhelelo tša rena ke eng, ebile re fa mmušo ka botlalo sebaka sa gore ba lebelele dinyakišišo tša rena le diphitlhelelo tša rena, ba re fa di-submissions tša bona pele ga re ka fihla mafelelong a investigation ya rena.
1: Yeah, le pele le ka phetha ka the investigations. Okay, go a bonagala gore go na le tema. Bjanong putšo ya mafelo pele le lesepela go tla tšea nako e kae? Give and take re le nagana le dutse le re nagana ka baka la gore le šoma ka tšona le kgona go tseba gore di go ya pele le go ya morago le emetše dikarabo go tšwa mmušong le bona ba emetše go kwa gore le rena le reng ka dikgopelo tša lena. Go ka tšea nako e kae pele re ka tla ra bona rapoto yeo e dutše pele ga ka re tlo fa rapoto yeo ke public protector gore go sepetše jwang?
2: Ka se sebaka kumbuzo preliminary report ya rena e available mo websiteng. Opia preliminary report e fa batho sebaka sa gore ba e bale, ba e kwešiše, ba re fe di-submissions tša rena. Ka se sebaka public protector o file 2 months ya gore batho ba bue go rena le ba mmušo ba e leng gore report e lebane le bona ba bue go rena. Ke ka mo e leng gore re tla tšea dikgopolo tša bohle and then ya be e le gore re kgone go issue final report. E ka se ke mohlomong ma 2 to 3 months.
1: Se se Matau, ke kgola gore bohle ba e beng gore ba be ba lla ka sekgwama se sa NSFAS go ya ka dinyakišišo tša lena le tšee le dikgweditšego ba tlatle ba hwetša kimollo. Le boga kudu ge le re file nako mo go Thobela FM go ntšhirogele le be le letšatši lelo bose bose le jeleng for lunch. Mošomo wa lena ke a o tšhaba mo go public protector ga o ješe batho tlabela slima. Thank you, ma'am. Okay, all right. Thank you. Ya ke moeng wa rena yo a bago a re botša ka sekgwama se sa NSFAS leading ya kešišo bjalo ka office ya the public protector gore ba hweditše eng le gore ba kae. Wena yo mohlomo ka nyakang go yo bona preliminary report yeo e gona jwalo ka ge o mokwele a ba tlhalosa le wena motlhomo o ka no swaela kudu ge ba ya go ama.

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga poelano le Sekhumbuzo a re Lotšheng. Magareng ga tšeo di ka letelwago ereng ya botlhano go Thobela FM ke tša gore dikgopelo tša tumelo ya boipobolo e dikgopelo tšeo di sego tša atlega tše go feta 2016 tša bafaladi ba boanya ka botšhireletšo ka monageng ga se tša tlhwa di fetišwa ke lekala la Aforika Borwa la taolo ya dikgopelo tša boipobolo tša bafaladi. Ditshepedišo tša komišene ya dinyakišo ya matlanga di emišitšwe le gono gomme di ya go tšwela pele go sasa mesong. Kgorotsheko ya masetrata wa Brakpan e kwele ka mo maemong a melato e mentši ya polao yeo motlatša molaodi wa maphodisa a mmasepalo e kurulwane ya Fegelo Julius Makhwanazi a tateditšweng go yona e sa lego ka tlaseng ga dinyakišišo. Ditaba ka botlhano ke tša iri ya botlhano go Thobela FM. Kgone Majipa re tshwaretše tša dipapadi. Ke a leboga.
0: Dipapadi ka Kgone Majipa di hwetše fa di sa fiša.
2: Ke leboga mamotlhole bathetsi ba Thobela FM. Ditaba tša dipapadi ke tše Kaizer Chiefs ba netefaditše gore Samkelo Zwane o raloka mo gare ga lepatlelo le Radino Bontle Molefe ba ya setlhopheng sa Hope FC. Setlhopha se se raloka mo go Motsepe Foundation Championship ka kwa go la Western Cape. Gomme Zwane setlha sa go feta o be a le mo setlhopheng sa Sewelele mo a retleng dipapadi tše šupa. Go molemo ke kana o ganne dikontraka tša ditlhopha tša kwa la Europa o re nyako tswela pele a raloka mo setlhopheng sa Mamelodi Sundowns. Molaodi wa gagwe Basia Michaels o re ge setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba ka oketsa mogolo wa gagwe ba tla se thabela seo. Setlha sa go feta mo setlhopheng se segolo o ralekile dipapadi tše tharo. O bile karolo ya setlhopha sa Aforika Borwa seo se kgathile tema go dipapadi tša sebane sa lefase tša masogana ka fase ga mengwaga ye 20 ka kwa nageng ya Chile. Kutlwano Lehlako le ene ke o mongwe wa baraloki ba le goreng o ganne kontraka go tša mošamawatle nageng ya Portugal. O bo go na le setlhopha se be se na le kgatlhego ya go ka mongwadiša ka dimilione tše 30 ar awa yena o sa ipsina mo setlhopheng sa the Brazilians. Re ya go lebelela go dipapadi tša rugby mo motlhatlhi wa setlhopha sa Bulls Joan Ackermans o re ba tlo ba le maemong a mabotse go raloka dipapadi tša United Rugby Championship le ge ba fentšwe ke setlhopha sa All Blacks ka dintlha tše 15 go tše 19 beke ya go feta ka Mokibelo. Gomme papadi ya bona mathomo mo diphasong tše tša URC ba ya go raloka kgatlhano le Zebra Parma ka kwa nageng ya Italy. Mokapteni wa setlhopha Marcel Kotsie o re go na le maemo a mangwe mo setlhopheng ba nyaka go a shetsa gore setlhopha se ba se dire diphoso tše ba di dirileng kgatlhano le All Blacks. Ba nyaka gore ba thome ka mošito mo dipapading tša United Rugby Championship. Re ya go ruma ditaba tše ka dipapadi tša golf mo naga ya Aforika Borwa ba ya go kgata tima go dipapadi tše le gore di ya go swarela ka kwa nageng ya Tunisia. Ba di bitsa gore ke tša bo 13 All Africa mo e le goreng di ya go thoma ka tša 13 go fitlha ka tša 18 la kgwedi ya Oktoboro. Golf South Africa ba tsebišitše baraloki ba bane Ivan Fester, CJ van Wyk, Jude Sadelson le Jonathan Wilsnack o tla ba a raloka mo dipapading tše la mathomo. Gomme seo se sa napa sa netefatšwa ke presidente wa South Africa Golf Association e le go Piet van Schalkwyk. Motshetsi wa Thobela FM ke a bua e reng e o latelang. Ke a leboga.
0: Dipapadi ka Kgone Majipa Thobela FM mošate wa tsebone boithabišo.
3: Gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientel di lefa tšhelete pele go di iri tše 24. O ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo. Ka Clientel ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo, a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatšwe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Lantern Life ke FSP yo e dumeletsego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tloaelo.
4: Birthday promotions mole benkelela A1 go etsa 10 kg ya Delight Rice $89.99, 2 liter Island Bliss bubble bath $29.99, 400 gram Sunlight Laundry $13.99, fresh pack tea bags $84.99, 1 kg Salati brown sugar $19.99, 500 milliliter jig $9.99. Se A1 supermarket corner division Jubet Street mo Polokwane. Simply the best.
5: Le khono le Master V. Rena le refile. Yo a tsonya go ke scroller lights.
6: Ah, Master V, ga ke robale. Ke dula ke scroller bosheng go bohle.
7: Ah, ona le scroller lights.
6: Ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials ntle le go felelwa ke data.
7: Be go ya wa e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data. Le di khodi tshepedi tsa YouTube Premium mahala.
6: Yale nka e khumana byang.
7: E go tsaga la fela go vona pay app tswela pele o bo bontshe gore o tshwaretse jompele
6: ke tla dira bjalo
7: bona le dipeelano further together Vodacom.

0: Beyonce knows quite a hunch. You're going to be the FM. Our morning dew. Kia ora, Rishang Tree. Ho, Renora, hashtag under G. Ho, Rubona, ori soon.
1: Renora, ori. My charo kaka karejo, reali beleji. Tobela FM. Moshati watse boli witabish.
0: That's right.
2: Okay, lehono re dira boipiletso ho batho bao ba na le go kgopolo ya go thoma kgwebo nyana ka thuko ya tirelo ya itseng. E ka ba kgwebo ya go paka dikuku le marotho, kgwebo nyana ya go penta mantlo, kgwebo ya go apea medirong, kgwebo ya go dira dirapjana, landscaping, okay, goba ya go rokela batho hle. Polishang bokgoni bja lena kudu geba o tlo chacha batho di chelete, o tlo lifisha batho di chelete ka tirelo yeo o tla be o fana ka yona. O se ka gaoletsa lo utsha bokgoni bja gago pele o ka tlo bula ya gago kgwebo. Ithute go yo clock it ithute o se ka gaoletsa lo utsha bokgoni bjo ithute go yo a o mo shumela go gona bjale pele o etswa. Batho bang ba itlhaganela go tswa a yo thoma ya gage. Anya kudu go motho yo gore ge o tloga go o yo bula ya gago ebe e le gore o na le bogone. Le hono re kwehla batho ba go itlhaganela go bula dikgwebo tsa go fapana-fapana mola ba sešo ba loke go ka bula dikgwebo tseo. Ka baka la gore mafelelong re tlo feletsa re reka dikuku tsa go tlaetswa motswako. Ge ba o le dikoloing koloi ya go lokišwa di-hafu, mopento wa go rothiša dipente gotlhe mo lebatong goba motho wa gona ge apea dijo tsa go se be bose, mme wa makala batho ba satlhe wa re batho ba ntlho ile wa bona ke butse kgwebo yaka gantsi. O tlogile o sešo o loutse bokgoni bja gago, o itlhaganetse o ikwa batho ba re he be ipereke o humiša motho ya ba o sepela o sešo o itukise go ka bula kgwebo ya gago. Ka moka ba o banyakang go bula dikgwebo dira bonnete ba gore bjale gona o wa kgona o lokile, o se ka tlo direla batho dibese, o se ka tlo direla batho dilo tsa go se felele. Wena yo o direla go batho dilo tsa go se felele o nagana gore o kgona go loga batho o ba loga makoporoso o nagana gore o kgona make up o sepetse pele o ka anya go lekana go motho yo o bo go mošomela. Re kgwetlha batho ba go itlhaganela go yo bula dikgwebo tsa bona gobane dilo tse le tlo di dirago le tlo re ke dilo tsa batho. Ka baka la gore o ile o dira eng bošaedi fela, re kgwetlha bošaedi
0: ya
2: ka baka la go fela pelo. Anya mara re bolela dinnete mo ntshirelwa tse
0: dinnete fela se kombuso
2: ebile re loile ke mamara ka nnete
0: ara loya ka motho
2: a
0: re sepele mfana.
3: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoma pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba tlhokofetse kotsing ya sefatanaga, ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo, a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
4: Gizare ya gago e be e tlabe nna le metsi a go fiša ga nka bang ba sa ka ba imetsa transformer kudu ka kgokagano ya bona e o sego molaong. O diegile gape ka gore diroboto ga di šome ka gore batho ba bang ba di sentse ke bakeng sa gore ba humane koporo. Setšhaba ka moka ga sena motlagase ka ge batho ba bang ba be ba dutse ba gokaganyetsa dimitara tsa batho ka moka ka tsela yeo e sego molaong gore ba hwetse tefo ye nnyane. gomme bjale transformer e thuthupile ka lebaka la go imelwa o se dumelele dikgokaganyo tšeo di sego molaong tša go dirwa ke disenyi di senye tša setšhaba sa geno begang disenyi go escom go 0800112722 goba saps pološa transformer ya gago pološa maphelo
5: basadi ba ngwaga a sekete magolo senyane masometlhano tshela bomma lilene ngoi Helen Joseph, Raima Musa, Sophia Williams de Brain, le ba bangwe ba diketekete.
6: Wensati, Mufumakadzi, Musati.
5: Tobele family le boga, ke le khurile ditsela. Le gone re dilwe pele ke bo Professor Thulima Donsela, Mama Nomza Mombatha, na Lady Pando, Ngaka Phophira Mathuba, Setsibi sa molao, Bodu Mama Bolo Mdluli, Professor Kholofelo Ragubu, le ba bangwe ba baitsi. Tobele FM ke tika le wena go di ya basadi. Tobele FM. Mo shata wa tsebo le boithabiso.
7: Mona, o mo le se fahle go o ka ke a go tshwere go dira geteng wena mpotsa gore na go rata ke go rata ke ke go kukela ke go bopule
8: ke betilwe ke batho ba go romelwa ke mosotho.
7: Mosotho.
8: Eh John John
7: Evan Hante mosotho lena ona la batho ba go betha batho ka mogolong jwa le ka pizza.
9: Je tloya tsebe o di theletse ka kotara pele ga iriga se swai o se go bia la bo be di le ka mahlaku.
10: Tshirurele keep left pass right.
11: Dumela Madam Speaker, Liz Koo. Awa, nanga mutusha, nga mutusha. Utsama, lena jilo ngo tloka tshwa ga. Ya, lena jilo ngo tloka tshwa ga tla ntusha. A tla ntsha mathate. Le bolala le kholofelo mabola ke le ka motembisa. Ba ke tloka kwa zibidiela makwe ga tjale. Mo go shana ga ke thula budila mo shot.
12: Yeah, wa tsaka le betse go leboga. Andres Mabela. Man Andres Mabela o tsena tabeng. Twi.
0: Yes.
12: Andres Raole bo gaman.
0: Tata.
12: Ba ile ba kwa tshilela bo bolela ba bakwelego. Ya motho o no tsena tabeng. Ke mo ke a tsebo le rata go ke theta ba re ba le di MC midiro. Le theta ba re batho ba gona o le bitsa ga botse fela. Gona ba nong a re no tsena go yeo ge lena le sele solela. Kwena mamang kae kae tsena tabeng.
0: Ka lerato.
12: Yeah. Okay. Okay, ar tele tshe o mongwe gape shu.
13: Tobela sho pasang churuel.
0: Mhm.

0: Jennifer Samaritan Tore.
1: E reng le dumedise skumbuzo kwelano se skoni yo awa. Nagana kana go le nakitabe ke sna silo go tshwere yona yeo. As long as aba ba satse gore ke na le yona. E jile tika nakwane yona ke na le yona ka na e jile tika nakwa e right ke na le yona. Ha ba batho mo di mo chelete nga se mo fe yona ka muganga nna ka ntsha bonnyane ka re na ke tshwere mo thusha ga mo. O tla bona re engwe o jia ka ka muka yona nga se mo fe mara ga bonnyane bona ga mo tlela botlhoko ka mo fa ka re tla be ke o tlhaloganya botlhata ba gagwe. Ke a leboga ke mogadije re tapranda mo re ga mo rena pa ke le tsaya ka maskara go la dilo pe ke a leboga.
2: Dumela dumela school mmastoba officially mmastoba
3: he ba
2: nana raya ga e kampane unless e le ngwana ka ba re o khumana opportunity ya mmereko o rumisanjana mele flight ya samtone o ba sanjia e ka ka sekolong ya officially mo we awa nka gawana le mashaleng a o le di namane je wetsa ka ka diela ngwana ka aya samwe mara ele wa ba mbona ae ke lla le bona shem.
4: Okay.
5: Se tlhopha ka bokasa ntshurwele ke le dumedisa poelano mo kantse le skumbuzo mpata ka mokane ba theletse madam speaker nna nka spane ka yona nka nna ka thusa ka bonyanenyana mara note hafu maybe ka bonyanenyana o go bontsha gore le nna ke thuse je hey chalete ke ya morao wa mengwa e meka a nka spane ka yona nka le o thusa wa ka bonyanenyana gore le nna o ba nore ke gone o thusa Albert Machatani uses project ke skose.
6: Tshabela tshabela mam kanzi le skhumbuzo mbatha yo ka bia chalete mengwa ga e minchinchinchinchi ka re tshile ke ya go intsha motho wa leloko a tlhagala ke bothata ha wa nka smoothie le ga ka tla gopela nka smoothie no matter bothata bo ke bo bokakang o tla ba tsebile jwang gore ke na le chalete unless ke mmoditse gore ke be ile chalete go sasa ke ya go intsha lo gona ga ka nkgopela tse ba re seke ya go ntse gore re le gale lebaka le ebe le emetse tšhelete yaka nka smoothie guys tšhelete ya lwesha tšhelete e lwesitse di-family tse dintšhi kudu malapa a thubegile ka lebaka la tšhelete a kenya ke go tlhoya motho wa gešwe ka lebaka la ga nkolota ke nna Mrs Brown Mapula Senyane mo Winnie Mandela Zone 11 Tembisa o sebe ka tšhelete ko ga dime tšhelete yaka e ntšhintši be ke savile
3: mogaaa
6: you must never
3: wa tseba go botsa nnetene nna ka taba ya gore nka diraeng ge ke beile tšhelete mengwaga ye lesome a re re motlhala go tloga nako e ke e beago go raya gore ke beya kantši ke rile ke beya tšhelete gobane ke nyaka go dira sekete ke mogola wa yona le go ka re wa e beya gore o e beela tšatši le leng o tla bone o tla diraeng fela mengwaga e lesome ke e mentšhi kudu go se ka tseba gore o tlo dira kaeng bane go o thoma go batamela mengwaga ele ya lesome go feleng ga mengwaga e lesome o ba o shetse o tseba gore o ka dira sekete le sekete ka yona mabaka a o tla be go wa beile go ya ka wena a ke re wa beya go ya ka priority ka botlhokwa ba ona go ra re wa tse gore a botlhokwa ga kakang bane o tla ko o boje a gona lebaka le le ka tlago ka motho yo mongwe ke sa kgatha le gore ke mang yo a ka ntirang gore ke tšee tšhelete ela ke mo fa yona kere tswalela mabaka a gago wa lapa mogwera kapa eng nnete ya taba ko e ke thusa kudu ka gae ke thusa kudu ba gwera go ka botšhaba gore baka ba e bene gore ba tlile go nna bakene bothatanyana a o zame ke a zama manje shandu o zame ke a
4: zama
3: fela bothata shibo ga ke nyake go zama go fihlela ke wa gobane ge nka wa bona batho ba ba itshamile go ka nna ba re zama-zama nka sa kgona go ba zamela ke ba zamela ga nnyane ka yona tsela yona yeo ye ke e beilego ke ya go dira gore ke kgone go tswela pele go kgona go ba zamela ka bokela gore tšatši le ke tlopalelago ke go zamela ke ma nna yo a tla nzamelago go ra objane ke go thoma go swana le batho ba gore nzamele mola nako e ka moka e be le nna sezamedi yanong o tlo tloga go sezamedi wa yo ba sezamelwa wane go tswa go wena o re nyaka o nyaka go ba sezamelwa goba o nyaka go ba sezamedi na fela ka moka tshe ke di dirawa ke di dira gore ke be sezamedi se se kaone e seng sezamelwa gobane batho ke tlatle ke ba tlhoye tšatši le nka ba go sezamelwa mme ba se ka nzamela ka re ke be ke lezamela bana se sengwe se dirago ke se dira

0: Mapulane we re a leboga Beatrice Tshilwane ka dintlhagolo tša mebaraka ga bjale metsotso ke 20 pele ga iriela ya bošupa le ke tlhokola tselang tshebele motho o sebela kwa bo mothopo wa gago wa ditaba Mmabaloi Mabitsela ka dintlhagolo tša Afrika.
1: Ke a leboga Eric le Beatrice motheletše thobela dintlhagolo tša kontinente ya Afrika re thoma ka jaaka Libya. Metšona ke tša gore go utollotšwe ditopo tše senyane tša bafaladi mo matšatšing a mabedi ya go feta lebopong la lewatle motsemošate wa naga ye ka Tripoli. Se ke morago ga gore sekepe seo se bego se nameditše batho ba weka bago ba 10 senyane se nwelele. Ditopo tšeo di hweditšwe dikilomitara tše 20 go tšwa ka Tripoli, Zimbabwe. Palo ya batho bao ba tlhokagetše go kotseng ya go nwelela ga sekepe go la Lake Kariba e tlhatlogetše go 30 se. Ke morago ga gore go hwetšwe setopo se sengwe se phaphametše ka metseng kgauswi le Long Island lesolo la go nyakana le ditopo tše dingwe le tšwela pele. Bahlankedi ba ditirelo tša tlhakodišo ba re batho ba 77 ba phulogile kotseng yeo fao go rononwago gore sekepe seo se be se nameditše batho ba 170. Ghana, kgolo ya ekonomi ka nageng ye e tlhatlogile ka diperesente tše 5% kgweding ya May le nyaga ge go bapetšwa le diperesente tše 6% ka nako ye ngwageng wo o fetilego. Se ke go ya le ka pego ya kgwedi ka kgwedi ya go tšweletša maemo a ekonomi a naga ye. Ekonomi ya naga ye e tšwela pele go tlhatlogela godimo le ge lenyaga e nanya. Tšaaka Malawi ebile re ruma ke tša gore baswa ba go feta 2,000 go tšwa dikarolong tša go fapana tša naga ye ba bothane ka lelongwe go tsenela samiti ya lenyaga ya baswa. Samiti yeo ya matšatši a mararo e beakantšwe ke khansele ya bosetšhaba ya baswa go a tlhatlha mathata ao baswa ba kopanago le ona. Morutwana wa mengwaga e 10 Duwana Mohammed o ipileditše go mmušo go tla ka ditharollo go mathata wa šitišago baswa ba basetsana go phetha dithuto tša bona. Ke tšona tšeo ke lebogile.
0: Mmabaloi ka dintlhagolo tšela tša Afrika ke Mmabaloi Mabitsela re napile re lebogile ga bjale batheletše sebaka ke sa lena nna ke nna Eric Mashao ke ne le Beatrice Tshilwane thobela.
2: Kgotsong ka mošate go tee le bana ba tšekgalaka re kgopela gore maphodisa a Mpumalanga go tee le ba dira dinyakišišo a ba tsene fase ba dire dinyakišišo tše di tseneletšego go netefatša gore yo a timeletšego kgwedi tše ka bago tše nne tša go feta e le go wena morwankosi a humanwe gomme ebile a humanwe a sa buša moyatlhe. Re a leboga thobela ke matume Charles Monyela go tšwa ka metlhareng sebidiela.
3: Kgaitsedi aka tla ko go tamiše ka mogašong ka moka ka setlhopha sa tlhokwala tsela nke maphodisa ka Mpumalanga ba dire dinyakišo tšeo di tseneletšego gore ba mohu le bona ba wede pele gore ngwana a bona e ka ba o tlile jwang gore a tle a tlhokofale. Ke a leboga ka mo micromakeletwane matemane mafefo matsong ke ga e sebatagong.
4: Bela setlhopha sa tlhokala tsela ka mogašo gore bolela nnete batho ba borena a bakwe ba dule ba fiwa sedimišo metlhe ka mokana ga yona nako e kgolo le nnyane gore bathonke ba tlogele go ya dinoki ba re ba ya go phetha ditaelo gore ba ya go dira tse dingwe tse e le gore ke tsa bophelo jwa bona gobane go kwa dinokeng kua a se go a bolokega mara ba noo ya ba thapiša ditlhogo fela gang e le go e šetse motho wa timeletse a o sa tsa rena ga botsebotse molato ba tlo o supa mang ai a re sa botse barena ga botsebotse batho ba rena ba tlo o kwa jwang rone ka go kwa ka letlalo na le le molepo ga emang gaile ga molepo ga kgosi molepo.
5: Go tsone tate Eric Mashao Beatrice Tshilwane ba tsweletse ba lela thokala tsela ke toga ke makatša ke mokgatho wa di-taxi e ba bolela gore bona ba toga ba anana le molao wa Arto ba bona gore ga ba latlhile melao ya tsela ebile gantši o ka lebelela ke bona ba thola dikotsi mo ditseleng. Nna ke ema le ona molao o kere anke o phase ke Thomas Morudu ka Motshwana ga e ke bolobolo Snobarana modimo wa kgotsoko.
6: Thobela setlhopha sa tlokala tsela mare bana ba sa bošhelo ka spirit ga mara rakele ka mogola gauteng yo re lela le ba malapa re ba tshedišega re re ka ngwago mongwe ore nako nngwe nka be ba tla humana baratwa ba bona and-e go setšhaba ka moka ke no dira boipiletso ke re go lena ke re aowa a re se ke ra lokelang dinokeng le ge e ka ba eng gwa tswa taelo e jwang ka re dinoka a di a loka dinoka di na le beng and then go leka noka nako nngwe oa tompiela. Thobela
0: re tlhokomeleng re seka tompiela re lebogile batheletše se maikutlo a rena re tlhoko la tsela go ba e se bsenyo se fela re a thabela maikutlo ao a lena pele re ka tswela pele ka ditaba tse dingwe ke a e rata.
7: Go dira tša dintšhi kudu ga se go be bose ka mokgwa o. Ke Durban's Pizza Real Deal Loaded e tletše ka nama ye e okeditšwego gabedi, tatso ye ntšhi le kgotsofalo ye kgolo, tšohle ka R35.90 fela. Kgetha barbecue chicken, Durban's chicken, chicken and spicy pine goba Russian flavor. Order-a Real Deal Loaded ya gago ka R35.90 interneteng goba ka Durban's Pizza app. Go na le melawana le dipeelano. Durban's Pizza, try something amazing.
8: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya R200 yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga, ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo, a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
9: Ke le somesenyane metsotso re lebile e ringela ya bosupa le e sale lenaneo la tlhokwa la tsela. Union ya maphodisa le batlhankedi ba kgolego Pop Kruger Boripana ebile le Tulo Kgwabo le gono dikantorong kgolo tsa kgoro ya ditirelo tsa tshokollo ya bagolegwa ka Pretoria ka nepo ya go kopana le komišenara wa kgoro yeo Magoti Thubagale go tlhakiša sello sa yona. Union ye e lela ka gore kgoro e palelwa ke go phethagatša ditshepišo tšeo di dirilwego magareng ga kgoro ye le unione tša go ama bašomi. E re gape bašomi ba tšwela pele go šoma ka tlase ga maemo ao a sa thabišego mola ditokelo tša bona le seriti di sa etišwe pele. Re itšwetša pele yona temana ye ka go boledišana le mmoleledi wa Pop Crew ke Richard Mamabolo. Tate Mamabolo, re atamiša ebile re le amogela go tlhokwa la tsela.
10: Tlhomela go lena le batheletše ka moka.
9: Age tate Mamabolo, bele ka Pop Crew la nama la ithwala go ya dikantorong tša kgoro go tlhoma sedulela, kgato ya lena e tlhotlheleditšwe keng?
10: Ke nnete, letla gopola gore maabane goba le gonoum ka meso re ntšhitše statement sa go bontšha gore go bile le sepeso se e leng gore se tswere kwa le bakgoti maabane sa go bontšha gore taba e le gore ne re lwanantshana le department ka yone ya G4S Mahon Correctional Center ya gore ka gobane ganebele e mo matsogong a department ya correctional service a e fane ka tlase ga G4S e le gore ke private company. Se e le gore ne se re tshwenya godi ko gore re ile ra kgona le mmuso gore ka contract e fela e le gore e tsere nako ya 25 years babereki ba e leng gore ba gona mo G4S ba tshwanetse ba tlone pele ba berekele department ya correctional service. So department ya correctional service ne e le go fega babereki ba oeng. Ke tla gopola gore mo nare go na le di-correctional service tse 2 well di-prison tse pedi tse e le gore di ka tlase ga private sector ke yone ya mongaung e nngwe e mo gae mo Venda ba re ke kuta matshimothumole. So contract ya gona yone e fela next year. So ka June go tswa go ba le judgment ya court ya gore babereki ba tshwanetse ba šireletswe mebereko ya bona e fela department ya challenger outcome eng maabane gape ba phila a judgment maabane labour court yona e šiwa the same thing ya gore batho ba ba tshwanetse ba mmereko ona e šireletsewe. Then rena beno ka Pop Crew re ntse re na le central executive committee e le goreng e tlo thoma e segale ka gore ya go latela mo e le gore e tloba e tswela pele go fitlha ka Friday. So maloko a rena go tloga mo di-province ka moka ba mo Gauteng. So se e le gore re se rile gore re ntse re na le meeting le yena Meleki National Commissioner wa DCS mo e le gore re ile ra moroko wa rena ka ofela ba e le jona di-LOBs ka rena gana koa gore re tswele tse pele di-demands tsa gore ba tlogone go challengea gore babereki ba fegole meberekong ebile re lebeletsee gore go na le di-demands tse dingwe tse e le gore go tloga gale la gale le ge before ntate Thubagale e ba commissioner le re ntse re boledišana ka tsona ke e le gore sale ra di kwanela gore di tshwanetse di phethagatswe. Taba tsa go tshwana le six system, taba ya go tshwana le promotion policy le yona the militarization le tsa gopola malobane ba dira insignia I think kgwedi tse pedi tsa go feta kilo tse le gore re kone le tsone ya system ke tlo le gore ke tabe le gore ntse re bolela le yona go tswa ka 2007 go tsagana bile a tsanga implementiwa so di mo DCS di province ba re ke di province ba re ke di region region e nngwe le nngwe e kitirela ka mokgwa o ratang ebile ba implementa shift system e differently so re bonele gore se a tsamaisane le basic conditions of employment ebile re bona gore ka tlase ga shift system e le gore a re ikuse gore berekeebaang maloko a mantšhi a rera ba felela tsela gore ba tlhagela ke dikotsi ba ngwe ba bolaiwa ebile ka mo e le goreng ande ka gopola gore go na le overcrowding ebile staff sa DCS sentle se ya fase ka ngwaga le ngwaga promotion policy le yona ke nngwe e le goreng sa le ra gone ka yona gore tshwanetse e lokisiwe go na le batho ba e le goreng sa le ba tsena mo department ya correctional service ba na le mengwaga go feta in 15 e le goreng a banka ba kry-a di-promotion ba ngwe ebile ba e le retire-a ba ngwe ebile ba setse ba retirele mo e le goreng ga gona di-promotion so ke ntho e le goreng ke dilo tse e le gore re di agreele re di-signe through the bargaining council e fela department e palela go di-implementa se sengwe gape ke yone ya integration ya maloko a G4S and re se re nagana gore rejectment e tsere mmabane e tsa ba sedi e golo especially because next year gape re atle ba re contract-a ya ko kutamasentshimolo e le go fela so gora gore if re lose yona e ya maloba ya bontsha gore go na le president e le go tshwanetse setiwe in fact re tshepa gore go ya kwa pelele ya kwa sentshimolo e tshwanetse e wele matsogong a mmuso gape ke ntho e le gore e tla ba e diragala easy ka gobane ka gopola gore mmereko go tshwana le sepodisa mmereko wa mapodisa le mmereko wa di-correctional service ke mmereko e le goreng a seye gore motho o le o itšela sephetho fa e le gore sa tshwanetse mo operating yane ke mmereko e le goreng o filwe ke constitution ya naga ya South Africa mo e le goreng a gona gore mmereko e le goreng o tshwanetse o dire o beele mo constitutioneng o tshwanetse o tsee o fe matsogong a e le gore a private ke ntho e le goreng ya re tlhabisa ene re ka bona yena Mr Thubagale as national commissioner a insura gore ba implementa ka mokgwa le gore di-court di dumelane ka gona
9: e le gore ge le boledišana le bona ba re mabaka go se phethagatše tsona dikwano tšeo le dikwane tšego ke afe gona a mabjang mešomo ya maloko a lena
10: ya bothata ke gona gore ge re boledišana le bona dutše fase a gona bo aganang tselo ebile ba dumela le ka gopola gore go na le ntho e ba reng ke bargaining council mo e leng goreng re lebeleledišana re a bontšhana gore de ka lebiša jang di-department ya rena mo e leng gore oa sign go feleletsa go sign-ile gore ke ka mokgwa re dumelane gore go tshwanetse go tswela pele jang so ke dilo tse e le gore gale re ditse re di dira re kona ka tsona e fela ge ba tshwanetse ba di-implemente a ba di-implemente that is why ke bolelela taba gore taba go tshwana le ya shift system ke ntho e le gore sa ne e sign-iwa ka 2007 and then promotion policy lona go na le over 15 years ba le gore batho ba gore ke re promotion mole le gore re kwane ka tsona dilo tse re difinele so ke dilo tse e leng gore di a re makatla gore ka go bale department le labour ba tsere sephetho ka moka ba kwana ebile ba fina gore go tshwanetse go be so go ya go sa diragale
9: re tshwareleng ga nnyane ba ga mamabolo le tlatlela re tlhalosetsa gore le feleleditse le atlegile go boledišana le ena commissioner ka
8: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
11: baotledi ka marira go lapa go go fitlhela ka biako o sa nagana hitara yeo e ka go ruthetša fela e ka go hlakahlakantšha ya senya le lefestere tšea nako ya go ikhutša tula o phaphame tula o fadimegile ka gore ge o otlela koloi ye kgolo go lapa ga go bee bophelo bja gago fela mo kotsing boama bohle tula o fadimegile tula o bonagala tula o bolokegile molaetša wo le utlwišetša ke kgoro ya tša maphelo
9: tete mamabolo ka gore se segolo tulong kgwebo ya lena lebelenya ka go boledišana le commissionary Thubagale e ka ba le atlegile le kgonne go boledišana le ena
10: dipoledišano le ntse di tswela pele go tloga forogo baetapele ba rena ba ntse ba lagane kwa Pitori le di-delegate sarana tsa go tswa di-provinceng kao fela ba sa le gona mo officing ere office ya department ya correctional service go santsane go tswela pele go discussiwa efela sa botlhokwa se gore le ka gopela gore tiragalo e diragala tsatsi before ya go central executive committee ya rena e le gore e thoma go sasa go fitlha ka labotlhano so already mo programmeng go tloga go sasa re tla ba re addressa ke the alliance partners and then after lunch respect our referee department or organizer more SAPS, DCS, the traffic, the border management authority. So by the way,

0: gape gore if go gonagala re be le di protest mona re ka ofela di center ka ofela tsa di correctional center mona re ka ofela ka go bana re ka tsone go tlona pele gore overcrowding e tlona pele bona le gore understaffing e tlona pele batho ba rena ba bolaiwa mo ditronkong mapodisa ba ba ke di warrants re ya bolaiwa aba so credit promotion se go se go lo se le gore yena minister wa correctional service go ne ba lena national commissioner ba focus go tsora ke dilo tse le gore a di benefit selo dilo tsa gore ba tla dira eng ke ba tle you think me a di right le ka selo
1: moleledi wa union ya bašomi ya pop crew Richard Mamabolo re lebogele nakwa lena re tla e gata motlhala ra kwa re le kopano ya lena matšetša a mararo le yona e sepetše ka tsela efe
2: ra moleboga ka yona tsela yo tate Mamabolo gape le metsotso ke senyane pele ga iriela ya bošupa le ke tlhoka la tsela ntshebele motho o sebela kwabo mothopo wa gago wa ditaba ditaba šitše mokgatlho wa go emela makgotla taolo a dikolo provenceng ya Limpopo o dira boipiletšo bja dinyakišišo malebana le bogodu bja dijo tša go fepa bana sekolong sa primary sa serokolwana mokgatlho o tlhalosa gore o šetše o botše semmušo molato setišeng sa maphodisa sa Jane Fairs gore taba ye e nyakišišwe o iša pele ka gore o swala tšhomišompe ya ditlabelo tšeo moraromogolo e lego go hlokomela barutwana ebile ka go le lengwe o nyaka gore kgoro ya thuto mono provenceng ya Limpopo le maphodisa e nyakišiše ka toka ntle le go tšea letlhakore goba go tšhoga go tswela pele ka temana e gabjale rata go amogela modulasetulo wa mokgatlho o mono provenceng ya Limpopo ke moruti Derek Moswana. Moruti, ra leta mešha tlhokola tsela thobela FM mantšiboeng a lehono.
3: Jale ka mehleng a re letame re be re tame le batheletši ka moka ba tlhokola tsela.
2: Agen, e ka ba ke ka lebaka la eng ga botse le nyaka dinyakišišo sekolong se sa primary sa serokolwana go diragetšeng ga botse le utullotšeng
3: ka kwa sekolong sa serokolwana re ile ra tswalela dikolo re na le dijo tše enafo tša sekolo dijo re sa ba le fela di-perishables mara re bala bo maswi makhušana ditampa le tše ka mokana gomme sa gore makatša kore ge dikolo di bulwa dijo tšeo tša be le gore di metše maoto ga re sa tseba gore di ile kae
2: e le gore mo leme go gona kgonono ya lena ke efe
3: awa a se kgonono lekgotla taolo la sekolo le ile a re ge le makala ba dula fase hlogo ya sekolo sa serokolwana a laetša gore yena ka baka la pelo bolokologi o tšere dijo tše gomme o di abetše ba dikobo di magetleng ba e le gore ba tsebile ke yena ntle le thušo ya SGB goba social worker go ka tseba gore ka mola go ne e tlhokego ka mola go ne e tlhokego yena o ine o tsoga jwale ka ge e le alpha le omeka a abela ba go rata ke yena
2: bjale taba ye ge šetše ka tsela ye batswadi ba sekolo bona ba reng
3: batswadi re kopane le bona ba tlogo ba re boditše gore ka mo sekolong ke maga a mantši ba kopanela tabe ibale batswadi re ile ge re kopana le bona la botlhano le e fetile go ba re fa instruction gore aowa tšamaya lo bula molato re kopane le bona ka labone gomme ka labotlhano ke ge re bula molato ba re tšamaya lo bula molato ka gore ke kgale ka mo sekolong re timelelwa tabe ya go fele e topa e tepoa maga a mantši gomme le kgono le re nyako bona ra kgoduo ka baka la gore o utswa ditirelo ke di bedisang gore di tle go gana batho go ba e kgalemetse ka bogale ba e tshwetse ka mare ke ka moo bone gore re emeletse ra ya station sa maphodisa a Jane Fairs ra ra bula molato re tshepa gore mantaga motlhomongwe tla ba leletse ke ditshipi pele re bonang ke a gone movement re thomo o tshoga gore ela gore motho o ne maatla e tla ba nnete
2: age ka gore le bolela gore dijo tše di ile tša timelela nakong ya ge dikolo di tswaletswe lebele sa nagane motlhomong gore ge dikolo di tswaletswe dijo tše di beilwe gona mo sekolong motlhomongwe e ka ba dijo tše e leng gore di feleletša di senyegile
3: aowa ga se tša go senyega tše di topilwego wa gešo tša go senyega bona ka bo bona ka mo sekolong ba ile ba re ga re phološentše ga re phološentše gomme ba tlogela ditampa ditlhapi tša ditshwitša ka tshitswaneng di-fish oile di-sugar beans meleke le tse dingwe tse e le gore di-expiry date tša gona di ka sebetša ngwago e tle o ba tša mengwaga mebedi e tlago gomme

0: Nagana fela o laleditse setlhopeng sa di Springbok ke mohlatsi Rasi Erasmus o le mo snipping sa setlhopa ga mmogo le Sia Cheslin le Eben bo pela kosha ya setšhaba o le gausi le Brian Habana o fogetse dinkgwedi tša lefase tweet mmogo le dinaledi tše dingwe tša diboke reka fela Springbok code pack efe goba efe e nago le snepe sa di Springbok o scanne QR code go tsenela padišano mme o ka noba yo mongwe wa diboke ka Coca-Cola bona le dipela
1: lefapha la bolaodi bja tlolo ya sephetephete sa mebileng Road Traffic Infringement Authority bjale le tsenya taolong tshepidišo ya molao ya lekga la bobedi la katlholo ya taolo ya molao wa melato ya sephetephete sa mebileng Administrative Adjudication ya Road Traffic Offences Act Arto Act bjale e thagotswe mebasepalang ye 62 ka mafelo a ditirelo a 43 naga ka bophara re mo go go thuša ka tharolo ya mabaka a tlolo ya molao ka pela le gona ga bonolo tšea karolo gona bjale gopola dikgetho tšeo o nago le tšona ka fatshe ga Arto Act hwetša phokoletšo ya dipersente tše 50 ge o lefa pele ga matšatši a 32 ka morago ga go hwetša kotlo hwetša kemedi ge o ganana le katlholo yeo dira peakanyetšo ya go lefa gannyane gannyane kgetha mootledi yo moswa dira kgopelo ya go phumulwa ga kgapeletšo ya sephetho sa kotlo gopola ka metlha go šomiša mekgwa ye e dumeletšego ya go lefa ya RTIA ge o lefa ditekete tša gago o seke wa jabetšwa dipotšišo mabapi le Arto letša tša 0861 227 861 goba o tsene go arto.gov.za.

0: tla tia moyeng.
1: Hallelujah.
0: O tla noka. Thobela FM re tla dula re go dutse nokeng ka nako tsohle. Moshate wa tsebo le boithabiso.
2: Jesu msindisi wami, ngiyohlala kuwe noma kunzima noma kumnandi.

0: motšhele tšikile mo tlamogadi mmabuang mo le bogele bza lady madira mochadi kolobe madira tšo peng ke ra ga tele pele ka lane o la ditsebišo tša setšhaba gopola gore go romela tsebišo ya gago o ka romela ka email address ya madira mo@sabc.co.za madira@sabc.co.za go ba ka tšeka ka sebele gona mme go nya gaxo ba tla go laitsa gore na o e bia kae a ka thome pele ka go leboga ba lane o la mabaleng a dipapadi na tinice na tikubiane le Clifford Mihala le mmadi wa rena wa ditaba mashele motlole ke ya go leboga nna ga ke emelela mo go tlabe go latela lenane la tshuto la batho le ditokelo le e leng gore le otlelwa fa ke Kate Morwane a re nape re tsene go lenane la ditsebišo tša legono tša bošegong bjo tsebišo ya mathomo e balega ka tsela ye molaetša go batho bao ba ile go ba dula setlhakane Trosmel farm re kgopela gore batho bao ba lego ka tlase mo ka fase ga file ya balemela modisha land claim bao ba sa kgonago go fitlha kopanong le ba regional land claim commission go tloga ka mošupologo la 17 go tla kopanong ya mafelelo go sa sa ka la boraro le kgopela go tla le dikopi tša dikarata tša lena tša boitsebišo go sa sa lena la boraro a re kopaneng ka iras nyane lefelo ke sekolong sa primary sa tshwere ga mamabolo modulasetulo ke morena komane Theo Makolana le motlogolo Booster Malemela go botšišiša leletša lefela supa senyane 2 6 4 5 senyane 0792642589 ya go latela tsebišo e leng gore ke tshwere yona e balega ka tsela ye setšhaba sa dithakone le tsebišo ka kopano kgothe-kgothe ye e leng gore e bjakantšhitso ba ra re kopaneng ka labone la 20 nyakelang kgorong ya rakobela ka irasenyane mo misong molaetša o tla ka ba ba latela gore a kutumatsapola ke modulasetulo a na le selepe mahapa ye nngwe ya go latela tsebišo e leng gore ke tshwere fa yona e balega ka tsela ye mo ba bolela gore ba jalefa ka moka ba Maboi 3 ba laletša go tla kopanong ya tšhoganetšo yeo e bjakantšhitšwego go tshwarwa ka tsela ye ba re a re kopaneng kantorong ya setšhaba sa ga Maboi ka la 20:30 ka ira lesome mo misong tabakgolo ke go tsošološa mešomo ya polase le tše dingwe mongwadi fa ke Maleka Lethabo a na le Rosina Maponya ya go latsela engwe e leng gore ke e tshwere yona e tšwa ka mo sekolong sa primary sa Thagalanga ke kwalakwatša sekgoba sa mošomo wa borutiši mošomo wa nakwana post number 15 mo go laletšwa dikgopelo tša sekgoba sa borutiši sa nakwana morutiši ba ra kgona go ruta dithuto tše di latelago mo mephatong ya godimo intermediate phase grade ya botlhano go fitlha ya bone le ya bošupa ba re kgona go ruta maths grade 5 MTBE sepedi English First Additional Language Grade 4 peakanyo ka mokgolo a telago lefelo la mošomo ke Thagalang Primary School letšatši la mafelelo la go romela dikgopelo tša lena ke mošupologo wa la 24 nako ke iri ya pele mathapama letšatši la tlhokolo ke la 25 e tlabe e le la bobedi gomme letšatši la diteko ke la pele kgwedi e latelago ya phato gona e tlabe e le la bobedi dikgopelo ka moka di tlišwe ka letsogo mo sekolong 980 Blight River Village Thagalang section moletši le mangwalo a latelago tlatša foromela LPDA wa romela dikopi tšeo di netefaditšego tša karatela boitsebišo goba pukwana e tala ya Afrika Borwa copy ya certificate sa sas copy tša ditefikete tša dithuto tša lena ka moka le boitsebišo phelo gomme ba re ka letšatši la diteko letle le di-originals pego e tla ka motlatša mongwaledi wa lekgotla taolo la sekolo ke RA Rampele ba na le tlhogo ya sekolo ke DV Sekgala go botšišiša nke le kgokagantšheng le bona tlhogo ya sekolo DV Sekgala goba P Mogano go lefela tse 5 2 lefela lefela tshela hlano seswai 015 2800658 ke tsona tse tša go tswa ka sekolong sa primary sa Thagalang a re lebelele fa mo ba bolela ka taba ya gore boingwadišo bo buletše mola online ka mo sekolong sa bao ba ikgethilego Helen France Special School gomme ba re bao le ratang go dira bjalo le kaya sekolong la dira bjalo gomme pego ye e tla ka motlatsa tlhogo ya sekolo ke DM Mpobane a re yeng ka kwa sekolong go botsišiša leletša lefela tee tlhano lefela tshela tlhano lefela šupa lefela seswai goba lefela seswai pedi tharo šupa nne nne tee pedi tlhano 015-065-0708 goba 082-374-125 email address ke Helen France @school.limpopo.gov.za magagešo ke tšona tša lenaneo la rena la ditsebišo tša setšhaba leo nka napago ka re le fitlhile mafelelong ka ge ke boletše ge ke thoma gore ke tlo ba ke šutelela yena ga di etshetlhana a etla go wena fa a etla ka lenaneo la batho le ditsekele ga di etshetlhana dumele emapele bolela
1: Seselebole ba thileji le tlholega botse dumelang le lenatlhe
0: re tlholega botse re botšiša lenatlhe
1: a wa re a leboga re gona
0: batho le ditokelo le tlo ba lebolela ka eng
1: e re pele ke tsena tabeng ke moka ke leboge thapelo yela wa ka ngwa e rapela ge o bula lenanego la rena la bao ba itho ba letsego o di swerega botse wa tseba hei ke a leboga e re ke namaile gore gape ke itamiša bathiletši ba rena ba ditseba gore rena re tswela pele le ba IEC ba komišene ya boikema ya dikgetho ka mo nageng ya rena ya aforika borwa melawana ya maitshwaro go rena bile ka bakgethi melawana ya maitshwaro go lena bonkgetheng biantsebe le ko go rena e ka ba e le gore ga botse ge letlhaba letšatši la nne godi ya di ba tsela le tlhoka go laetša maitshwaro mo utamang ka mogare ga ditiši tša go fapana tša dikgetho
0: a gobe bjalo mothiletše ge o ka šuta o tlo tlhatlhata wa sebetše o di
2: diragagowa
0: ba otlwa ka re o tla be o dira ba bošaedi ešhalang ga botse le ratela marato a šhilewe thata

0: ba go tseba ditaba batho ba re le ge ba bolela magagešo ba re madume ke mabotse ganye ke le ka pene madume ganye ke le ka deposit ka go rialo ke re ke le lotšhang bošegong bjo bja lekgono ebile gape ke le amogela gona fa mafateng a matelele a dia le moya e le go thobela fm yaka ya gago ya rena ya lekgotla ga šona aforika borwa nna ka leina ke mmatlo kate go morwane ga di etsa tlhana ya go tlhoka matepe ka go rialo ke a le amogela go la thuto lenanego la rena la batho le ditukelo leo ile gore ka nnete le tliša go wena ke ba IEC ka metlha magagešo ga ke šome ke le noši ke na le Isaac Mashila. Isaac Mashila ke motsweletše mogolo wa manano a thuto Lebza Lady go leboga madira re a leboga ngwanešo ka lenanego la rena lenanego la ditsebišo tša setšhaba dipego tša bana ba gabo rena bao ba fetilego lefaseng la ka keno rena ka metlha re ka se lape gore a moya ya bona e tswele pele go robala ka khutso batšheletši ge le ka gopola ga botse ka mokibelo mesong ke mo e le gore wa tseba re tlhakile kudu re nyakana fa le sesile di sethole e upisa ka lebotsa gore aowa ba o bona mošomo wa bona ba tloga ba go dira ka makgethe ke dumela gore go na le tšeo e le gore ga senama e le gore ke moka disepetše ga botse ka ge e le gore di swara batho ga di fele ka gore yele bošomo ba lekgono re boela kgaolong ya rena ya boseswai magagešo re lebeletše melawana yeo e le gore e tloga e buša batho ka moka ba o ile gore ke bonkgetheng batho ka moka ba o ile gore ke bakgethe ka ge ile gore ka metlha re a tseba gore ga gona lapa la go tlhoka molao magagešo molao ona melao e gona bile gape ge e beilwe e begwa gape ka mabaka gore dilo di kgone go sepela ka thelelo se se lete bošegong bjo ke bja lena magagešo ke a letamiša ke a le amogela mafateng a matelele gae gaege ga bolena batho le ditukelo thobela
1: thobela gadi e setlhata thobela batšheletši ka nnete le kgono ke gona ke tlile ka sebele gore re tlo fana ka tsebo
0: re a leboga ebile gape re leboga le ye godimodimo ge dilo di sepela ga botse ke ya kwa gore bele gone ka nnete letloga letsogoile lentši leo ke ya letseba ke la lethe sethole a re boleleng ka melawana ya dikgetho le maitshwaro gona fao ka gore wa tseba ge dilo di sepetswa ka maitshwaro a mabotse go na le melao di tle diname e le gore di thabiša batho ba bantši melawana e ga botse re ka re le bolela ka melawana ya mohutamang bjele ka komišene ya dikgetho
1: ke a leboga gadi ka nnete mo tshepidišong ya dikgetho re na le melao ye e leng gore e tshepidiša gore dikgetho gore di sepele ga botse e ka ba kgatlhanong le mekgatlho ya dipolotiki e ka ba kgatlhanong le batšeakarolo bjale ka bakgethi gape-gape le rena bašomi ba khomišene ya dikgetho e re ke bontšha gore melao ye e netefatša gore dikgetho tša rena mafelelong e betse e leng gore di lokologile ka lebaka la gore ke tla bontšha gore melao ye e kgatlhanong le digaruru tsa sepolotiki gape-gape e kgatlhanong le ditshošetso tse e leng gore di ka ba kgatlhanong le mekgatlho ye mengwe ye e leng gore e tseya karolo mo go phenkgišaneng leng go tlisa mmušo wa democracy gape-gape melao ye e kgatlhanong le taba ya gore batho ba tshwanetse gore ba tlhomphe melao ye e leng gona ya tshepidišo go tshwana le gore batho ka moka ba e leng gore ke ba tšea karolo ba tshwanetse ba tlhomphe bolaodi ba khomišene ya dikgetho ka lebaka la gore khomišene ya dikgetho e tlhamilwe ke molaotheo gape-gape ba tshwanetse go šomišana ga botse le khomišene ya dikgetho bjale go ba tšea karolo bjale nka no re go setšhaba ka kakaretso motho mang kapa mang yo e leng gore o tšea karolo dikgethong e ka ba mokgetsi e ka ba nkgetheng o tshwanetse a obamele melao ye ka lebaka la gore e lebeletse pologego le toka ya bakgetsi gape-gape e lebeletse le potego ya lesolo la bakgetsi jele ka ge e le gore re ka fa gore mokgatlho wa dipolotiki o itseng o ikemišeditse gore o tlo bitsa setšhaba gore ba tle ba ba uauetse gore ba ba kgethe ga mekgatlho ye mengwe a ya tshwanela go tla e tlhola dikgaruru mo mokgatlho o la o mongwe o biditseng setšhaba gape-gape o fa melao ya go bontšha gore batho ba tshwanetse ba tlhomphane bjale ka batšea karolo motho ha tumelela go dirisa polelo yeo e thotloletsang di garuru motho ka mang ka mang e ka ba mokgetsi e ka ba motho o amanang le mokgatlo wa dipolitiki o bangkgetseng wa o ikema gape gape motho mang ka mang ha tshwanela go tshosetsa bongkgetseng go ba bagetse gape gape mekgatlo ya dipolitiki e tshwanetse e tlhomphane e tshwanetse e tlhomphe meelo ya mekgatlo e mengwe e tshwanetse e tlhomphe le masolo a e leng gore mekgatlho e mongwe e a jea gape gape go phatlhalatsa tshedimoso ya maaka ka ga bonkgetheng ba bangwe goba mekgatlho ya dipolotiki e kgatlhanong le molao wa tshepidiso ya dikgetho gape gape motho mang kapa mang ga a dumelelwa go kopisa maswao a mekgatlho e mengwe ya dipolotiki goba go kopisa maina a khutsufatso a mekgatlho e mengwe ya dipolotiki gape gape tlhompho ke yona ye e leng gore e tshwanetse e be yona e lebeletsweng mo tshepidišeng ya o phenkgišanela dikgetho go senya goba go senya dipampiri tša bakgethi ba bangwe goba diplakate tse ba bangwe ba mekgatlho ya dipolotiki ba ka beng ba di beile mo re a bona ge re ntse re sepela mo mebileng go a bonala gore mekgatlho ya dipolotiki e ikemiseditse go phenkgišana ka ge ba beile dipolakate tša bona wa uetsa bakgethi ge o ka kgwetswa o senya dipolakate tšeuwe o ka išwa kgorong ya tsheko wa tshwarwa gomme wa fiwa kotlo e ka ba kotlo ya go lekana dikgwedi tse lesome goba wa lefišwa ditefo ye e leng gore e lekana dikete tse lesome
0: re a leboga seselete le tloga ka nnete le boletse go tlala seatla ke dumela gore le bona baswa ba kwa gore na e ka ba e le gore ga botse melawana ye e akaretsa dilo tsa mohutamang ba tlhoka go nama e le gore gape ba laetsa ma itshwarwa mohutamang ge ba le ka mogare ga ditiši tša lena tša dikgetho nke re bolele motlhomong ka re ka re melato ya kua morago seselete le gore nkile ya ba gona yeo e le gore bele ka IEC le a etseba gore e rile ge e tlholega ya ba e le gore e tlholwa ke ba bangwe ba le gore ke bonkgetheng goba ba bangwe ba o ile gore ke bakgethi yeo e le gore motlhomongwe le ka tsopolela ba theeletse gore na ga botse go diragetseng gore motlhomongwe ba bone gore melawana e ga le dio bolela gore ke melawana fela bile gape go na le magato a boima a o ile gore a tseo ge motho a namile ke moka a tshetse melawana e
1: go ba tseya karolo ba e leng gore motlhomongwe motho o ile a kgwetswa a tlosa dipolakate tsa mekgatlho e mengwe ya dipolotiki o išwa kgorong ya tsheko mo e leng gore o lefišwa seruto se e leng gore se lekana dikete tse lesome gape gape le go mekgatlho ya dipolotiki ye e leng gore e ba kgatlhanong goba e šitiša mekgatlho e mengwe ya dipolotiki gore e ka phenkgišanela dikgetho le ua uetswa bakgethi ka bolokologi ba beya mekgatlho ya bona mo maemong a šoro a gore mokgatlho o ka phumulwa gomme wa ganetswa gore o ka tseya karolo mo dikgethong tsona tse re di lebileng gape gape le boingwadišo ba bona bo ka tloswa mo lenaneo la batho ba ba tshwanetseng ba phenkgišanele dikgetho
0: maina a bona ke ao e le gore a ka tloswa ka gare ga lenaneo la batho ba bo e le gore ka nnete ba tloga ba tsenetse go phenkgišana ka mogare ga dikgetho maitapišo ka moka o e le gore o tlabe wa tšere a ile go nama a fetoga lefela bjele se se kaone kaone ke gore ke moka o laetse maitshwaro a mabotse o itshware ga botsibele ka modudi wa aforika borwa o tlhomphe sengwe le sengwe seo e le gore o a laelwa ke ba IEC go batho ka moka ba o e le gore ba filwe maikarabelo ka mogare ga tshepidišo ya dikgetho magagešo gabjele metsotso ke lesomesesoe go ikela gona kwa ereng ela ya bosenyane gona fa go mošhate wa tsebo le boithabišo re tswela pele ka kgaolo ya rena ya bosesoai yeo e le gore e be e tshwanetse go ya moyeng ka mokibelo magagešo lena le go nna rena la baswa la youth ke yona a re boleleng ka bona baswa ba ka ge e le gore ke batho ba go phela ka mogare ga dikgokaganyo tša leago go na le selo se tlile go thoke content re tseya content ke gore batho ba kgone go bona gore na go diragalang maphelong a rena goba re dirang ka se sebaka bangwe ba ya di life yole ke nyaka go tsiba gore na ge ba le ka mogare ga mafelo a lena go ba ditishi tsa lena tsa go ghetha sileti thaba tsa mohuto di tloga di dumeletse go tile tabela go khumana le gore mohlomongwe nna ke ingwa di shitse bele ka Kate bele ka ke gone go nama ile gore ke ya tla go ba ke ya bonagala ka letsatsi la dighetho na o dumeletse gore motho yo mongwe a ka ghethela yo mongwe na go ba a ghetha le gatong la yo mongwe
1: Re ke thome ka yona ye ya mafelelo o ibotsisitseng gadi aowa ga o kgonege modudi o mongwe le o mongwe wa naga o a tseyang karolo dikgethong oa ikgethela wa ingwadisetsa yena ka bo yena gomme a ba a etela lefelo la o voutela a kgetha ka bo yena gape-gape ke bontshe gore ka letsatsi la dikgetho ka ge ka nnete baswa re tla dira motlhala ka baswa e fela motho o mongwe le o mongwe yo e leng gore o etela lefelo la o boutela o dumeletse gore a ka tšhankgela ka mebala ya mokgatlho wa gagwe wa dipolotiki gomme a tsena ka lefelong la o boutela a tswa a sepela a ba a dumelelwa gore ka mogare ga lefelo la o boutela ba tseye ditshwantsho kudu-kudu le ge e le gore ba swaya dibalote tsa rena ga ba dumelelwa gore ba ka tseya setshwantsho sa balote ye e leng gore e setse e swailwe ka lebaka lao seo ke o tsela molao o ka tshwarwa o le gare o tseya setshwantsho sa balote ye e leng gore e swaile ke wena e gatlhanong le molao wa dikgetho gape-gape ke bontshe gore mekgatlho ya dipolotiki ya dumelelwa gore ba ka beya ditafola tsa bona ka mo ntle ga lefelo la o kgethela e fela a ba tshwanela go šitiša moraladi wa bakgethi ge ba e ya ba tsena ka mo lefelong la o voutela ga ba dumelelwa e fela batho ba mekgatlho ya dipolotiki ba dumeletse gore ba ka uauetsa bakgethi go fitlha letsatsi pele ga letsatsi la labone go raya gore go fitlha ka letsatsi la tharo di ba tsela ba dumeletse gore ba ka uauetsa bakgethi ka mokgwa ba kgonang e fela ka iri ya lesomepedi bosheo ba tshwanetse go ema ka mokgwa wa uauetsa bakgethi le ka letsatsi la dikgetho ga ba dumelelwa gore ba ka ba uauetse
0: le sa se rona fa we ke lebeletse ntlha engwe she wa tsebage le bolela go na le batho ba e le gore go thu ba dira a dot dom ke gore ba tsena motse ka motsana e le ge e le gore gona fa o le bona ba lebeletse gore motlhomongwe ba uauetse bakgethi ba kgone go nama e le gore ba ba kgetha go na le taba tsa go khumana le gore motho o koba batho ka molagae ka mola o ba fusa ka dichechisa o nyaka maswikana mafetlho le tse ka moka gore wa ga ke nyake le ka go le bona ebile ke ba mokgatlho o itse le se ke le ga tetetete latlha ka mogaka ka molatla la thagalana ke gore ba botsa mantso e le gore ga se ya loka nna gape le ka IEC taba e le reng ka yona ka gore batho ba tla re gape re mo mošomong wa rena re ya tsena motse ka motsana
1: aowa yeo le yona e kgatlhanong le molao ka lebaka la gore go ya le ka tshepidiso ya dikgetho baphenkgišane e le bona mekgatlho ya dipolotiki kemedi tsa mekgatlho ya dipolotiki goba bonkgetheng ba o ikema ba dumeletse go ya le ka molao gore ba ka dira masolo a bona e ka ba go bitsa batho kgothe-kgothe goba ba etela batho ka magae ba ya motse ka motsana e le gona gore dikgetho tsa rena e be tse e leng gore ke tsa bolokoleng mo e leng gore bonkgetheng ba ile ba uauetsa setšhaba gomme ba ba tshepiša tse e leng gore ba tla ba direla ge ba tlisa mmuso wa democracy ele re re go setšhaba a re kere re ba dumelele ka lebaka leo seo se bontsha gore ge mokgethi a fetsa a eya lefelong la o voutela o ba e le gore o maikemisetso a gae a ne le tlotloletso ya go tseba gore go ne le bonkgetheng ba ba ikemiseditseng go ba tlisetsa ditirelo
0: re botsa gore ebele ka maaforika boramagagešo tabeng yona e ya melawana ya maitshwaro gore na bele ka bakgethi le bao go thego ke bonkgetheng tseo e le gore di fela di lenyamiša tseo e le gore le ka duma gore ba ba aise ke moka baname e le gore ba di lebelela ka leitlho le leswa baname e le gore gape ba tla ka ditharollo ke tsa mohutamang ke le ne bao e le gore ga botse maitemogelo a le ya bona go tletse seatla ka gore bona go di bolela nnete ba gona fa le ditišing eupsia shedi ya bona e kgologolo e ka mogare ga dipampišana tšela tsa rona ma ile gore ba re tlhankela ka tsona gore re gone o geta re fetele pele ke ding tseo ile gore re ka re di a bone di a bona gala go ba di bona ka bontsi di bona ke lena ba o ile go letle o geta le fetela pele magagesho ba gona bo sesileti wana fa ba tlhona ma ile gore ba bontshana le rena felo fa re gare re thumeletsa ditabatse ile gore ke moka di ile go na madi diragala ka godi ya di batsela mo ile gore bela ka ma Afrika borwa re tla be re ya go geta bile gape re tsiba gore ba bangwe ba mahlatsi ke ba o ile gore le tla be gape le sa e mishumo bile seo ke mokansi ya tloga seletsa gore tokelo ya go geta ke tokelo ya gago e shumishe ga botse o itlompe o sa khathale gore na ka ba ile gore ga botse go diragala dilo tsa muta mang re lebeletse ka bo ya ditirelo ka gore tharollo go dubolela nnete ke gore le gete batho ba maleba a re lebeleleng bathiletsi ba rena ba gare fa ba latletse maikutlo rena me ile gore re theoga le bona kaoti re ba bona gore na ba di bona biang bathiletsi ba di bona biang bile gape ba ka duma ge taba tsa mohuto di ka lokishwa
2: basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
0: aga re le boga e reng ke tope ba ba di bora ro pele ga mabankele gona fa le se mo malapane a re dumela Kate nna kana go ile gethe go dubulela nnete ke nyamisha kutu ke dintwa le mahlapa ba latedi ke ngwana ke le ka Morastenburg o re ga gabo ke gona ka fa le ga mametsa re le boga o na gape le mabele kudu mila a re hashtag ba tudi ditukelo thobela ga di se tlhala re mmogo ke le ka mo ga molepo maripa etekong re tloga ka nnete re le boga tsedimusha ke na me ile gore gape ke thegola kwa go dimo motheletsi yo mongwe le yena o ngwadile fa o latletse maikutlo nke re bone gore ke mang ke a lene mabotsa a re ga dietsa tlhana dumela nna seo se nyamisha go ka maitshwaro a bagethi ge ba ya mafelong a dikgetho ke taba ya gona ma ile gore ba tsena ka fa le ba nwele madila ebile gape gona fa oe ba sa laolege motheletsi yo ke mokarea moleboga re tsea mabenkele ke ya
3: Major League Birthday ya Shoprite. Go merikete ka go subsidize di theko tsa ditholetjo tsa motheo. Ka dintlo ka tshebelo ka 2 kg ya swikiri ya brown ya saladi ka $44.99. Le di 500 gram di tsoba di fetse pedi tsa spaghetti go ba macaroni a right brand ka R25 fela. Dintlo ka di go tsala go fitla ka laboraro la di 19 tsa Agostose 2026. Ga Shoprite fela.
4: Trenta Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di Funeral Dignity Plans tsa rena di thušitse maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Trenta Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega. Kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago. Go bonolo go dira kgopelo. A gona dihlatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Plant Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
0: Aga, re a leboga.

0: ke tsamaya le motho a sa kgone ngwala and then na ka thala wa khone hore le yena re nna re ntlalele mogato wa ruri nana pele ke motlalele le yena ke lokele pampiri ya ka ke motlalele ke mofe a itokelele mara le nna ke lokele ya ka mara a thalle na wa khone
1: re le kwele biantsa begaoso aga sa se le ding ke le tshe mothele tshe yo putshe yo bona ga ena mele gore fopana le yo la go nya ka go thutsa gore a sepelele motho ka boripana
2: e re ke bontsha gore mo station in South Hotel rena le molaudi le nyana presiding officer go ya le ka molao ya le ka section 48 na mathomo e dumelela gore motho ga a fitla mo station a botse presiding officer gore o apalelwa ge le wo e leng gore ga a kgone go bala le go ngwala presiding officer e tla mo thusa gomme ya kgopela dikemedi tse pedi e ka ba tsa balekodi ba dikgetho ba ba ikemeng goba e be moemedi wa mokgatlho wa dipolotiki ba babedi ba ye ba netefatse gore o mo thusa ka mokgwa wa maleba goba e ka ba mogolofadi wo e leng gore o dumeletse gore a ka tla le motho o a mo thusang o e leng gore motho o tshwanetse be o e leng gore ke wa mengwaga e lesomeseswai goba godimo gape-gape ke bontshe gore bagolofatse go ne le sešomišwa se e leng gore re se bitsa gore ke universal balloting template sešomišwa sela se thusa gore mogolofadi ga a fitlha motlho mongwe a ka ba e le gore ga a kgone go bonela mo la kgole o bonela gauso sešomišwa sela se kgona gore yena presiding officer a laetse mokgethi gore ballot paper e tsena jwang le gore mekgatlho ya dipolotiki ke eme kae e eme jwang
1: aga e kwa getse nako ga e sa le gona mothiletse wa rona gore nna nka kgetha mekgatlho e mebedi na
2: batheletse ba tla lemoga gore ge o ya o tlhaola mo godimo ga ballote kgetho ya gago ke sephiri ke wena o tsebang gore o nyaka mokgatlho o mongwe o mofe rena ba commission ya dikgetho a re o kgethele gore o kgetha mokgatlho o mofe
1: o kgetha mokgatlho o tee goba e mebedi o ya godimo
2: atang o e leng gore ba tlile ba uauetsa ba go botsa gore ba tle go direlang gomme wa kgetha palote e tee e sepela le kgetho e
1: teekgetho
2: ya mokgetsi
1: ekwagetse se se letsi nako ga e sa le gona a re goma le gona fa mogolo wa ka mokibelo le tsoge ka metsotso e metlhano pele ga iri ya botlhano re na le iri ka moka ka mokibelo episode 9 kgaolo ya bosenyane ke tsepedi ke moka youth ke yona le batho di ditokelo re a lebogatlhe
2: go leboga rena
1: re a leboga magagešo nako ga e sa le gona ke leboga tšheletso ya lena nke re tswelele semmušo
3: lenano le be le tlišitšwe go wena ke SABC Education le Thobel FM le ka thekgo go tšwa go IEC Thobel FM mošate wa tsebo le boithabišo.

0: le kgone mo Power Flex Plan le Master V. Re na le shadi, ga a rata go bofelelwa ke tsa bophelo.
1: Oh Master V, ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe, ke gona go fetola plan ya ka ka ga ke rata.
2: Ah, pheko ya go ke Power Flex ya Vodacom. Plan ya kgwedi ka kgwedi e sena go dikontraka, tekolo ya dikoloto ebile o ka e fedisa goba wa e fetola nako e nngwe le nngwe.
1: Ah, nna yo.
2: E tla ka 40 gig goba 300 minutes ya go founela network efe goba efe, ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
1: Yale, ke mo humana kae bontsi bjo?
2: E kgwetsagala ka go VodaPay app goba online, tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse e tswang pele.
1: Ke tla dira bjalo.
2: Go na le dipeelano. Further together, Vodacom.
3: Hola hola majenza
4: sho sho
3: le go nona eng
4: mo gara wa ka tshi go supa e tla o thabele dilo ye itonya o ye ila pulusha o go di le rena
3: e ruri ya thelela e mo sikudu
5: e thabo
4: sho sho e tsi se tshi go supa ka ina pulo gore mo gara wa ka le yena a ikwe ke go buditse eng ke tshi go supa e ya re kopanya e temogele boiphilo bjo bo sa fele go bja tshi go supa le go ikwetsagala ka original banana le pineapple e tsiele ya gago le gono gomme o latswe botse bja yona setsweletswa se ga se rekisetse go batho ba ba le go ka fase ga mengwaga ke 18 tle nwa ka boikarabelo.
6: Re namile re sa le mmogo lenanong le lamore mogolo, ke na le Professor Mahlaela ka mo dintlong tsa kgaso, ke na le moeng wa rena mo mogaleng. Madimo a gona a lapiši kgaetšhedi ya ka le sa le gona mo mogaleng a kere? Le Professor Mahlaela sa le ka fano. Professor Mahlaela mabakeng a mantši ke moeng wa rena gana ka fa dintlong tsa kgaso goba nako nngwe ka mogala ke ngaka ya setso go tswa ka fa le Zibidiela Rama Makweng. Ditaba tse dintšhi tsa bongaka bja setso re di kwa ka bona magorena le ge a tlaba a rekišeditše moeng go tlo fa bohlatse bja gore ka nnete ba šomišane bjang taba yeo re tle re e dire ga se mathomo ka lena bjale mpotše lena le ile go Professor Mahlaela le be le tshwenywa ke eng la thušaga kang?
7: Nna ke ile go Dr. Mahlaela ke tswanne ya moya ke kwa o na le selo se se tsamayng ka mo maleng a ka ke sae bosi ke sa robale ye ke robala bosigo na leng teng kwalang moya ke sa kgone go ema maoto a fiša ka botafisa ke motho o ke berekang ka o roka be ke sa tlhoke sa kgona go roka ko mmerekong until ile ke tlo go ka Dr. Mahlaela.
6: A mapele le kwele kae ka ena Professor Mahlaela?
7: Mokgalabi wa ka o rata go theletsa radio too much ke a le moya o kwele-kwele ka ena mo radiong be se rai ka mogoleng ka ona e re o bona mogalabi ka baka la re ke kweletse ntshi ka ena mo radiong.
6: Le tswa go Professor Mahlaela neng kgaetšhedi ya ka?
7: Ke tswa ka Saturday ke tswa le last of last month.
6: Le bolela ka kgwedi tse tharo tse di fetilego.
7: Ba re la mathomo ke ile ka June la mafelelo ape ka tloa gape maobane ka Saturday.
6: Le llaka tseo ka moka le di boletsego namile le thušegile bjang go Professor Mahlaela?
7: A ke se re nka reng ke tse dintšhi because ke bileile moya ke kgona go hema be ke sa kgone go hema ke kgona go ja be ke sa kgone go ja tse dintšhi because le mokgalabi wa ka be ke re ke mmona ka femeleng ke na le o tena ke sanya ke bile ka baka o kenya divorce bare sense ke ile ko ntate Mahlaela lotse ka dilokile ke righte ke a ja ke kgona go hema lotse ka dira botse maoto a sa fiša ke bereka botse mmerekong.
6: Ba lefileng kgaetšedi ya ka tša go kgona go rarolola dilo tša go fapana ka mokgwa o ka nako e tee. Professor Mahlaela o le thušitše kang tšeo a rile go tshwara fa o tla nwa goba mohlomong tshwara fa o tla koma goba tshwara fa o tla aramela o filweng ngwana gešo?
7: Ntate Mahlaela o nfile ka o ja motepa a mfa tša o aramela a mfa tša o tlhapa o kgwetsaetse gore selo seo ke sejišo. A o fa dilo ka moka tša o nwa le tša o tlhapa le tša o koma.
6: Ke a lekwa.
7: Aha.
6: Kgaetšhedi ya ka e tshware gona fao ebile pele mohlomongwe ke ya go Professor Mahlaela go tlo kwa ena ka sebele e le go ngaka taba tše ka moka di lokile godimo ga lebaka le le kakang mathata a gago a rarolegile ka morago ga lebaka le le kakang?
7: Ke ile ntate Mahlaela ka June. A ke fitlha o ntate Mahlaela Dr. Mahlaela a fitlha a kera gore bothata ba ka keng a o sa ditlhare tseo la tseba ke le go le botsa ntse a sengwe fetile bo a sengwe fetile bo 3 weeks or 2 if it comes to 1 week because of the cell load treatment ya ka mathomo tas wa tsaka ka re ka kitima ka molata ka se bo rena ka motira jo gore ke mo fedite bo tse di motshwanetseng because she feels so full ba ka tsenya go bolela mama
6: ah ge khaitsedi ya ka o tloga o kwa betsi aga professor Mahlaela rena le yena ka modintlong tsa khasho monna o tswa zwidiya la rama makweng ya rena ka bana go thobela FM re go bitsa radio komikala monna Mahlaela prof for one issue so e be go e tloga e le botata prof ka moeng o rena go le yena mo mogaleng mayo e be e tloga e leng ga botse go no re sekwešiša go tswa go wena bjalo ka ngaka
5: mo mme o ke bone kudu-kudu sejišo ne sešiši se mo kwešitše botlhoko go fela-fela pelu mo e le go nyaka go tlhala mogala bjomo bothata bo bogolo ke sejišo sejišo ba go lokela sejišo ba go šhela le senyama and motho a swantse a go thuše wa motlhoya so ke bone mme o a šhee a tshwenywa ke letlhoyo la o tlhoya mogala yose a re kudu-kudu ke setinwa go no tinega go fela-fela pelu go fela pelu mo ne e le taba ya gore bolwetse bo ne o mo kweša botlhoko nako ka nako ne a sa kgone go kgotlelela motho o mongwe so ka lwa le gore ke mofe dipheko tsa go bolaya nto e ka mo gare ga mala and then ke mofe pheko gape tsa go tlhapiša le ka mo ntle tsa go le go a aramela gore ntho e leng mo mading age e tloge and then tsela tsa go koma tselane ke mofa gape tsa go bolaya senyama sephitho mo mmeleng le go bolaya yona nthoela so awa o ile a boa ka nnete ke bone e le mme o a lebelelegang le sefatlhego sa gage ke sa motho o a tshega o kgona go bolela ka mokgone a tekwa ka gona o bontšha gore o fodile
6: prof ke nyaka go tseba ka lebaka le e leng gore mosadi o le tšere go loka le thatafaletswe ke mošomo wo go tlo mo kgona mmayo go tlo fitlha a fola goba mohlhomong go bile boleta wena o ka re tlhalosetsa ga botse gore go bile bjang prof letle le re botse gore malwetse a mang a thata kudu a nyaka molwetse a kgotlelelo eupša a mangwe le ne o kgona gore ka pong ya leitlho la no a tloša go bile bjang ka mma yo
5: ka mma yo mogaši a ka tshepa metlholo e e dilweng ke badimo ka gore mme o jele dipheko la mathomo ga a boya o boya le ditebogo a re a ke sa le oola ne a palelwa ko o sepele go mbona ke leso ke kgona go sepele ke kgona go dia je ka moka ka gae ke apea le moga jaaka ke sa mo felela pelo le nna ke le ka ba ka gare ga lethabo le legolo ee mma o fodile ka ponyo ya leitlho ga ke nyake bolama
6: rena namile re go kwele go rile yale re tle re kwe gore professor Mahlaela ke moe pholo e le go gona pele ka gore yalo seemo se ge se ka ona faletse mmayo ga botse ebile a fodile rata go molebuiša ma gorena e se lamile letlo reng lena goba o ba e leng gore ba kano ba ba kopana le diemo tsa go tshwana le tsa lena le bona ba le mathateng ao a lena go na le o mongwe o theeleditse gore ga botse o tla ra professor Mahlaela wa reng le gona gape wa busa wa ra motheeletsi wa reng ka pholo ya gago
7: nko ke kryile 2024 ele gae ke resigne mmereko kereetse mmereko ke sa tsebo le mabaka gore ke tloele mmereko ke eng ka resigna ka o dula gae selo se ka go se tshwana gae ko ka tsamaya di-doctor ka tsamaya di-scane ka tsamaya di-clinic mo ebile beke nana re ke TB ee gantsi a se TB batse ei awa modimo ko mmolwane romela o ntate Mahlaela a ke ka go bolela baka o thusitse bophelo baka seo kere ba ba thusitseng ka moka bona ke a o leboa doctor a ke se gore e nkabe ke na le sakabe tshwanetse ko o rekele propa so a ke se gore ke
6: rengaa
7: ke nyako bolela maaka
6: ke gokwele kgaetsedi yaka ka nnete
7: o ba theletse ka moka ba ba theleditseng ba na le malwetse a thata le goreng a palela di-doctor a palelang ba e o ntate Mahlaela a ba thuse ntate o wa phedisa
6: Aha.
7: Ke Dr. Manne.
6: Ka nnete kgatshile ka rena re go lebogela Paulo a ke re ngwana ge show re re go lebogisa kudu ke a leboga. Aha.
7: Eh a wa le nna ke a leboga.
6: A go lokile ngwana ge show ke a leboga. Thobela FM Moshate WhatsApp le Boitabiso. Professor Mahlaela ona le rena ka modintlo tsa kgaso ngaka ya setse go tswa sebitiela rama makweng. Ta di kopikana. Motheletsi wa rena o emetse nomoro ngwana show ya gore lena le mmotse gore le hwetjagala kae nna ke a tseba gore go sasa o phethota ola ka motoropong kgolo ya Polokwane ke a o tseba gape ntle le fawe go na le mo o ka botsa go motheletsi wa rena gore o hwetjagala gona bjale le bjale wa fetsa ka go mofa dinomoro le tsanyo pado ka lobo fa
8: ya Morashi le batheletsi ka moka ka gomanega ka Polokwane mola Dale Street house number 94 Dale go bethwa taola o selaka lesilo go sasa gana kwa ke house le Spaza City Center ka kwa ka di ache house le ka di ache ka lephalale ke ka labone labone ko shongwane 2 Markana house le molo wa phatla dira ke shongwane 2 ka tsela ya wa marketing gona le bodi wa ngwala Professor Mahlaela ke labone ngwe le ngwe re thoma ka 7 until 5 re aka la bhlano ke ka gae sepediela rama makweng mo khone ya dira pa ja ngkhulu gona le bodo ya ngwala Professor Mahlaela ona ka pa moti shop ke la bhlano ka sepediela ka Johannesburg ke ka mgivelo mola Crazy Street ka mrawa Carlton Center building ke Sambro House nomolo ke nomoro ke 25 Sambro House ka mgivelo ile Saturday re bula ka 7 ra chesha ka 5 ka maskrala e sale Sunday mola skambane mo change spot ya Surumane ro gona every Sunday engwe lengwe ro gona mola Surumane gona le bodolo ona ya ngwala Professor Mahlaela ke Sunday ri ya ka mhlanga kwa Ndebele ko vese kuhle kwa Ndebele ke Monday ko vese kuhle ke Monday ka mra wa Pola Mall ro gona Monday mara re tshenjana le mbotsanini ka lenyenye le gona re ya ka Monday wa le 24 tla ba re ko zanini ko lenyenye ba jika mola Total Garage ke Apollo Street 873 lenyenye ka Monday wa le 24 tla ba re lenyenye ka la bobedi re kwa Bakersfort ko Mareseleng Bakersfort ka la bobedi engwe le ngwe house number rena ya Mareseleng batlano e khumana mo di phone nomoro ja rena ja phone ke 076 51 2 2 257 yengwe ke 063 393 2727 063 393 2727 le ska le bala bakhalabe gona ba no ke na le komikana yengwe e ntshwantshwantshwa ko fa wanwa no wa ba sharp no ho Professor Mahlaela ke mo e polo ke lo hona no ba sharp
6: e ba tlhalo re
8: jo e kwati
6: ha o ke o kwile wa re tsha wa le bolato tsamela fa bo shata bo shata tsho wa le weta bishe
9: Over the hill, man.

0: 把我们这把哈布斯来到贝切巴的 The Talking Horse。Penny Lover 有一票发的聚会，一看见那个谁也没我和我走吧。Oh Penny Lover， 希望那个谁来给每次需要么什么陪陪的会开了一人压力，所以今天就我唱了 FM， 一人陪了多少年嘉宾唱的阿哈每次不是我们表了可能，给给听来了我爸爸就是了。
1: Le khono le Master V, tena le refilwe. Yo atsonya go ke scroller lights.
2: Ah, Master V, ga ke robale, ke dula ke scroller bushi o bohle.
3: Ah, ona le scroller lights.
2: Ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials, ntle le go felelwa ke data.
3: Be go ya gawe e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela, gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data. Le go di chepere ja YouTube Premium mahala.
2: Ya leng ka e khumana byang.
3: E go tsaga la fela go Vodacom app tswela pele o bo bontshe gore o tshwaretse tsompele
2: ah ke tla dira byalo
3: bona le dipielano further together Vodacom
4: Na ba utse ba re mushu Afrika bo rao shumisha byang masheleng a sechaba ke bolela ka masheleng a gago dibeke tseo ditlago re tla ba re buledishana le ba Auditor General South Africa a chapter 9 institution established to support country's democracy lenyaga Auditor General South Africa e ketika mingwaga ye legolo le 15 re lebeletse go thusa sechaba go kaona fatsa Afrika borwa re tla sepela le wena leto la go rutana ka mushumo wa bona le ka fa wena wa mega go ka gona belo ka modudu wa Afrika borwa tseletsa lenano la kgwebo ke tshelete go thobela FM mushu lo mo lo mongwe ka sepagare go tshola go ira bososwae bo shego lenano le le tshwa go ena ke SABC Education ka tshumishano le Auditor General South Africa
5: AGSA auditing to build public confidence
0: re na mile re motsotsong wa bo re ke bone masoma mabedi a metsotso go ikela ireng ya le someti motheletsi a na mile bya le gona le ya thakgoga lenaneo More mogolo ke lenane go la gago la bo show bjo bongwe le bjo go bjo bongwe go kobela FM lo khama khama bya le ya re ke bie ga botse ya ke a kwa ke a khama khama go lokile o ka re ke ga botse bya le a tobela FM mo shetwa tsebole bo itabisha mo tele shim a rena mile re bolele gore na di a ga metsetsa bo show go bya le khono DM ka se bo pego mang di a ga metse tsa le khono motheletse re go botse ke go botse di shetse morago di a ga metse tse o re bile go le tsona mabane di a ga metse tsa le khono bo se go mbya le khono polelo ya rena e thekgile go ba e theile go dimo ga di a ga metse tsa mabane mabane re be re na le monna le mosadi fa ba gatsa re be re na le monna le mogatsa gwe le monna yo mongwe yo e le gore go thwe ke mokaola wa mosadi owe go ba ke motlabo wa mosadi o ko re be re na le monna le mogatsa gwe le mokaola wa mosadi o mongongo re ka lapeng e be le monna monna yo a be go alla ka gore make ke nyetse mosadi shu ke mogwetsa ka ngwana ngwana o ti na ka gare ga lenyalo le make ke tlile ka bana le nna le ge e le gore ga ba namile ba dula le rena bana le bomma go bona eupša ke tlile ka lenyalong le e le gore ke na le bana ka ntle mosadi o ke mokgwetsa ka ngwana o tee ka monyala mosadi o mosadi ore ke monyetse ke dutse ke monyetse mosadi o monna o a re ge ke dutse ke nyetse mosadi o ya be le gore bjale mosadi o re thoma o kwana ka taba ya gore re swanetse re die ngwana bjale o e le go wa rena ka lebaka la gore yena o tlile ka ngwana bjale re kwana ka gore aowa a re die ngwana ebile monna o re go tloga go thoma ena mosadi o re aowa ka gare ga lenyalo le ke nyaka ngwana a re aowa make o bile bjalo re nyaka ngwana re nyaka ngwana re nyaka ngwana go fitlha re bona o ka re ei go na le se sengwe a se ga botse go fitlha monnao are hona le ngaka kae kae mosadi a gesho o ka no ya go yona ya o lebelela ya bona gore botata e ka bile gore keng ke nnete mosadi o wile ngaka nyewe monna a mo rometse go yona mosadi o a fihla a ya se kgotsofale le ngaka yewe ke re mogatsa gwa marara awa ngaka yengwe yeng ka go romela go yona ke ngaka ka mogae yo ka mogae ka faretswa go kgole le yona ke yona nka go romela go yona ipya o tlo ya o le tefa o ka hore a ke nya ke hore na mile ngaka e bone gore bjale le ditaba tsa lapa laka o le mogatsa ka ke go rometse go yena e ka gore ke ngaka ya ka mogagešo ga se ngaka yaka yaka ke go rometse go yona a o ikgotsofalele bjale go lokile ka gore a o ikgotsofalele o nyaka e ya ka mogagešo go lokile ya go yona ebile ngaka e re kwela maabane gore ke leloko le lengwe la monna o le ge e le gore ke leloko la kgojana eupša ke leloko batho ba go lokile mosadi a ya ngakeng yewe go ya ka fao re kwelego ka gona maabane mosadi yo ga a fitlha ngakeng ye waoa yalo ba gore o tlile ka tša o tlo thušwa ka tša gore a ime a be le ngwana le mogatšagwe gana fao ge a thušwa mosadi yo a botswa ditaba gore sa tswa ka fa sa tsena ka fa re tla go thuša ka morago ga nakong yana a dutse a eya go monna o wa ngaka a hwetša tša gore le gore ya o dietsa gore le gore ya o dietsa gore le gore go fitlha ebile ngaka a ba le kgatlhego gore man no man a monna o wa gago ore ke ne le nyaka ngwana wa mmotsa gana fala ke moka ngaka rai monna wa ka setsoga go file ngwana man e re go tsene nna nka go fa ngwana ya e re go tsene nna man nka nna monna mo dia boa nna nka go fa ngwana man au namile batho ba le ya ba e le gore namile ba kwana ka tabewe mosadi o ba tloga a le tlhologelong ya godimodimodimodimodimo kuduri yena o ne o nyaka ngwana a nama a kgolwa tse monna o wa ngaka a di bolelago gore a mogatsa go ke kgale le nyaka o dia ngwana le ka setsoge le bile le ngwana ne a lena le ka setsoge le bile le ngwana bona re nna ke tle bona nna nka go fa ngwana aga yano ba gore kwano ya mafelelo ke a gore a wa ngaka o tla fa mosadi o ngwana a robala le yena eupša ngwana o monna o ka mo lapeng o tla tseba e le wa gagwe ee ke moka yanog ba gore a go ratana ga batho ba lenamile go tlogile go ana ka mokgowe tabe yano o tswela pele ngaka a rile ke tlo go fa ngwana mengwaga e meraro ka moka ta ngwana a sa be gona magareng ga ngaka le mosadi o monna o a sa bone selo go fitlha monna o a tlo o bona tabae le kwele ka fao monna o a re go e bone ka gona ore e tsweletse torong ke moka ga ešala morago toro ye ebile a eela le ngakeng ye nngwe go a ba gore aowa toro ela e ne o ra gore monna mogatša go a ratana go na le monna o mongwe mogatša go a ratana monna o ore a ge ke fatafata tabe eo ke botšišabotšiša mosadi ke mmotšiša ke mmotsološa ao ke hwetša e le gore mosadi wa tseba keng o ituma maleme wa tseba o ituma maleme go fitlha ke e latišiša tabe ke e latiša ka hwetša e le gore ao gape tabe ke nnete mosadi o ka feleletša ke mo fentše a re aowa ke nnete monna ena o gona o ke ratana go le yena ke ikutswa go le yena monna o ga a tlo o nyakišiša gore monna o ke mang a botsološa a botšišiša bjale le bjale hwetša e le gore monna o ke monna wa ngaka ngaka ela ya gabo ka lapeng la gabo ba tswa go kgole le yona ebile e le go leloko la gabo ke yona e robalago le mogatšagwe ke diagametse tša maabane bjale gwano gwa feleletša e le gore ei gape ge seemo sa ditaba se le ka mokgwa owe namile go botata ka lapeng le ga go sane kwano monna o kwile bohloko pjale le byale pjale monna o ke re a nya ka go tseba gore ga botse o ratana le motho motho kwa gešo mosimane bile ke nga ka ga borena monna o re tabe e thomegile byang gore go diagalang ya wa mosadi a tlhalosa ra wa re no ratana rotlhang kimisa ntisa ngwana ke moka wa tswela taba gore o ka se lemoge na ana mara wa o ka se lemoge a mphatse ditsego gore o seka lemoga o mphile eng eng eng gore ge robetse ke ebie ka fasa ga mosamele gore go sametse yona o ka se tsoge o bone a ba leng na ba boletse dilo tse tharo ke lebala tse dingwe ya no ba bjalo magareng ga tse dingwe ngaka e o kgopetse e no be le gore e a se a tswelela gabotse motlhomong e re ke ele se ka gore a se a tswelela gabotse maabane eupša o ka re e tsweletse maabane mafelelong ngaka e nyakile le ditšhila tša monnao metsi a monna wa tlhapilego ka ona mosadi o ke nnete a mo diela ona a mofa o kare le ditšhila tše dingwe a ke tsebo rena ke tšang tsona tsela tša monna o kare tša go tswa diaparong monna o wa ngaka a fiwa tšewe monna wa ngaka a tshepiša ra wa ge ke tshwere tše yaba ka se tsoga a bone selone eupša ngaka go thwe ya re eupša ga a ka feleletša monna o a ka lemoga taba ye e gape ke molato tabe ga a ka feleletša le moile taba ye wa tseba mosadi ke tlo mo diang ke tlo mo diša kotsi ya sefatanaga kotsi ya sefatanaga ya mmolaya re ke tšee papatso ke a boya
6: ba sepela ka dinao go tshela mmila ka marega go ka ba kotsi kudu kudu-kudu go di-highway ga se mafelo a go sepela ka lebaka šomiša maroo ao a diretšego ba sepela ka dinao le mafelo a maleba ao a diretšego go tshela le ge go ka go tšea sebaka ga go tsela ye e kopana yeo e fetago bophelo bja gago hlalefa o ikete gape o tshele mo go bolokegilego molaetša wo le utlwisetswa ke kgoro ya dinamelwa
1: le kgolo le Master V re na le karabo yo a tsenego kudu ka go lebelela manano a thuto a YouTube podcast le How to Tutorials.
7: Master V ke nyaka deal ya data e ka nthušago gore ke kgone go like le go subscribe mananegong a ke a ratago di-channeleng tša YouTube.
3: Tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o hwetša le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona.
7: Oh, Master V ke hwetša kae deal ye
3: e hwetšagala fela ka go VodaPay app bjale tswela pele o ba bontshe gore o tsweretse tswang pele
7: ke tla dira bjalo
3: o na le dipeelano further together Vodacom
0: thobela FM mošhate wa tsebole boithabišo bjale ditaba tše ka moka ke di bolelago e be e le ge mosadi o bjalo a tshwere ke ditaba a anegela monna o a mmotša gore wa ke nnete ra kwana ka sa gore ba kwana ka tsona tšewe ba kwana ka tsona tšewe gore ya wa ka sebe selo ke tla go fa selo o selokela ka fasa ga mosamelo a sa samele o fetša o ke nyaka tšhila tše tša gage tše metse a gage a tlhapile go ka ona le tše dingwe ditšhila tša gage ana ke tša go tswa diaparong na re tsebe eupša mosadi o ke moka fa monna oe wa ngaka bjale monna a ngaka a bolela ra wa bone ke tshwere tše yaka setsoga a bone selone ka tsoge le tšatši la motlholo eupša a re eupša gore o ka no o diegala gore a tsebe ke tlo mo diela accident ke tlo mo diša kotsi ya sefatanaga gore mmolae pjale maabane re kweile gore mosadi o re ae yeo o ile a ka e gana re kweile ka mogatšagwe gore ge mosadi o a mo anegela gore a wa papa yeo ke ile ka e gana ka re a se ka go bolaya eupša tše ka moka tša go mo dira gore a se ka bona tša go no mo tswalela mahlo e sego gore go mo foufatša go no mo thiba gore a se ka bona selo le go mo tšeela tlhaloganyo gore a se ka botšiša selo tšeo ka moka ke tše e leng gore ba di kwanetše ngaka e le mosadi yo ke bolela taba tše e leng gore le mosadi

a fa o bona ba re go mosadi a re go motho ke mo kaola waka re kwile gore ge ba duchi ba ratana gona ka mokgwa o we ba ratana monna o shoma kgole mosadi o dula gae e ba duchi ba ratana gona mo gae monna nga ka le mosadi yo mosadi o ga le mo gae o tsiana ko ntshi ya le gagabo a se gagagwe o dula ka gagabo pya le monna o ke mo amalatella go gona go robalelwa na go gona go ya ka polelo re hweditsego bya le tjatsi le lengwe go thwe mmago mosadi yo wi le parba sa iketlile monna o anga ka sa emishitse sfatana na ka fale setseng sa batho ga bo mosadi yo ba le ka mo phapushing ba kwešana mabose a mebele ya bona mmago mosadi o a re palakata ga re palakata o kopana le ngwana wena ngwana mmago o kae aba mmašu ka mo mmago o ka mo sefatanaga sone se ke sa mang ao namilana ka fao mosadi wa tswelela morwedi ya wena mosadi yo namile wena e sefatanaga se ke sa mang aa ke sa monna o mongwe o ka esuka mo kamoreng ao go a ba molaleng gore go diriwang gana fa go a ba molaleng gore ditlhotlhotse bana bjale ge matswala a re ao o mmaka ja ke gore gape monna o a tswago ka mo kamoreng kry-a ka mo phapošing ya borobalelo ka fa ga se mokgonyana a gage ne ke monna fela bjale ke mo ka mmatswala a thoma o butšha gana fa wena morwedi nagane bjale go diagalang ke ge o namile moredi a itla ka ditaba wa monna o ke sepela go wena ke monna ngaka o nkala fela gore ke be le ngwana bjale o rile ena a ka mpha ngwana ka gore le wa ka a re hwetse ngwana eya aowa wena tabeka ya ba gore aowa bjale ge bogatša go a ka tla le swara ya be e le gore ana fao ke mo go tsena go monna ngaka re aowa mma ke nnete aowa re noo kwana gore ke re ke mo thuše ka lesea eupša aowa mogatša go a ka se tsebe ne mogatša go a ka se tsebe nna le ena re boletše gore go diagaleng go diagaleng a mphentša mogatša gwe go diagaleng go diagaleng gore mogatša go a se ka tsoga a bone tabe se ka tsoga a e bone le gannyane le ge lesea le motlhaletlile a se ka bona sele mmatswalana mare lena we ruri ka nnete tabe e ke a le kgopela e be sephiri sa lena ge ledi a ledi e gabotse e be sephiri sa lena kore ka mantšhe wa mange ba sephiri sa batho ba bararo e be sephiri sa lena o seka ba le gore seka ba ba ba tsoga bile le phoso ya gore monna a se ka tseba ya ba e le gore bjale ke sephiri sa matswale le morwedi le monna wa ngaka ke ra go ya ka tseo re dikwelego maabane wo wa maabane ya ba e le gore aowa ke sephiri sa bona e le ba bararo a gone taba ba tla no go tswela pele go leka go fana ngwana ditaba tsa maabane di bile bjalo motheletše tšeo re be gore di theeleditše mosadi a le gana fa le mokaola wa gagwe le monna wa gagwe wa mo tantšego ka ditaba tšeng ya no ba gore ke gwe ke e lebalago ke eng na banna etse ditaba tše ke ge monna a botšiša mosadi o mosadi o a mmotša tsona ka moka go fitlha monna o a re man motho o ko wa gešo wa tseba taba tšeo di bolelago a ke no o di kgolwa gabotse gore ka nnete motho e le wa gešo ebile e lengaka gešo a ka dia ka mokgone bona mosadi moleletše mmoledišhe ka mokgwa letlhong le boledišana ka gona o bo mmotse gore a tle mo gageno tšatši leo ke ge mogatša mosadi yo a le gagabo a re bona mmotse gore a tle fa ka mokgwa e leng gore le tlwaetšane ka gona mmetše o mmoledišhe ka mokgwele ke nnete mosadi o le a mmoledišha waka e tla mo
Ehi, ai, ke tloga ke o gopotse mane ka gore e se mang mang ga e le yena o apale.

bophelo go ka tla fa ba no mphatikulo go nyane tinyana nka kwa ke thabile khane tjatsi le o ke mogala o we mosadio o le tsetsa monna o wa ngaka a ina le mogatsa go ka gore moga a tsi ka gore mogatsa go utulutsi tabatsa ke nnete monna wa ngaka atla mogatsa le mosadi a gagwe ba kwane gore ge monna wa ngaka etla ba dietse ba tlhong ba di dia ka metla ga tlile ke moka go tsena ka phapushing ya borobalelo ba ikemisetso e le gore monna o wa mosadio o ikemisetse gore gore ba a tata tanye ga botse monna yo a tata a motanye ka morwalo a motanye ga botse mo ile gore a ka senganye ne a ka senganye a ka senganye bjale go bonala ge monna wa ngaka a setse a fitlhile ka nako yewe a sa tsebe gore mogatsa monna o gona mosadi ga a swanetse o phethagatsa tabe ewe a tsena le monna o ka ntlongpele ba dula ka mo boamogelong bjale ba swanetse ba fetele ka phapusing ya borobalelo go bonala mosadi o motlhomong a ile a fetola dikgopolo ka yona nako eo ana o tshogile na gore etse go tlatlha podiagalang geng ka gapela monna o ka phapusing ya borobalelo ra o dira tsela re di diago gore o anama a tsena a mosware ke nagana gore tabe e tshositse mosadio a se e dirine a se e diri iri a ba ya feta go fitlha monna o mogatsa mosadio ebile a fela pelo gana ka mo wentlong moo a bego a dutse gona a ba latelela ka bodulelong ya ba gore o fedile pele kore o bone gore mosadi o kare a sa le leanong le wene gwane o tshoka dikgakgane gona ka moe gore wena o nyakang ka fa bjale le bjale yabe e le gore leano lela la bona ga se le diragale ka lebaka le gore mosadi o paletse ko go phethagatsa legato la mafelelo la tabe ewe go gapela monna o phapusing ya borobalelo o lokile theletše ditaba tse di ile tsa ba tsa fitlha kgorong tsa kgorong re ka se di bolele go le kalo bjale seo se bego se le gona maabane monna o ga a šala a tliša mosadi yo mo moyeng o ba a nyakile re tle re ba thuše go bolela taba ye ka lehutso la gore o tla hwetša e re nke le botse maabane gore go tshwanetse go diragetseng monna o ba a lebeletše gore matswale le ena o tlo ba gona ka gore matswale wa ditseba ditaba tše bjale matswale a sebe gona a gana go tla moyeng bjale matswale a se tle moyeng ga gone taba monna wa ngaka yena ge re mmotšiša gore aga mosadi šhi o a dumela gore o ratane le wena o mo tshepišitše lesea mogatšagwe o boditše ditaba tše ka moka mogatšagwe ka gore o motantše monna ngaka wena o reng le mosadi yo malebana le taba tsa gago le mosadi yo monna nga ka phega a supa godimo a re nna ke tsebisele nna ka saka ka ratana le mosadi yo saka nna ka ratana le ena saka ka robala le ena tlile go nna a nyaka ngwana ka mora ka rawa ngwana se ka fela pelo a ke re mogatsa go setša ena le bana o tla ba le ena tša gore e ke rile mogatsa go a ke kgale le nyaka ngwana a ka tsoga go file ngwana a di gana ka moka a ba a gana le gore ga geno ga botse nna ke a o tseba ke ile la mathomo ke ile ga tee nenneng nako e mogatšago a ba a le gona gana kwa le ntherile gore lenyaka go nkgapela ka phapušing ya borobalelo go bo o bonala o kare le ntherile bjale lebale ei o ganne dilo tse dintšhi ka moka tša malebana le go robala le mosadi o le go ratana le ena monnanga ka o ganne gore ena a tsebe selo ka gore yalo a ka se kgopele tshwarelo ka selo seo e leng gore a sa ka se dira re boletše ditaba tše e le monna mongongoregi le mogatšagwe go fihla ebile re lokolola monna ngaka re šala le monna le mosadi fela gore ka lebaka la gore matswale a tla le gona ka lebaka la gore monna ngaka ore a ka se kopele tshwarelo ka nto ya saidi yago monna gešo wena mosadi wa dumela dikgatišo di gona le nna ke boledišane le matswale yena mmago mosadi o tlogile a re aowa morwedi a ka o ba a engang a tabela mathomo a iphega a re a yena a sa ka edia
go fitla mafellong a dumela ra makidile ke nnete ke robala le ke robala le monno wa ngaka bjale matswale ge ke be ke boledišana le ena o ganne gore yena o batantše o e ganna re nna ke tlotlela moyeng ke re ke batantše nna a sa ka ka batanya eupša morwedi ya gage gore mma o re tantše ebile yanama ya ba sephiri sa rena re le ba bararo bjale ditaba di ka mokgwao motheletši wa thobela fm maabane ge re šala le monna le mogatšagwe mo moyeng maikemišetšo e be e le go ba gapela poelanong ke nnete re e boletše taba eo ka mokgwa re lekileng go e bolela ka gona re botsišitše monna tšeo re mmotsišitšego ka mokgwa a tshwaregilego ka gona le mokoele motheletše maabane sa bolele taba tše dintšhi monna o le go ba kgopišegile kudu ebile taba e motšere maikutlo e re tlo fa mosadi sebaka mosadi o sa di kgopetše tshwarelo a ba a tshepiša gore tše ke di boletšego ke dinnetetlhe le mokwela ga a ba a boledišana le monna a ngaka re wena nka tla fano moyeng ke kgopela tshwarelo go mogatšaka ke mmotša ditaba ka moka wena wa no gana gore re ratane o ntshepišitše gore o tla mpha ngwana ebile ko wena o thomilego ditaba tše ebile ga geše utlile mosadi o boletše gore re ka ba re robalane makga a go lekana lesome go mengwaga e meraro a re ka ba ka mmotšiša gore a monna ngaka a ke rile o tlo mpha ngwana na phale nkane ngwana a gona atle yano ba o raoa go ana ka mokgwaoe pjale maabane re be re na le batho ba babedi ba e leng gore go kwagala e le bakaola o mongwe o dumela gore ke ratane le wena ebile ke go aletše magoga o mongwe gore ae nna ntlogele nna a sa ka ka ratana le wena ebile a sa ka ka go kgopela mapa ebile a sa ka ka robala le wena bjale le bjale bjale le bjale seo se le go gona monna ga borena o a itshepa taba yeo gore batho ba ratane ke nnete ba be ba robalana wa itshepa taba yewe ka gore kore o itshepišwa ke tše dintšhi go tshwana le ge mosadi wa mmoditše gore motho o ile go a ka re hwetša ke mma fela mma ile a re tanya ke mo ka monna a ngaka a tshepiša gore aowa a ka se tsoga a bone selo a ka se tsoga a bone selo a ka se tsoga a bone selo bjale mosadi maabane ke a morare o raya gore bjale ke a inaganela goba o ka re ke a lwala nna dilo tše ke di boditšego moga tšaka monna o le one o gana gore ae nna a se ke roba le le wena mosadi a se ke go kgopele mapai nna ke be ke go thuša ka bongaka gore o hwetše ngwana motheletše bjale re bolelang bošegong bja lekgono ke kgolwa ke seorego maketše gore dikwele maabane eupša motheletše o a sa di kwago re mo thušitše o a tseba gore maabane go tšweletšeng lenaneong le bjale a re ipotšiše re bolela eng bošegong bja lekgono e ba fawe ke tlo go botsa gore bošegong bja lekgono bjale re reng

0: Tobele FM tibaga ka go ruta leleme, setso, bokgwa le histori ya magoši. E tsibega ka go thabiša ka mmino wa batheeletši ba go bolela leleme la Sesotho sa Leboa. Go fa batheeletši mananeo a thuto go tloga baneng go ya go batho ba bagolo. Ga mmogo le go fepa ka mehuta ka moka ya dipapadi. Tobele FM ke mošate wa dialemoya. Ke mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Le kgono le Master V, re na le Refilwe yo a tshwenyago ke scrollalitis.
2: Ah, Master V, ga ke robale ke dula ke scrolla bošego botlhe.
3: O na le scrollalitis.
2: Ke tlhoka se sengwe se se ka nthušago go dula ke bapile ka di-socials ntle le go felelwa ke data.
3: Peko ya gago e go Red Hot Deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela, gape le kokeletše ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tše pedi tša YouTube Premium mahala.
2: Bjale nka e humana bjang?
3: E kgotsagala fela go Vodapay App, tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse tswang pele.
2: Ah, ke tla dira bjalo.
3: Bona le dipeelano. Further together, Vodacom.
4: Greatest Rivalry Series mo phishego matla le boikhantsho dikopanago itukisetse dithulano tse shuru dithulano tse matla go kitima mo thutupago le dinako tse re sa lebalegego ge ba phinkishane ba le bana ka tlhogo go nyaka phenyo papadi engwe le engwe e tlisa bogale kgorometsano engwe le engwe e anega kanegelo try engwe le engwe e ka fetusa papadi go sa shetse gore o morati wa rugby yo a fišegago goba a rata fela dipapadi tša maemo a godimo ye ke rugby yeo o sa tshwanelago go e fetswa ke Springboks kgatlhanong le All Blacks methaladi ya ntlo e shetse e thadilwe tlogela rugby greatest rivalry series go SABC 2 le SABC Plus ka tiragano ka moka tšeo di tlišitšego ka boikgantšho ke SABC Sport.
5: Tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo lesome la metsotso ka morago ga iri ya lesome ka morago ga iri ya lesome tena ke reng motheletši bjale re reng bošegong bja legono maabane ge re le ka go gapela banyalene ba ba babedi tabeng ya poelano ya bona taba maabane re nolofaletše kudu ka lebaka la gore mosadi o boletše tšena a di dirilego tšeo monna le yena a bego a di dumela gore ke nnete ke tšeo ke di botšego ke mogatšaka ebile a di kgolwago ka go rialo a re a ka raba le mangangane a sa ka raba le dingangišano tša gore monna ore o dirile sekete mosadi wa gana ola ore o dirile aowa tše ka moka monna a di boletše gore mogatšaka o dirile tše o mpoditše tše ke tše ka nnete mosadi o a di dumetše gore ka nnete ke di dirile ke di dirile le monna owe a ganago le nago le yena fao mo moyeng a ganago gore yena ke ratane le yena ke rubetse le yena o ba rotla mphangwana tše ka moka e be le boleta kudu a se re be le manganga a mantši eupša yeo e fetogile go popota maabane taba e thata kudu ke a ge re be re gapa batho ba gore ba feleletše ba yo kwana re theleditše mosadi gore o rileng monna le yena a tlhaloša ka mokgwa a ikwago ka ona re a kgopela mosadi gore ma gorena ka lebaka la gore ga o netše dintšhi tšeo re ka di bolelago ka ge o dumela gore go diagetšeng tle o ramogatšago o reng nko o bolele tše ka moka tšeo e leng gore wa tseba gore di ka o kobatša maikutlo a mogatšago wa tseba a inyaka a inyakišiša ba mohlomong a kgona go hwetša tshwarelo go yena go tshwarelo go tšwa go yena go wena mosadi o kgopetše tshwarelo mosadi o kgopetše tshwarelo kopetse tshwarelo ka mo fa sebaka go pela tshwarelo go pela tshwarelo go pela tshwarelo go pela tshwarelo mm kgopela tshwarelo ra ba ra mo fa sebaka peleng re mo file sebaka sa go boledišana le mogatšago mogatšago a bolela tšea di boletšego bolela tšea di boletšego ka morago ga fawe go no tshwana le ge re ile ra fa sebaka monna o go boledišana le monna a ngaka gore nke a mmontšhe gore o ikwa bjang ke eng se wa nyaka go se bolela re ba kwele banna ba ge ba be ba boledišana monna a ngaka a raba monna o wa molli re ba kwele re ba kwele re ba kwele re ba kwele mafelelong ra feleletša re re mosadi nko o ne o botša mogatšago se sengwe mosadi kgopetše tshwarelo yo kgopetše tshwarelo mosadi ola ke bile ke kwelele ge mafelelong a re ke kgopela gore o ntshwarele tle le ge e ka no se be gona bjalo le ge e ka no se be gona bjalo le ge e ka no se be le hono upya ke kgopela o ntshwarele mosadi o rile go kgopela tshwarelo a ka thoma ka go boledišana le monna o gore na monna gešo o reng ka tšeo ka moka o kwelego mogatšago a di bolela ebile re di tsebago ebile a kgonne go amogela tsohle le go itebantšha le motlabo wa gagwe gore wena re diile sa gore le gore le gore le gore le gore le gore le gore le gore a ka thoma pele ka gore yalo ke thomile pele ka gore wena motheletše o kwa go tshwarelo ya mosadi yo o nyaka go go ithekga le go inontšha le go mokgopelela tshwarelo go mogatšagwe di a bjalo letsene batheletše ba Thobela FM letsene ka nnete letsene bao le kgonne go go tsena la thekga tshwarelo ya mosadi owe ka mantšu la ba la buša la mokgopelela tshwarelo go monnao ke le tšere le tloga le bonalanyana la e dira tabeo e le kgopelela mosadi yo tshwarelo le mokgopelela tshwarelo le mokgopelela tshwarelo le mokgopelela tshwarelo le mokgopelela tshwarelo le thekga letaba tša gagwe le mokgopelela tshwarelo monna o a theeleditše go fitlha ge mafelelong ro o botšiša monna yo gore monna gešo o reng ka mantšu a tshwarelo ka mantšu a go kgopela tshwarelo a go tšwa go mogatšago le ka fao batheletše ba ba mothekgago ba mokgopelela go tshwarelo ka bona monnala o re fetotse a se a dikadika gore bontšha gore taba tša go kgopela tshwarelo ga mosadi o ga di motsene eupša ba re tsweleletša le lebaka la gore ke ka lebaka lang di sa motsene lebaka la go dira gore di seka motsena ditaba tša tshwarelo ya mogatšagwe ke gore go na le matswale ka gare yowe a tantšego taba ye a feleletša a ithekga le go ba eletša gore taba e bana lenawe o le re lenyaka go fana ngwana o ngwana o itlo no ba bana ka mo hei gona la tseba keng le die gore taba lena e se ka ba ba bona ya bona bona tabe o monna o motshwere boima mabane ga tloga gana tshwarelo e a re ke tshwenya ke taba matswale ka mogare ka fa o tsebe gore o ba letile gore matswale e tlo ba karolo ya lenaneo matswale a tla gana go tla moyeng ke no ba ke sa tsebe gore go tla ba go bolelegile bjang magareng ga mokgonyana le matswale ge matswale a ile a tanya taba ye upya a bontsha ebile a bara a ba eletsa gore lena me le itshware be spirit sa lena e se ka ba ya leswatlha monna nka ka tshepiša gore a wa nna ke tlo di šoma ditaba tše a ka tsoga a bone selo monna yo monna ola go ganne tshwarelo ya mosadi yo eupša nna ge ke be ke mo theeleditše lebaka e be e le matswale ya mo gongwe o boletše le gore o latlhegetswe ke tshepo le go bontšha gore o ka re mosadi wa ka mmolaya eupša le o le tsweletše go lebaka pele ke kwele ebile la go tia go feta ohle a ka mo ka mabaka ke kwele e lelang matswale o lokile mafelelong o ile a feleletšang a fetela go amang mabaka le gona le gore o ka nthera le monna o mongwe lare a nyaka dišila tšaaka wa mofa ee bjabjang a go fa ditlhare lokela ka fatshe ga mesamelo wa ntshametša tsona ee wa dikhutiša tše dingwe a nyaka dilo mamang a na go nyakilwe digarane mo gongwe na ke tsebe ke kwele o ka re e thalagantše yona eo ya monna o matshwenyego a gagwe o ganne tabe ka lewe a re yena a le tshwarelo e re ke tšee papatso ke tle go go botse taba
1: le kgono le Master V re na le refilwe yo a tshwenyago ke scrolla lightis
2: ah Master V ga ke robale ke dula ke scrolla bošigo botlhe
3: o na le scrolla lightis
2: ke tlhoka se sengwe se se ka nthušago go dula ke bapile ka di-socials ntle le go felelwa ke data
3: peko ya gago e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 1900 fela gape le kokeletše ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tše pedi tša YouTube premium mahala
2: bjale nka e humana bjang
3: e kgotsagala fela go Vodapay app tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse tšong pele
2: ah ke tla dira bjalo
3: o na le dipeelano further together Vodacom
6: Hola hola majensa
7: shosho
6: le bona ona eng
7: mogera wa ka ke tshiri go supa e tla o tshabele dire ye e tonyao ye e la tlisha o go tile lena
6: Ruri ya thelela e mo sekudu
7: hey thabong
6: sure sure
7: ke se tshe buku supa ka ina polo gore mo rena wa ka le yena a ikwe ke go buditse eng ke tshe buku supa e ya re kopanya e temogele boiphilo bjo bo sa fele go bja tshe buku supa le ho no di khwetsa gala ka original banana le pineapple e tshele ya gago le holo go mme o latse botse bya yona setswele tswa se ga se rekisetse go batho ba ba le go ka fasega mengwa ga ke 18 tle nwa ka bi karabelo
5: Hey, motheletse di taba di sepetse gona ka mokgwa owe. Etsebe ke sa tla kae. Ya, ke be ke sa tla mo tabeng yona ya matswale. Gore monna ke sona seo se sa mo swarago ga botse. Ka gore yalo tshwarelo ya pala tswarelo e padile ke le mogile gore taba e e bile ya mohutana o mongwe mosagareng wa lehono ga botse bile go thoma maabane e amile batheletše ba bangwe ka mokgomo mo e leng gore mosagareng wa lehono ke amogetse megala ke no ba ke sa tsebe motsweletše nna ke amogetse megala ya go lekana e meraro ya batho bao ba bile go lekgatlhego goba a ke se ka re ba bile lekgatlhego ya batho bao ba bego ba theeleditše ba bego ba dumile o kare monna yo o kareng ke ba tshwaretse mosadi yo o tsebo re lena no le botheletsi wa thobela FM re aga malapa re tlhola poelantsho e utla ga se kamehla mabakeng a mantši go lokile re ya kgona go e tlhola poelantsho e utla mabakeng a mangwe wa tseba wena go tswa kgole le lena no le gore go na le mongwe o hwetse go padile go na le mongwe o hwetse go padile e utla le ga go padile ga se gore go ra gore lena no le ba le folodiche a e le ba le phethagetse ka mokgwa wa maleba ka gore sephetho se sengwe le se sengwe le se sengwe e ka ba seo e le go gore ebile sa poelano go ba ikaba seo ile go gore batho ba bile le mabaka a makaone gore ba se sa tswela pele go rena yengwe le yengwe re kgona go ithuta ka yona go swana le ya mabane poelana sebe gona go sa kgonega go tswa thuto go rena ka taba ya mohuta oo thuto yona yewe yona yona taba ya gore mabane poelano e padile monna o bile le mabaka a gagwe re fela re lenaneong le la diaga metse re a boela ntšha re gane re yaga metse e utlwa mabakeng a mangwe re thuša batho go tšea dipheto tša maleba mabane monna o ikhweditše e le sephetho sa gagwe sa maleba sa gore wo mosadi a ke molebalele ke go buile ka mogole ka mogole ka mogoma gareng ga gagwe le motlabo wa gagwe le mma le bommage bommage ba ba ba thekgata ba ye monna o lla ka gore a pa ke sa tlo o tshepane a ke tsebe gore mosadi o ile go mmage ga kgonne go dumelana le monna o le morwedi a gagwe gore go be bjalo gona bjale morwedi a gagwe a ba a tswa gore go setse yena le monna o ka gore monna o a gana gore a idea tabe mmatswale le yena o thomile go gana gore ae nna se ke letanye nna se ke letanye ge ditaba di tswelela o eme ka la gore ke ka lebaka lang mmatswale a gana taba ye a sa tswelele gore ee ke nnete ke ba tantše ba tswa mošate mmatswale o tlha o phega mošate morwedi a re aoa mmabolela nnete a ke re le re hweditšena mmaga gana le le moagana re nanananananana se ka nalentse ntšha tabeng tša lena nna ke letantše kae nna nna ke letantše kae eutla morwedi a re mmabolela nnete a ke re gore hweditše bjale go bonala mmatswale a ema le monna ola monna ola a ganago gore nna sanka kaya bommago ba re hwetša nna sanka ka robala le wena bommago ba re hwetša bjale monna o tshwere ke le o boima gore matswale nkana a kwana le monna monna o gana taba ye matswale le yena o batantše wa e gana mogata ka wa e bolela gabotse ka gore yena o kgopela tshware le go nna bjale monna o namile tša tshwarelo e ga a gopola taba mmatswale le monna wa ngaka gore a matswale nkana ema le monna o na banna a sa emele nna ke nyetse morwedi age taba ke yona ewe go padile pjale motheletše go lokile a re boleleng ye taba re be re lebeletše ba bangwe ba lena go ya ka megale nna ke amogetšego lebelebeletše gore ei monnao lebe le rapela le ka dipeleng gore monnao o kare a ka swarela mosadio ga se go diege bjale tabe re ntšha go le kgonoši bosegong bjale kgone re botšiša gore ka malapeng banna le basadi ge le fapane yo mongwe a phophotha a amogela diphoso tša gagwe a re mogatšaka nxanxase ke go phošeditše ke moka yena o la mogatšagwe a se mo swarele na go gana go swarela motho wa boletše go tšohle tšohle tšohle tšohle gore wa tseba bjale ke e neela ka therešo mo go wena ke re ke kgopela tshwarelo ke go phošeditše go gana go swarela ga se nnete gore mohlomong go gana go swarela mo bophelong nako ye nngwe ke go e phatlha ka lephego ga se nnete gore go gana go swarela mo bophelong nako ye nngwe go ka tla gwa go tlisetsa boitsholo fa le pele wa tlatla wa itshola gore ke be ke itia ke modi a swele ke sa mo swarele ipla le gono ke a itshola o ka reng ke be ke mo swaretse ga nke go diega ge motho a go dietse phoso mogatšago a re tšere ebie ka malapeng kore ke noe nagana tabae ke noe nagana tabae gore mo ditabeng tša marato le manyalo go na le aba gona banna le basadi bao e le go gore ba ganne go tshwarela bagatsa ba bona ba tsentsha ditlhalo ditlhalo go lukile tsa kgatlampana go aba bialo go aba gore wa ke nnete ba tlhalane e hopa nako ngwe motho a tla itshola gore mosadi o nkebe ke sa motlhala ke a tla itshola kopana le tsedingwe tsa bophelo re ai hopa mosadi o la o ka re nkebe ke motshwarele go ba monna o la o ka re nkebe ke motshwarele Hey, ke a itshola o ka re nkebe ke sa tsentsha tlhalo na ditaba tse di bjalo ga di gona na mo maphelong a rena ge e le gore di gona taba yeo e ka re botsang ka go tšea sephetho sa go gana go tshwarela goba go tshwarela ge setse o kwešitšwe bohloko ke tabe ke nyakang gore motšheletši wa Thobela FM re e bolele bošhigong bjale gona na a ba gona banna le basadi bao ba ka tsenago mo moyeng ba re makeng tabo o e botšiša gore a e tseba re fetile go yona wa tseba mosadi ile a mpefediša kudu a nkweša bohloko a nkweša botlhoko bjo bongwe bja mafelelo a nkgopiša mosadi o kebe ke mo rata rati rati rati monna o kebe ke mo rata rati rati rati ka se sa nyaka selo ka se sa nyaka selo ka se sa nyaka selo eupša ya re ka morago ga mengwaga e lesome ya be le ona ke thoma go bona gore mosadi la o ka reng kebe ke mo tshwarele o ka no ba o bontšhwa seo ke tše dingwe tse o kopanago le tsona goba e ka ba bohloko bo okobetše go boa lerato lela o nago le lona mo go yena wa re wa hwetša o itshola gore o ka re mosadi ola nkebe ke mo tshwarele o ka re monna ola nkebe ke mo tshwarele ebile potšišo e ke e botšiša ka maleba ka lebaka la gore lenanegong lona lela more mogolo tabe a ke gopole etlamoyeng eupša ke gopola ke swaragane le taba e nngwe ya mohuta wo monna le mosadi ba tlhalane ya ba tlhalane gabotse ba re go tlhalana batho ba le ba bua ba tla ba tshwarelana mola setse ba tlhalane ba tla go nna ke le make ka mokgwa ba re make gape re tlhalane re a ba ra hwetsa decree of divorce eupša re lokisitše ditaba tsa rena ebile monna o phela le nna o utlile ka lapeng re lapa bjale aunes le bana re boelane eupša go tswile decree of divorce re tlhalane makeng ko re eletše ka fao ebile ke gopola ke be ke boledišana moyeng le Lerato Mabunda baba reng ko re nyake le tshedimošo go yena re fe dinomoro re ye go yena nke re tle re mmotse gore bjale lenyalo le re ka o le lokiša bjang re a boelelana gape go a ba gore re nyalane gape ba re diela steve kate se sengwe ka morago ga go tlhalana ko re taba tša mohuto o di gona eupša yo mongwe a ba a betha fase ka loto a re a ke sa monyaka mosadi goba a ke sa monyaka monna o ke nnete tlhalo ya ba ya fela bjale ke ka lebaka le gore botšiša go putšiša gore na go gana go tshwarela motho nako ye nngwe yo a phophothago a re go letšatši la mohlolong ka se sa bušeletša o sa mo rata eupša o gantšhwa fela ke se wa se diilego na ga se o iphatlha ka lephego na le tlo mpotsa maitemogelo a lena motšheletši wa Thobela le tlo mpotsa maitemogelo a lena a bophelo e ka ba o ile wa kopana le seemo seo wena ka bo wena goba mohlomongwe e ka ba tabe o itseba o ibone ka batho ba bangwe e ka ba bageno ka bagwera le maloko a mangwe a setšhaba o tlo mpotsa botse motšheletši wa Thobela FM e re o bo o sa e nagana gabotse ke be ke go file košašiše
8: like from out of a dream And in this dream, there was a major diva in the wings, waiting for me. Oh yes,
9: She will appear out of somewhere else.

0: Thank you.
1: Woo! Mariah Carey. Woo! Mariah. Yay!
0: Woo! Thank you, Lisa.
1: Thank you.
2: Le khone mo Powerflex plan le Master V. Re na le shadi. Ga a rata go bofelona ke tsa bophelo.
3: Oh Master V, ke nya ka se kantirang gore ke lokologe. Ke gona go fetola plan ya ka ka ga ke rata.
4: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom. Plan ya go di ka kgwedi e sna go di kontraka. Takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisha go ba wa e fetola na kwengwe le nngwe.
3: Ah, nna yo.
4: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
3: Yele, ke bo humana ka e mntsi
4: bo. E go tjagala ka go Vodapay Boba online tswela pele o ba bontsha gore o tshwere tse tswang pele
3: ke tla dira bjalo
4: bona le dipeelano further together Vodacom
5: Tobela FM moshateng wa tsebo le boithabiso 086-000-2452 lefela seswai tsela mafela mararo pedi nne hlano pedi go Tobela FM di aga mesetsa amore bogolo ke tsona tshe he nke tabe re no e bontshanang botse banna hey batho ba go gana ditshwarelo tsa batho re ba ragane ka nnete ragane gantsi ge setse o kgaogane le motho ka mokgowe o ganne thata gore e se go wena nka seke go feleletsa go le bjalo goba mohlomong go na le ba go bua he ba go bua ya re motho la amogetse wa tseba ebile a tswetse pele ka bophelo wa re palakata go yena tšatši le leng ya ba wena bjaleng o tlile go kgopela gore wa tseba ke a go rapela ya ba ena mohlomong a gopotsa go wena gore wa gopola gore ke go kgopetse tshwarelo bjang ke lla ke itshola ke go rapela kora ke tsebe bophelo bo re bontšhang bo re rutang gona fa ka taba yona ye go na le goba bjang o theletse itla go nna Madume Shiao.
6: Mama ke khotso.
5: Ayate.
6: Ere ke bule di khoro.
5: A bone taba di ambiale.
6: Mama ke ere ke go fepelo shi ntibeli se motho wa mogolo sha busune motho ya re market polelo shi.
5: Tsa tsile le letlo re le bula di khoro lena ka re a le di buli ntle le skupunyana sa 25 liter. Sa go bala ntwa go tanta ka gare.
6: Eh.
5: Sa go bala ntwa go tanta ka gare.
6: Ya mara ape di play better tsa batho yo a di je di she marapo we
5: a tsala pele
6: a lo tshwa na bona ke tsaba shi le ga mo pa ebe le mbare tsharelo ebe ile bare motho tsharela motho ba masu maringe a masu ya supa ba lo a supa ile wa rara tsare go ne ene hape e ba ntweng ya re make e ka ba hore nge a re dipelele rena batho nge re ka hore ngona le hore nge nka no kgopela tshwarelo mara ke ikemiseditse gore ntle ebale ke sa tlo edia mara o na le batho ba bangwe ba kgopela tshwarelo make ba ikemiseditse gore ntle ka nnete ba tlo e tlogela and-e make o na le ntho e ngwe o tshwanetse o e lemoe goreng pelo ka nnete e santse e o tshetse ke a dumela e o tshetse mara sepedi se le mogolo o pelopedi and-e o boe gape o nagane ntho e ngwe ya goreng mepipi ka moka yana Make gore botsebotse go ka ba le ka diantle ebile wa tsala pele wa ba a šhela o sa tshwarele motho batho ba bangwe a se ba tshwarele basadi ba bona ba re mosadi a abelee ba setse ba mokobile ba re o mokoba kwa pele ga re ke e khumana mosadi o mongwe make mosadi wela ya bang a abelee le yena total gantsi bo o se o lemo goreng nako ngwe bothata ebile ke tsentšhapolelo ya ke fase kaka le ka taba yane o ya pego mara eo a ke bolele ka baua gore ba bua babelee nne ra goreng ke nyaka one le fase kekase gore yo le goreng batho ba bangwe ba na le o se tshwarele batho motho ba re ai motho a abelee wa mokoba gantsi kwa pele ga e nyala ke batho ba bangwe o e bona motshadi lela thoma o beeleya jale kore a beeleya ka nnete-nnete ande le ee le goreng nako ngwe motho o ka mokgwana o diang ka one o seno mokoba we thakana di o mongwe a se o tshware botse o ba wena o nagane gore e tlile nna jatsieng ka gore ke nna motho nka no dia phoso ka e diela motho wa nao banna tshwarelo e beile nna ena be ke kgopela gore batho ba bathong ke be re kgona o nagana a re tshwarelane mara se tshelang le rena batho ba re kgopelang tshwarelo a re e kgopele re tsewa reng ga re tlo e boeletsa ka gore go na le ntho e ngwe a bua reng ke kgopela tshwarelo mara ntse o tsewa reng wena mekgwa ya gago o bantsa baela bagologolo ba bolela ba re phiri ga e latse melelo kudu ha ile tle ho abila yona a ile gore kudu ile la the ka nnete gore o kgobela tsorolo ebe o tshitse
5: malolo re kilikilikile buche gona le gore o ka gana go tshwarela motho ya be le gore ka go gana go tshwarela motho ga gago a wa ga botse bo iphatlile ka lephego ya diagala mo
6: botse
5: oh
6: ga botse ho e ya dira ha ba ntse re a ke nya gore ke hapele re hapele ke motho fela mo ke nne tle re mo ka hisha no re a haishana ene ona le ba tshwalangwe ka nnete ha re a tsana re ba hapele ke re ba katira se aso anu re ba yishe ntle re re motho ba motho a yi ntle o ta yiya motho a to thaka ba a lwala la to itshwala re ba nanga re hapele ke motho mara se tshelang o ta tshile mo ta ipa o ta ipata ka lepeo wa rohana go dia ga mkhano we kwa pele wena wa toba ya toba wena ga tshile ngwe wa sinya kwa le botse gore le wena o sintse se se tere nna wena mma motho a nya ka o tshwara na bona re ba tlhoba go maile ba dia mma ke ntse ngwe go fela mothala ka yengwe eh pudia make e bona mwana ka make ha tsno barking pudi e ke tsoma ka pudi e tsno sinya na pile mo na ka mama ho ga mara tala pele ra betha pudi ela ra e bolla ya pudi ke mala ya re ka tama ra itse ba la tama na gorwane ma ke a fitla re wa bana le ka dia ka mogano ba nna ke ba ntse mpudi ke bana na ko mbe ka bo ke dile ka mogomo a ke re ma ke ka bo sim mwana wa ka a to khurbe ka mwana wa ha o ka ka mo litong litho la mwana ba la thubeya a le a tsaiwa le ke motho wa le mamu thanke
5: yo
6: o wala ile pa pudi ya ka ke go e bona gore o ntse o le ngwe le le baga stopo ka bo siu mwana ka e khorometsa wa make ka ditong mwana a thubea le a thubea a le khorometile ka paso ga mogomong jwale e ba gore na jwa le mmamotha ngire wena o ya tseba a re sa le ka ruri re go buti ka ba re diang nne a tantse ngwe le ngwe re tsai dia re le fa ka ya ne la idea ile jwale all right mwana a tla nna mo pepene ne mo o dumela make christian tlo khorometsa mwana ka mo re mothabe ka ntwa le tsho ntwe o dumela
5: Hey go tlo ba botata gape mo malolo.
6: Ma ke di tsaba hitsweng go le tsebe mo le fase mo. Ha e be mo reng di ye di tshe marapo mara se ke se gopela go re he ke gopela tsharelo. A ke gopela ka nnete nnete nnete ke se ka ka ba ka le ka ka todi a tshe. Motho a ma ba le ke mo kolele yana o tshuile ke nnete. Ntwe engwe e mo nyamisha go rena matsaleng ka ho ha le mosinyi. Ba le dilo tse ka mokata a di nnelo fa sina batho ba ka moka ba solo ba itshole ka nnete nnete nnete. Make e re di tshiela ba bang ke kwa ke ke di kwa ka mogo mongwe ke di mana lo mawa 8 se ke ya le wa ke tae reka paketana ya danong
5: tewe arlo che
7: to happiness to mama
5: mo tlhompegi le gona
7: rona le ke tletse
5: rona hle
7: o ke go tsamara go ka bolela go la nete ditate make re na ba nna ga re ne tsare a ke tsore nna ga o tle di shobe ge le kwa Bible eng go bua mara ha re ne tshwarelo e ke ke fa o mo pidi mo o repela e go se se mo tse manyalo ke se mo le ke le a re go ka bo pala ka mo tsholo ke mo ile re ga o tso ke go ke o tlo boela a re ya
5: la re ba la ra ra benye na o se swarele motho ka nnete yo a le go wa tseba feleletse go a khopela go tshwarelwa a itshola go ibila tshepisha na kwa ngwe go gana go tshwarela motho ga ebe go iphatla ka lephego na
7: ke go go tata ka lephego ka hore ba re motho ba pula o tshela matlhoro tlo re ke go tsa gana a bone motsaji o mo ke mo ga o a tsetso re no motsaji la o la tlo a ne go lena ga ne jwa
5: a wa ba bangwe ga ebe gore ba setse ya bone mosadi o mongwe motho o tloga a kwele bohloko ka nnete nnete nnete nnete nnete pjale re go lokile go kweng bohloko mowe ga gagwe a gana tshwarelo ya o mongwe setse wa se ba kgopela tshwarelo ka pelo ka moka re re nna ga ebe go iphatla ka lephego na re botsiša potsiso e ka lebaka la gore nkane re bona ba bangwe ba tle ba bue ka morago ga mengwaga motho a tle a re ya wa tseba e ile ka tlolwa ke pelo ile ka tshelwa ke pelo a tle a ratharathe ke be ke re ai a re boelelane re no lokisa taba ye mola ga nne go ilokisa ba sanya ko kwa selo a phoseditswe a re ke feditse ke feditse ke feditse re rutana eng ka taba ye re bontshana eng
7: mo mohala yo a le fa sa a tiketele yena o sentse o ra mo tshwarele mosadi kwa ga o mo sei tsonde o di fase a te ke pele go gorata tla ska tla tla tshola ka morao
5: ke le bua kudu bolele tsana le wena wane sho
7: ke le bua kama go di tsen ka mo spring fry ka tla mana
5: o ke le kwele mo tshele shi mari mesiao
8: le ga e ma de
5: e tobele le kai
8: na rogo
5: rogo
8: ne dione ya khone ra hore o palle go sarela motho yo go pali dipela di thota
5: ibe ile gore o iphahlile ka lephego ka go gana go tshwarela yo mongwe
8: ya mara in this case ga se tshwetse mo ne mo e tata ba yo gore pele ga tla sa khatola gore a sware le mo sedi ka gore a re di utlwa gore pele re go pala tshe botse wa le tshe dipela go ne go la gore a ka re go pala tshe botse wa nna yo le nka e bujisa ma ke kare o kwele mogala yo ka robile le basadi wa mathomo o kebiša a re go bile dipapa a rejalo magareng ga ye le ena wa pele a tshwarele manka re ka tsea um motlhala wa gore o ka o kopana le dipela dithota pele a re motlhomo e ka re wa obedi ora monne o kopana le dipela dithota pele ora ora o tshwanetse a boele morago mosadi wa mathomo ese
5: wa mathomo
8: ke ba re ko ikea ka nngwe ya gore o sa tshwarele nako engwe wa o kopa le ipela dithota pele bane le re ka e bole a re lebeletse mosadi a gopela go tshwarela go na jan lebeletse gore ebile mosadi wa mathomo a tshwarele e goba ya tshwarele re wa mathomo na
5: awa kre wa mathomo ba tswane na re ka tatarara gore
8: gobaneng ba tswane
5: ke a lekwa
8: bape le ene a re a mosware gore re ba tswane
5: bjale le ra goreng ga botse ka tabe le ra gore a dule ka gare a seemo sona se a itekole a tshwarele goba a boele go ola wa mathomo ko re ra goreng
8: nna ke ra gore monna a tekwa gore a ka se kgone a re seke ra mo thusisa ka gore o tla kopana mathata a pele
5: a se seo re se dirago
8: lenaneke re gore o rialo
5: nako e fedile yo ngwane shomo nako e fedile ke a papatsong ke a kgopela tlhe tobela FM
2: le kgono le Master V re na le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela manano a thuto a YouTube podcast le How to Tutorials.
9: Master V ke nyaka dia data e ka nthusago gore ke kgone go like le go subscribe mananegong a ke a ratago di-channeleng tsa YouTube.
10: Tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o kgwetsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona.
9: Oh, Master V ke kgwetsa kae dilie
10: e kgwetsagala fela ka go VodaPay app bjale tswela pele o ba bontshe gore o tswiretse jang pele.
9: Ke tla dira bjale
10: bona le dipeelano further together Vodacom.
5: Ke nyaka go botšhaputša gore ke eng seo se dirago gore ka morago ga gore o gane go tshwarela yo mongwe e re ka morago ga lebaka le letelele ka morago ga mengwaga ka morago ga dikgwedi ka morago ga mengwaga ka morago ga lona a ke tse bore ke ba mengwaga mekae o boe o tle gape mothonyana ola o ganego go mo kgopela tshwarelo o nyake poelano ka morago ga ge o bo o sepetse mengwaga ke eng tsona tseo na keng kokore a ke tsebe motheletse ntlhatlhe keng tsona tseo tse di dirago gore bjale o bue o tlo ore ya ai ke buile ke buile ke be ke re a re lokise tabela e opša o ganne go kgopela tshwarelo motho a ba feleletsa go kgopela tshwarelo gape go na le ba bangwe ba e leng gore ba gana go tshwarela ba bangwe ba tle ba bue ka morago ga mengwaga e re ge ba fitlha ba hwetse go sa kgonege e le ka morago ga nako motho a bolela raua ke go kgopetse tshwarelo ga nne o nkgopela tshwarelo bophelo bo ile ba tswela pele pjale nna ka bophelo ke fa wena o buile ka morago ga mengwaga le nna bophelo ba ka bobo bo saema bo bo botswetse pele nka sa kgona go ba mogatšago go ka sa kgonega goba ke ka lebaka leo kereng ke nengwe e leng gore ke go iphatlha ka lephego le gona batho ge ba boa ka morago ga gore ba gane go kgopela ba bang ditshwarelo baba ba boswa ke eng morago ga gore ba ikane gore ae go fedile a re lotšheng
11: make
5: thobela
11: a re lotše
5: go lotšha rena tata gorena
11: lotšhitše
5: mongwaka
11: motho o dira kore o thomile a khotile wa eleki
5: o
11: wa le kopile kwa ga sno humana ba eleki go gona tsiya dikeletso a boya ra wa ke go gopela tshwarelo
5: ama peleng motho wa o gana go tshwarela yo mongwe o be a tlhokile ba eletse
11: Jwale ka ntate wa maabane
5: ya
11: o tlhokile ba

0: ikhukweni kwehlala liya. Yalo wena o nye ke mosadi o mo tlogela mo di master gape ka molamo kgo ke ka ona re mosadi o dula ka gabo a le ke le magase o tsena le go kgo ke nama ya nku mo di male senke wena o ile bua le go bua o khumana seo
1: dipukubie di tsere
0: dipukwe di tsere ene yalo o go tsentsha bo matwale o go tsentsha bo monna ngaka a di nya ke bona dilo tseo ni mosadi o kwa ga go man wa o se itlhokomelle yena
1: monna ngaka le ga latswitse a tantjwe ge ba ke nnete ga di nya ke yena
0: a di nya ke yena ko yena bo tsentsha itlhokomelle ke mosadi o wa gago o ka roma mosadi ko ba nneng ba bangwe wena wa šala
1: eupša monna o rile ya monneng wa ngaka a e no ba motho fela ke ngaka o thuša batho o mo romile ka leitlho la ka mogopolo wa gore a kere ke go romela motho bookelong ore ya bookelong o ka tshepa gore ngaka bookelong e tla loša mogatšago a lwala tli a nyaka thušo
0: ko bookelong re a tseba re go na le melao ye e tshwanang le ya ko mošomong ya gore ge mosadi ba motshwere bošaedi ko bookelong go tshwana le ba motshwere bošaedi ko mošomong go na le kwa ka reportang gona
1: a go leta batata gore na bjale a re tleng go yeo re e bolelago go gana go tshwarela motho mo bophelong a kgopela go tshwarelwa ka pelo ka moka ka therešo na ke go iphatlha ka lephego na goba a wa sephetho seo e ba e le sa maleba go ya ka seo motho a se bonego
0: ge a kgopela tshwarelo ebile ke mokwa gore aa o kgopela tshwarelo ka mannete a ke re jale le a bona taba ya mmeo e tshwenya ka gore o nyaka lesea ande mo a nyakang lesea o bile setse a kgotse gore ba re monno a ka se mo fe lesea jale a ka nna a kgone go tswela pele a o nyaka lesea jalo tshwanetse gore re ge re tshwarelane re be re bee le di-condition tsa gore wena ka mo gaeno ka mo ke a go tsea o sa dula ka mo gaeno ka mone ka gore ge o dutse ka mo gaeno ka mo tlo nnela o tsamaya le banna gore o nyaka masea mo o sepola le nna
1: bjale a re tleng go ye a re no o tseang ye ye rena re ebotsišago ya go gana go tshwarela motho re rena e ka ba go iphatlha ka lephego mo bophelong fa na ge re lebeletse ditaba ka fao di nago le go diega ka gona magareng ga banyalane le baratane go gana go tshwarela yo mongwe e ka ba go iphatlha ka lephego na
0: egabedi o ka iphatlha ka lephego goba ya boela pitseng ya swa
1: e kwa o ya
0: ka lebaka la gore ge setse mosadi a kgonne go tsea ditšhila tša gago a di fa monno o mongwe o tlhokile botshepegi ba mafelelo jalo o tshwanetse gore a thome ka go kgopelela taba ye uwe tshwarelo ya gore monna beso nkile ka tsea ditšhila tša gago ka fa monno o mongwe gore a go taetse gape tabee ke bosula ke bošaedi ke kgopela o ntshwarele o ba ntirisitse yona ka ditlhare ke be ke mokwe gore o kgopela tshwarelo
1: ga sa seo se diagetsego maabane na batho beso
0: a sa kgopele tshwarelo ya gore ke ile ka tsea ditšhila tša gago ka di fa monnola nako nngwe nna be ke sa ikwe a ntirile ka ditlhare tša gage monnaka nka se tsoge ke

0: Koshae by Vicha Horeke, a song for Mama. Boys to Men, 086-000-2452. Lefela Seswain, Tila Mafela Mararu, Bedi Innetlanu, Bedi. Mutelitu wa Tovela FM, Tzana Moyenka, Yonando Moroye. Ke kgopela go tsea basadi bana ba gešo bja le gona re le kwele ke kgopela go no tsea basadi a ke tsebore basadi na ke ka lebaka lang le bana le go belaela ma ke bana ba ba thaketsa ba ke bana ba re thaketsa bja le a go tsene le na fela basadi ba gešo a go no re le a thaketswa bja le ke emisitse bana ba ba gešo ba nke re no kwa lena nke re no kwa lena basadi ba gešo mo tsheletse ba di bešeo
1: Oh, so hot, Tomotala, Tatima. Ka o feta ke wa ba wa thoma wa nyaka o boya
0: wa ba ra wa banna bya le gona wa banna ke be ke sa emela tse ke be ke kokore o bile go feta le mola ke tswa wa ba go pola gona mola wa ba boela
1: wa ba go pola na ko morao kwa na be ke re nka to ka nnete ha ke e se ba ka nyana a fe di se matswalo a tshwarele Me wa hae ka hore o buile le ka mogo a ile ka ona na kuwa ba ile o buile a seletse a le ya le ibile o hanne accident mo direla accident o bontsha hore o a morata monna wa hae
0: e bya la tre bya le ba nna o ka re ona le kgopolong ya hore a re ga ne o buile ka mogo o bo le ka gona o pya hey o kwelwe bo se man Hey,
1: I'm not sure if you're a man.
0: I come back up, Billy. Hurry.

0: Mana pelo re no ba di tapi. Kore wa tse ba pe ba ya ka wana. Ke bo ka wa fa wa fa. E man. Ya, hello botla o. Ah, ha potla la la sa rwala. Hm? Kuru na na magatsa go. Yo ho. Awa wa sa di ba geso. Yo, what do you do? Arlo Che.
1: Sabelan tatse maki.
0: Lona.
1: Like.
0: Hey, dia bua khaitiri ya ka fa o kwa kwa na mun.
1: Hey, o buima.
0: Ah, o bota dama.
1: O bi sile.
0: Hey, khaitiri ka tsena ditabe.
1: Aw, le bolela le phuti ka mo makhado.
0: Ke le tele di je phuti.
1: Le a tswa re sepedi sa e se reng.
0: Mpo tse ngwana ga isho.
1: Mo tshaba pula o tshabela matorotoro.
0: Eh, wena sepedi se re bialo.
1: Eh. Ba mile he re kopana le mathata.
0: Eh.
1: A re sa ema.
0: Eh.
1: Se to ha re awa. A ya di khalo re ya pele.
0: Oh.
1: Wa re ho fitla pele o yang.
0: Eh.
1: O kopana le pula ya medupi.
0: Eh?
1: Ina ka se fako. Wa thoma wa lebella wa thakantsha wa re.
0: Ke nagana o raya gore wa kopana le pula a matla ka dibe ena ka sefako e se go ya medupi ne ya medupi ka se ka sefako.
1: Yona
0: ke lokisa sepedi seo wa kopana le pula a matla ka dibe ena ka sefako e se go ya medupi.
1: Wa re hei. Wa thedi mo wa re o ka re kwa ke tswang kwa o petere. Aone.
0: Bana, go wana go iphahla ka lephego.
1: Wa rai. Mo
0: ke a boela morao.
1: Ba re boela mo ipoela morao e dieng ka spedi.
0: Ya boela a ka spedi se re ya boela pitseng ya swa gape bya.
1: E wa no rai e re ke no boela morao go swa.
0: O
1: la o ka re be ke swa bo kaone.
0: Eh.
1: Ona mara e re ke go leka. Ke tla no bona e le re ke fitla ke tla dumelela.
0: Oh, ke teng sa o se go busa go ke go ba o bone tse kgolo tsa go feta mo tswago.
1: Eh. Ba thoma wa lebella wa. Re o le ola o ka re ola go be a le petere.
0: Ba ba le go boela, go boela o ikemisheri tse go no kgotlalela tse o bo go kopana le tsona.
1: Ke bona re jela ya go mara o ka re di kaone kudu kudu e ke di compare ke tore ke tareng.
0: Ingredients ke di bapetsa.
1: E ke di bapetsa le tsetsane jwale.
0: Le nana ola mabane o le theleditse ngwana gešo.
1: Aowa. Ke thomile le la le gono ke tryile ke lekile gore ke a tsena ke palela.
0: Oh, le kwele kakaretso ya se o se diagetse go fela mabane.
1: Eh.
0: Aowa ke go kwele
1: ka. Ke ba gore nge. Ntse e diagetseng mosadi o nna ke mmona phoso mara ka le lethoko le lengwe ke mmone phoso. Monga ka o tuhile a motiela advantage ke eng ka sepedi ya gore aowa mo ke tanama ke kry-a tse ke dinyakang monna gae o mo rekisitse a mofa ngaka re sepele
0: aowa wena nkane ore o mo rekisitse nkane ore o
1: moeele mosadi ya gae ba yo nyaka thuso ba le ba babedi
0: Kaitia can cast off the wire. Tell it to one of the wire and I
1: can
0: canoe. I saw the canoeing a car seat. You let a cast be a seat. Ah, what happened? Maran Cacalo and a wee my way, Narap. Cafaway and a car sepila. Aya Olivella, Olivelle, a crown and makina kerang. Wena o tla bua o mpotsa ke molato
1: mara ke ra rena ngwana re ba babedi ka re eletsatsi le mathomo re re bone ka le o mo romeleditse mongaka le ena a re
0: aaape ntle ngwana gešiwa tse bake ke ikwešiša ka mokgomong a wa wena
2: ka awa wena pe ba le le
1: tla tele ya mabane ya mabane nka sna me ka itshwantshisa le yanga ka ya ya ka mo segoeng
2: eh
1: ba ba ba ba ba ba tsa setjwa bana le ho tsiya mathalinyana ba ba leka leka ka no ba msa do modimo a rile a fitla kwa ba modie ka mogwa ba modiang ba motime tsa monagana hore a bone ntongwe le ngwe lukile e di eng ke mongaka a ona hore nka re ke le jwa le ka tsiya dilo tsa monna ka ka yo fa monno mo nka re di bereke re monna ha wa ska ta bona hore wena o di ya tsedi tsileng tsileng le ho ka di ya tsa o tsa tsileng ho di tsho le tso wa na hana re e ntrapa se yona a tsela pele mme wa he mera wa no kere ke a monyaka a sate a ne tsela pele ya bona re tsungwe sona se se di a itse ska ba tsela hona a ne tsho ka pa matso
2: ba boletse ba bang ba thele tshe khaitsi da ka ke nnete ba boletse ra wa mo ona go na le se sengwe ka nnete a go ne tsaba ngwana ga se ke le bogile kudu go o bontshitse taba ya go iphahla ka lephego ke a ke a le boga ka nnete ke le bogile
1: o le go hanna
2: a ge mochele tshe mari mesiao
3: ene ka ntate mmake
2: re go na re ka buisa le ena
3: e mori re thabi thalata re mo magaletse
2: a ge
3: nna ke ga e phatsa ka le pego monna o
2: ga e phatsa ka lephego ne
3: awa ga e phatsa ka lephego le gone go thata go tsena ma
2: eka
3: le baba re tshwere re ile ga go tsoa to ba re lefi
2: o ya
3: ga e phatsa ka lephego taba tse dingwe tsa ditaba tshware le go tshwarela motho le go ya le gore na ditaba tse ke tsa mofutamang
2: ba
3: go ya le gore taba ke tsa mofutamang
2: gape e tloga e le taba tse thata tse dingwe tse o makala go basadi ba tsentšhi tse ditlhalo ka morago ga fa o ba bue ba tlo o kgopela banna gore ei ke ile ka gana go tshwarela ke buile banna le bona ba boa ke ile ka gana go kgopela tshwarelo ke buile ga se gona go iphatlha ka lephego na banna e
3: tse dingwe o ka iphatlha ka lephego mara tse dingwe go ya le gore taba ke ya mofutamang
2: ke theledi
3: ye ya monno wa mabane
2: e
3: aowa gape le bophelo jwa gago bo mo kotsing sa
2: mathomotho mongwe wa phophotha gore e ka se sa boelela taba ye o bolela dinnete ka moka
3: motsadi o a phophotha go na le monne mo o boletse a re gape 3 years a se gore ko gore ke phoso aowa se phoso o ba ikemišeditse mosadi o ga re lekeng go tshepagala mo banneng ba rona are le ke eng go tshepagala ene gape monna o le boinyatso gape banna ga ba tshwane
2: ei taba boinyatso
3: banna ga ba tshwane ntate Maki ga ba tshwane mo go driveng ga ba tshwane ba bang ba tloga ba gangatlela
2: ei ba bang ba kokotela ga botsithui ei
3: ba bang ba kokotela man mo gona ke sere ke monna nna
2: ya
3: ee ke gopola ebile tšhomi yaka e mo o ile a mpotsa gape a mpotsa a re o ile a monna a mo kry-a ebile e le boyfriend ena a mokgweetsa a na le motho fa a mokgweetsa a na le motho a o a gopela tshware le monna o le a mofarela ntho e ke lebading tate make mo monneng o re o rile ga a tse o tsena le yena mokekobong gape go bulela monne mongwa re rope gape ga se yone o itse ga a tlo go tsena ena a wa monne le wagwa a roga morogo enoo
2: a gopola yona tabe e ya diega yona ke tseba gabotsebotsebotsebotse
3: eagwa o gopola kae ee le gore e seko gore ga a dire go tshwana le nne
2: gore hei motlho mongwe ola o ba tsene ka thunya tse kgolo tsa o dia ke marasia
3: banna ga ba tswane
2: tsatsi
3: bae ba tswane ba fapana batho ba ba ka no ba ba tsore marogo a go tswana mara ka ile ka modi ka mo marogong a ba tsoretsa go tswana
2: o ya o ya
3: ba di re ke go tswana
2: ma gore na le re pepepe le mo mo pilong ka go ne go iphahla ka lephego go ba go gona eupša le re go ya ka gore taba ke ya mohutamang
3: go ya ka gore taba ke ya mohutamang
2: ke le kwela
3: mmago. E ba tsana se gantsi ba nna a se batho ba go tswarela, nna nka go tswarela ga ile go ruru. Monna wa ka o robetse le mosadi e mong ka tswarela. A nna se batho ba go tswarela ga. Go tsebe gore o ne o ba ile go ruku go ruru o go tshela phorima so.
2: Ma gore na ke le kwela ke le
3: ba. O robetse le monna.
2: Yo. Ke le ba kudu go bile tsana le na hle. Ke ka.
3: Ke le ba se ntate Mike.
2: Ahe, ahe. Thobela FM mo chat wa tsebole bo ithabisho Arlo Cheng.
4: Mmh.
2: Ahe.
4: Le ka.
2: Re go nare ka botsa le na.
4: Morona.
2: Eh mphosa.
4: Eh ko mo tla ka ya di country 3 months.
2: Ah, e seng wena.
4: Ah.
2: Ah, wa bona ka wena ka betcha e seng wena.
4: Ah, o iphatla ka lephego wena. Betcha ka mang.
2: E wa kiri ke betcha ka wena. Mpobod, iri ke tshe papatso khaitsedi ya ka iti fela. Nna lo era tshwele pele. Yo ka fa je tshe ka fa sa ka botsotso re bolela.
4: Okay.
2: Okay.
5: Le khono le Master V rena le rifilwe yo a tsonya go ke scroller lights.
6: Ah, oh, Master V ga ke robale ke dula ke scroller bushi o bohle.
7: Ah, ona le scroller lights.
6: Ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials ntle le go felelwa ke data.
7: Beko ya gago e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tse pedi tsa YouTube premium mahala.
6: Yale nka e humana bjang?
7: E kgotsagala fela go Vodapay app tswela pele o bo bontshe gore o tshwere tse tswang pele.
6: Ah, ke tla dira bjang?
7: Bona le dipeelano further together Vodacom.
2: Re gatela pele mphosa mokopane ditsopolweng.
4: Ah, bana ba difensi le tlhoka ba bia.
2: Tsala ditabe, tsala ditabe mpho.
4: Molaka.
2: Mm.
4: Tsabela o buya.
2: Ya, ya, ne.
4: Wa, ya.
2: Hamba zo buya, hamba zo buya.
4: Bana o ile ga o buile.
2: Ya.
4: Mm. Malume ke.
2: Ya.
4: Mo la ma bana ke le tlhile di tshe futhela le felela.
2: Ke go kwa.
4: Ke putshona. Re mo sa duo monna o a tshere ke ba ikutlo ka mogong. Mo sa duo wa gona o kushona o file monna o semelo sa mohuta ma.
2: Yo.
4: Banna ke batho ba malomo ke ka ka sontla ke be ke bolela le monno mo ba lo ka le na khudi ya maoto.
2: Mm.
4: Mo tsa yao.
2: Mm.
4: Ke le ka tsona tse di tsagetseng tsa mo dimpopo.
2: Mm.
4: Are mamkhize go ne le o tlhalela motho ka pelong.
2: Ai wena.
4: Banna ba ka mogomo re gona o tlhalela ka pelong.
2: Ya.
4: Na ikutlwa tsasa ba hona mo wena
2: ke go tlhadile o pja ke sa go botsa ka mantšu ka pelong ke go fedile
4: dile le go kadia jwang ka pa jwang a ke na se a gona mo go kwa
2: ai wena
4: re seng rena banna ka le ka la go nja re o ke thoma go tsenela ka thobalelo le wena gape ke go pula mono la o ba itseng se ka dikhona na tsiki mo dikhona ntjela ha ke botsa
2: ya
4: asadi re khona o tshwarela mara re le bale re thamba go putsa o mokwele wa nna se tshola a bushile ka mantswe
2: eh ke mokwele ke mokwele ke
4: mokwele a ha se bile o rareng maluma
2: a sa tsebile gore ga botsa kgopela tshwarelo byang mpho
4: mara ka kwa bola lentselongwa re le ka sebe mamotla
2: le ge ka sebe le hono e upja ka kgopela ntshwarele
4: o a kushisha gore tsa se dieng ke khosho
2: mm
4: ke nka o botsa ka re ge motho a tsenela ka kamano le motho mongwe e bile ba ya le gogeng maloma ke a se khosho
2: a se khosho ne
4: a kgopela tshwarelo ya gore ke tsene le motho lo ke le motho lo gogeng kae Yo nna lwana re bia ka ntse. A se khosho ma lumaki. Ena a re tlo a ke kwa go njolo ba ntshiba re ha wa ba bia khosho bo ka dingala. Mm. Gore ba modile ka mogomo a e ma lumaki.
2: Mm.
4: A ke ke mo le bo ka dingala bona ba dile keng.
2: A choga o gara monna o tlo sepela ya ba gore sesengwe le sesengwe se o se diagala go ka ne o hwetsa ngwana monna nga ka gara ka ra bone nka tsena ka moe nka tsena ka mo go tla senyega bona a ke tla o fa ngwana nna he go tla senyega nka tsena ka moe oh he
4: ba sa di ga ntshiru dumela maemo a re tlhakana le lona ka re ga dikamano tsa rena a re di shadlo ke di saloka ge ile nna le wena maloma ke re le ka re ga kamano e bile re nyalane gape a se re thome e tla lego ga gone jwale ena se re thome o nyalana ka mora wa kgwedi ke pedi o tlhomo go tsere nako maloma ke wa ba le mo gore mpha a khuma le bana o ba lenga ba ke tseba gore ka di ke ba ke belegwa a ke na le thorwana e teng mo lefatsheng
2: ya le mpho a re tle tabeng ye kgaetsedi ya ka monna ola o ganne go kgopela o kera go tshwarela mosadi ola pele ka taba ye o re bupile taba ya gore motho a boletse dinnete ka mokgwa a ithatharatha a bolela a kgopela tshwarelo a ikokobeditse nna ga se go iphatlha ka lephego nako nngwe mpho go gana go tshwarela motho ge nkane mpho re ya ba bona ba bua ka morago ga mengwaga e mekaikaikaikai ba boa ba re ai mane ntshwareile ile ka gana go tshwarela ya ba gore bja le ko gore wa tseba nako nngwe motho o tswetse pele nako ko ba bangwe ba ra oa gone taba ebile a sa tlhoke go etsa motho ga se go iphatlha ka lephego nna mo re ka re go o ka re batho motlhomong ba ka inaganešiša pele ba gana go tshwarela batho
4: o iphatlha ka lephego malemma ke go gabedi go na le gore ke iphatlhe ka lephego ke ipotsa gore gone le ko ke yang gona o humana o e leng gore ga a
2: didie
4: a re motšhabela pula o tšhabela matlorotlorong go setirile ka re ga dikamano malemma ke setse o tsakeng before gore o ka iphatlha ka lephego o nagana pele gore nako ke yang o humana wa mohuta mang
2: gantšhe o ka re re nagana gore ko ke yang go tla ba kaonenyana ga go bjalo
4: wa khumana e le gore ko o yang gona bofa yona ba ejile
2: ebile baba ba go botse gore se ka a nagana gore ke mo o tswago
4: a se nna ola
2: yo nna we
4: wa bona gore napile ke a itshola ona ba a kgomotse
2: ya baba ba go botse gore gape nna a se nna ola motlhomo ebile o tsene ka ena ola wa go dietse go diphoso a re ka ba le mosadi a dia ka mogole ka mogole ka mogolo kgane mo o fitlhile bja le park station o dia tse kgolo tsa go feta tsa ba oraro ola o ba a go lesa nna pa a se nna oi
4: gape one jale malemake a ke re o tsena monna o tlo mpotsa makoa ka moka a ko o tswang
2: ee
4: a šomiša makoa ale gore letsile nna lona re ba le dikgagano ke tle ko o botse ka ona gore na a se nna bona baupi e ne o ne o mo tlhadileng wa mathomo a o tlogela mo o fitlhile park station mo ke makompost
2: o sa le gona mphos
4: ke sa le gona malemake
2: ngwana le tshekokoele
4: gobetse o lale wena ka morago ga dikgwedi-kgwedi
2: ya o tlogele go kganya mpho o tlogele go nkganyetse
4: wena ko botse ore iphatlha ka lephego ka tlo tshwephang tse o tshwana le nna
2: le boakodi boledišana le wena
4: thank you mogolwaka
2: tobela tobela fm bošate wa tsebo le boithabišo sebanako sela se lebelela gabotse botheletše se re ke metsetso ya lesomepedi fela wa ikala e reng ya pele ebile ke tša papatso
5: le kgone mo powerflex plan le mastervi re na le šadi ga a rate go bofelelwa ke tša bophelo
8: Master V, ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe, ke gona go fetola plan ya ka ka ga ke rata.
9: Ah, pheko ya go ke Power Flex ya Vodacom. Plan ya go di ka kgwedi e sna go di kontraka. Takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola nako engwe le engwe.
8: Ah, nna yo.
9: E tla ka 40 gig over 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
8: Yene, ke mo humana ka e bontshi
9: e. E gotjagala ka go Vodapay app go ba online. Tsona pele o ba bontshe gore o tshwere tse tswang pele.
8: Ke tla dira bjalo.
9: Bona le dipeelano. Further together. Vodacom.
2: Basari ba gešo ke tšea lena a re kwemfa ke a go lotšha.
10: Advocate, my advocate.
2: Cabinet, my cabinet.
10: Ah, rasala na morao na le mphoza.
2: Yeah, hey, skimi se sewane sa go ntshokodisa moyeng.
10: E re ke nna ke di sentse tse make.
2: Eh, ngwana ga
10: ishu. Ke ba thona FM go rata ke cabinet le tsaka go ke.
2: Ah, ge.
10: Yo, ntate make.
2: Ah, ge.
10: A wa di tsaka re dikile twa mo bana.
2: Oh, yeah.
10: Ntate Maki, putso putso ntate Maki.
2: Mm.
10: Ya bedi.
2: Ya bedi.
10: Re le bana la rona. Tsare le ke mo khutama.
2: Ya.
10: Ani ne re le bana la re phoso ke mo khutama.
2: O phoso ke mo khutama.
10: Yes, ya bedi ntate Maki.
2: Ya.
10: O ka iphatla o ka se iphatla.
2: Mm.
10: Mara ntse o kholo ke re phoso ke mo khutama.
2: Ka hokwa.
10: Ntate nna ke mabane ke thilebitse, ke thilebitse. Ka kuma ya loreng e sensitive ntate make he e tla tabeng ya monna.
2: Mm.
10: Ore a tsebe gore mosadi wa hae o robala le monna o mongwe.
2: Ei,
10: ne. Ko mongwe wa bathiletsi ba e le reng ba bolela taba ya gore for 3 years ntate make.
2: Mm.
10: Kore a re bolele nnete for 3 years. And then o dimoa moo ntate make.
2: Mm.
10: Ke kule taba engwe maabane ba re mosadi o la re ne a dira ntlo because a lebeletse gore lenyalo le ta fela.
2: Mm.
10: Ntate make e sale engwe ya pelo ya bogopi e le goreng monne o la e nagana e tlo mokwesi e tlo phela e mokwesi ya botlhoko ya gore mosadi wa ka nanye go ntira ngwana le monna o mongwe bophelong ba gae ntate make as mosadi o a tseba gore ngwane o a se wa monno a re gane metse mongwe eno ntate make ka taba tse di soo mara a di tsebee o tshwana le kgale ne ba di fitlha bokoko wa rena ba sa bolele gore e o mongwe a tsha go ne dia ngwana efe ba a tseba ba tea o ba motsentšha ka ntlong ntate make so monno ola ga ke mo blame ntate make ntho ya mathomo ngaka ya tsebeya mo ba dulang ona ke nna ga ile ke nna ga ya ka lapeng la ha a ke re boletse so re ke motho ile reng o thusa ka hai
2: ke tlhetsa ar de se yo ngwana ge tshe u pia re lebelle ya go iphatla ka lephego go gana go khopela go gana go tshwarela motho mo bophelong e ka bele re o iphatla ka lephego wa khone ga e be ile re o iphatla ka lephego cabinet
10: no o bona a ke nna ha nore wa bona o ita monna ntate make gore ke kgopela tshwarelo ka phoso e ke e dirileng e le phoso e le goreng wa e bona gore o tshwana le ya maobane ntate make ntate ola nkabe a moele tshwarelo bathiletsi ba bangwe ba boletse ba bontate ba re just ya moele o molokolole ntate make ntho nngwe e le reng re le batho ba bangwe a re phele botse bosiwa re robale ka dilo tsa lefase ntate make motho a o dietse phoso a ke re lebebele ba bolela gore motshwarele motshwarele ke tlile o tshwarela ntate make ke o tlogele mara if ke phoso e le goreng ya kwešala nka o tshwarele ra tswela pele mara ya gore o ratane le monna o mongwe ore o ratane le mosadi o mongwe o tle monna ore kgedi kopa tshwarelo no a se yona ntate make nna wena o kgethile gore tšhimo ya cabinete a e sa nkgotsofatse ke ya kwa tšhimong ya mphotsa so o boya nna ke bone dilo tsa ago ntate make ke o tshware lerato le pele ge ke tlo o sheba lerato le di ko o fa lona a tona le marato mo ngong tate make e ke o fa lona a se rato le la o putenda la fake
2: ka okwa
10: ke le rato le ile re ngong tate make le mo gore ke le rato le la le rato rato tate make once e ke tlotse ba hore tate make o na le mosadi wa robalang le yena ke o tlotse ba re ke di ke tona le monno mo a robalang le yena mme mo mo fetse o bolela gore o khumane le reng temo yo ilimile ntate Maki
2: kebe a re le sengwana ge sho go kwagela
10: ke le boga ntate Maki
2: ke le boga kudu go le di tsana lo wena
10: thank you
2: mo tle tswa thobela ambassador ba ge sho le sa le tsa ke le bona awa le nane o le ipheletse nna le ali la mola tlatla

taba bo go bjalo khone re bontsha se sengwe sa gore nke re reng ge re batho ba re befedisitse ka mokgwa dikgopisegile nke re naganeng re naganeng re be re nagane re be re nagane e seka ba taba ya go tsewa ke maikutlo fela e utlwa motho a naganesise gabotse a nagane a bolele le maikutlo a gage go kgonega o bo o nyake le maele gore dia na ke eng seo nka se dirago ka lebaka la gore mo tabeng ye ya mohutao go na le go gana go tshwarela motho ya be e le gore wa tseba keng o a itatlha wena o diretswego phoso o a itatlha o tlo itshola ka lebaka la gore tsa moo o ya go tseo di go letetsego di feta tse makgolokgolo mo e leng gore ebile o tlo re gore phapara wa ba bona gore ao ga botsoko ke tswang ebile a o kare o ne nto ba e diile gone o kare go ya ka tseo ke di bonago ao ba motho o labile a nte ya selo ka gore go be go le ka bogole ka mogole ka mogole ebile o ba a kgopela tshwarelo ebile a ntshepiša gore a ka se tsoge wa ba wa tla wa ipona e le wena o buile go le matepe a go senya ke go tshwarela motho yo moo ke no ra gore re tloge re e lebedišiša gabotse eutla ke tshwanetse go ke bolele nngweši basadi ba gešo ke nyako le botsa soroka phatla la bona nkenke le reng ge le dia diphoso le lebe le dišišeng gabotse wa bona monna go o ka mo diela phoso ya gore wena o iphe monna o mongwe o robalwe ei a ikhona a ba ikgone banna ba bantšhi ke tshwanetse o ne o bolela nnete banna ba bantšhi a ba ikgone tabe a ke nyako o bolela tše dintšhine ke no ra gore taba eo e palela banna ba bantšhi eupša lenaneong le re kopane le banna bao ba ikgonnego banna bao e leng gore ba tshwaretse bagatša ba bona lenaneong lona le basadi ba bona ba be ba ruletse le banna ba bangwe oa tseba ge e le gore o theeletša lenaneo le oa tseba bjale eno go tswa mothong go lebedišiša seemo sa gago go kwešiša motho o mongwe mohlhomong le lerato le ya šomagana fao wa tshwarela motho o mongwe basadi ba gešo aowa moona re a le rapela sekala di ya phoso e bjalo e thuba malapa a mantšhi ke a leboga šalang gabotse Matters of the Heart Tracy Chapman sandile dikgare o a latela ka ditorong tša ka go fitlha ka iri ya boraro.

0: tobela tobela le re le go kae
1: mo mapela matso
0: o ga bo mapela ka marai ba re le boa kudu all right re tla go re le boga e di kwa ga tsara le tsentse mala FM le gona
2: eh men of the match
0: le ga ina
2: e rona ga ina
0: o wa re gona
2: e ya re go ba le mara sele tsa men of the match ka mino wa ga go nwa
0: eh ke nako
2: nna go go mo sa na go go ba tsama ikutlo
0: morena morena
2: eh eh
0: awa
2: tsela ke re le ka mopaing
0: o ntsor o gogile le pai
2: ya ha
0: re le boga bona re le boga hle
2: ya bona le sha di ngane ka mo sofaya skoro
0: sofaya ba ga skoro ro la le mo bare ke sofaya
2: ga bo di tri
0: eh sofaya
2: next to my dear man
0: all right ke go kwela
2: thank you
0: ai tera ke right le tsebo bidima fela le tsentse bele FM le gona tobe oh ba se pitse ga ba le tsentse bele FM
1: le na of the match
0: eh le gaena
1: tu wa di khala ga ga go shuma se
0: re le boga mrena di khale
1: wa tlo re sa tsene tsene na awa ndi le gore ke bo le tsene na awa boroko ka nota
0: boroko bo ka swara motho
1: Ah, ke yi wa nfota ba tsena ka hore hey wa tsiya ba tsena boroko.
0: Ke mo jetse.
1: A go tsena jo da sala. Man of the match.
0: Re o le boga ba re, se ra o le boga.
1: Hallelujah.
0: Okay, right, re tla la gona mara le tsente ba le FM le gona.
3: Eh, tlo ela man of the match.
0: Le tswile botsena.
3: Re tswile ra le, na le bo le le bo marantle, se ile pa mushi.
0: Marampele steilop ga ramushi
3: ramushi
0: o ramushi
3: eh
0: bialebele ba le bokoko ba mampele rampele ke ba abolela
3: eh ba dile check number 1
0: kwa seno ba rwana o le a tswalana
3: eh
0: a wa re le boatle ai
3: thank you ai a juro vale di kolo to batho ba nkolota ba mpatseli ya le ha ke rekisa rekisa thoe di ya marapa tho
0: le rekisa eke batho
3: re rekisa di aparonyana lonya di kolotering di nyana le bonkadime ke tla e busa
0: o bonkadime ke tla e busa ba bangwe ba jere
3: ba patseli thoe ya rema le nna ka motshwantse ke patele ba bangwe
0: Ai.
3: Goloto.
0: Ke go kwa gabotse, ke re ba tlile ba ngwadi shitele ba ngwadi le fasibela ga ba sanya ka uipo go phumulwa ka bukeng.
3: Ba sanya ka uitisha.
0: Ah, ba tlo ba tlhangela bya.
3: Ai, ga sokola ke rema ke thoma rapa thobo roko bua hana ke thola matswalo ke thovela FM.
0: Ke le kwele koko ke le kwele.
3: Thank you, ke le bo wa marampela mmusi.
0: Re tloga re leboga marampele re tloga re leboga ka nnete di kwa ga le nang ko le feleng nkoko ka mo marampele u nya ka tshelete ai le di ba le nang mo West Lop le di ra ba ke be ke le ka go nete fatsa gore na ka nnete rampele wo kwa bo mampela na mampela rampele le motsima mosadi gare ga basadi doctor o tsoka kwa seno ba rona ka kwa ba bangwe ba ba lwela tikologo ka monageng ya Aforika Borwa ye all right o tshiwo e netefaditsa rawa koko bebe mamphele o tswa kwa 8 cake ke seno ba rona all right ko te fela motsetse re lebise iring ya obedi ditorong tsaka go thobela FM le go tla ga tshola Aforika Borwa lena ke nyaka o lefa mbino e fela ke nyaka re boleleng wa tsaba re ge tshile bo shego ka yona nako ye rena ba di night shift le rena ba o se robale le rena ba o lala re bala dipuku bo koko ka mo rampele ba bia ka ntsha dibuku tsa dipuka tsa bona ka kwa ba bone gore na ke mangwa o kolota bangwe ba roka bangwe ba dira magwinya bangwe ba dira dikuku ka mo le ka mo dilo tse ka moka tse gare di dira re nyaka o ikhwetsa re bolokegile mo re di dira gore le gona ka gae taba ka la rona ko inchina ko re ka gae ba bangwe re sa bolele ba ile gore ba mebileng ba otlela ba shuma ba bangwe re dira tsheka mo ka re le ka gae na ko ngo go tswa bo shego yo kwa boroko bo se